0: Katro Parvin, no? So, kaya mo itong ang bala ito, ang gating required fiscal sa additional ng mga evidensya. Kapag daanan, nga ti, medyo nag-ulo-extend ko rong ilang lodging dira sa sulod sa pinigya, eh.
1: Oho.
0: Oho. Ay, ti, nag-request ang fiscal for additional evidence. For the possible na pag-proceed sa trial sa duwangan, eh. Ay, dali na ito, ma-ibaluan ka ito, Parvin, kung nangini nga kaso, ang pagkatakaw sila sa illegal na droga, may basanting evidensya, katropa Harvey, at least sila iga for the proper trial bala. Pero tiyan mo lang may kalingangin ng bal sa aton, sa PDEA, nga inang lansa nagkakaigo nga dokumento for the pag-proceed na sang kaso sang duwangan ni Katropang Irwin.
2: Oo. The evidence ni para ma-establish ang violation sang kontradroga ng Acta Republica Blau.
0: Oo. Amo ning aray ni 165. So siguro Katropang Irwin kay basi may ano pa, may kinanglan pa ni Korong Pibiga nga publikuhon. At ito yung ma-prove yung file na through inquest proceedings ang kaso.
2: Mga katropa,
0: line
2: yung ano ha, bypass operation, na bypass operation niya, nabaklansa. Oo, kag nakompleto itong elemento para ipatigay yun, lansar ang drug bust operation naging sa suspect kag sa subject.
0: Yes.
2: This time, si Julia TV kag ang live-in partner niya, which both are the target sang ining drug bust operation dito sa Barangay 10, Katropang France.
0: Duwagin sila na ng subject person sa PDEA mo.
2: Na,
0: Duwagin sila yan. Hindi lang sila niya si Tolentino, kung si Peruelo lang. Kundi duwagin sila yan, like Katropa Irwin. So, kaya rin wala pamatento ng payag ni Agent Pete Capile, ang PIO sa PDEA NIR, ang wasa sininga pag-confirm sa aton, Katropa Irwin sa sininga kaso, no? Na involve ang living partner, kagang vlogger sininga. Sa kaso
3: ng RNN
0: 165
3: nilalakpan
0: na sa Barangay 10
3: Siyudad
0: sa
3: Bacolod. Pabatay natin sa Agent Kit Capile. Lang ba siya sa pending ang preliminary investigation,
4: sir? Okay, so ma'am, magsila kita preliminary investigation. Ano ganin, ma'am?
3: Kumbaga ng may time pa sila wala ara pa sa prosecutor ang kaso, wala pa ng saka sa korte.
4: So, pero ma'am, dumay, ano na siya, ma'am? Dumay time na siya, ma'am?
3: Yes, sir. May time na siya, sir.
4: So, magsila kita preliminary?
3: Kumbaga, may time na yung siya atras, sir, ang time with sir.
4: Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
3: Pwede siya lang manainan ba yung nag-request ng sila sa PI.
4: Okay, pro right man nila, no?
3: Yes, sir. Right din ang nila, sir.
4: Okay, ma'am. Pero isabto yung nila nila yung ano yun, no?
3: Yes, sir.
4: Okay.
3: Ang pasayos ng PDEA against ina, sabto yung nila yan.
4: Okay, ma'am. So, ma'am, nang balikan ko ito, ma'am, ang sa drug test, ma'am, kamusta ang result? Sige, ma'am, no problem. So, ito, ma'am, nang karon amo lang ginihin doon nag-request nang isla for, ano, sa PI nila, na amo lang ginihin, ano?
3: Yes, sir. Nag-request sila sa preliminary investigation, sir.
4: Ah, okay. Sige, ma'am. Pero, ma'am, sa further investigation niyo, ma'am, ano so far ang domain na ito, kaya ba't pagiging ka mo, ma'am? Possible nga ginhalinan sa supply?
3: With regards to that, sir, under investigation, patagato ng investigation as to what extent ang area or at to what extent ang ilang na illegal drug activity.
4: Yes, ma'am.
3: So, ito na ang labels ng investigation.
2: Okay.
0: Katro pang Irwin, si Agent Chief Capile, no? So far, abo niyang pinaka itest lang natin update. But, again, clarify lang, nagadepende, Katro pang Irwin, but may timeline na sila, but, nagadepende ina, no? Kung ano
2: siguro
0: ka,
2: 10 days mo na niya pag sila.
0: Ang pagtikod sa dugang nga or pagkuha sa dugang mga dokumento nga which is sige na required ng piskalya katapari.
2: Aha. Di ulat na tonto ni. Kaya hindi matabugado katropang France, why ko kabaro kung ang detention nila until when? Kaya ti, there's may formal filing sa fiscal, pero pag hindi kaso, hindi pa rin stopped eh. Pag ginapakayuan pa sa dugang mga dokumento, much so siguro, ano niya, mga procedural na malanikag pila ka mga dokumento na kinanglan i-submit sa PDEA sa fiscal para maka-file sa kaso, ma-file ang formal ka kaso sa suspect, sa subject, katropang France.
0: Magana ka trapag galing na dali ringgit, no?
2: To. Ara na ka mo? Bo? Do kayo, ha? Nag-message si Manong James, ho? To, latlatundas ka trapang France. Oras mga katropa, 8:06 na. Sa atong paratutunan mga katropa, medyo controversial ni ang natabo nga pagdakop abi sa Kajulia TV. Kag si Arifin partner mga katropa, no? Dira taman mo determine, no? Base pa wipe at isa sa gina pangayo bla base drug test to. Oh, nga kinahanglan kiti wipe man tong pagwa drug test mga katropa. Nga i-submit dala ni abi sa procedure abi mga katropa mo sa mga drug bust operation. May arang sa confirmation of the usage ng illegal nga droga mga katropa sa mga subject ngayon. Or mga ano eh, ibang pang dokumento para i-file ito specifically. Oras na ito mga katropa, 8:07 sa atong palatuntunan. Morning sa mga katropa naton sa kay let me check sa kay okay layo maniyes nga ako niya nga dali lang gibla pa dako na kuwanta ang matatakadaanin hindi nakalapot magtulog please mga gagmay ganiho Armand Aligato Deratore morning nakapamatik sa radyo thank you Ged salamat ha all the staff sang XFM Bacolod thank you so much salamat Ged Deratman sa herviest mga katropa si katropang Armand Deratore nagapamati radyo ginapamatian nila thank you kag sa kay Ricardo Dalisay, good morning, katropang Winston and katropang Rodel. Salamat gid Ricardo Dalisay. Gina-check pa naton mga katropa, establish naton natong koleksyon with katropang France Andrew Burgos. Angot man niya sa ginkantuan dito sa Ibi Magalona, ang pamilya sang atong ginaligar nagpangawat sa isa ka balay establishmento sa Talisay nga nadakpan allegedly nga may plano kung mangawat pero nadakpan to duwas na kabilog ang isa nakapalagyo ang isa ni nadakpan ging custody no sang ano sang sang mga kapulisan o sang mga guard no kag nagtawag sa pulis it's what happened ligat ang pinakaminutos nakita na lang nila nga wala na sang kabuhi ang bata ni. Kundi kung magsala, base sa mga informasyon mga katropa, 22 anyos lang ni ang bata nga nadakpan dito sa Talisay. Di matapos itong incidente mga katropa, wala pa makilala ang identity sang ining bata. Kag ginpanawagan sang Talisay PNP kung sino man ang nakabalo ang may detalye sa sitwasyon o kung sang identity sang bata mga katropa pwede lang makapakig-angot sa aton nga mga kapulisan. Alright, so amuna wait pa sa pero sige lang ano man ihaboy taton obligasyon or para balikan ta sa katropang France na yon. Sige katropang Chris take it away.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: Yes, to help!
6: May namang ko dire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
6: May naman mangkot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi labi na mga alas 2 alas 3 hapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kay hindi man ato no punggan ang magpangape. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan magsagit tilaw. The secret of health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
6: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
7: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
6: Mm-hmm.
5: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ninga pancreas. Ining mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
6: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa aton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
7: Yes, to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iyang pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
6: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Southern Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
5: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal o kun bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
5: Yes.
6: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sang mga wala fibers ng mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
6: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
8: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhon Gold.
1: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
15: Sa Gary, sa ka-service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
20: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
23: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
0: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon.

0: kakanta ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See Push Stars for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
1: Nababayagtaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalaya.
1: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 8.25 na. Kantuan tayong pinaka-development na sa atong patrol, mga katropa na yun. Nag-diretso to. Si Katropang France dito sa EB Magalona. Ako sila yung natutong pamilya. Sang isa ka ginaligar nga nag-attempt nga manawag, mga katropa, dito sa Talisay. Sa Rabalaton, nadakpan sa mga pulisa, sa mga guards, kaging custody, no? Tapos ang pila ka mga ginutlo, mga katropa, duwani kami lugmo ang mga suspect. Matapos nga nadakpan to, nakapalagyo yung isa, no? Nadakpan ng isa man, ang 22 anyos nga suspect. Gin-custody sa mga security guard, no? Nagtawag pulis. Pagtawag sa pulis, gin-check, no? Wala na sa buhi ang bata. Gin-lantaw, dito sa PNP, wala man sa mga lagob, mga katropa, ang nasambit nga suspect o kung na ang bata. Pero, ti, muna eh, why na kabuhi? Una, para mo kutanon, paano napatay, anong cause of death, nga gina-request man sa police bomb, nga ipaidalom sa autopsy, no? Para mabalaan kung anong cause of death dito, no? Para magkwatong cloud of doubt, mga katropa, as to sino, anong sahi nga anong kausa sang pagkapatay sang nasambit nga 22 anyos dito sa Talisay. Kahapon nag panawagan man to mga kapulisan nga kung sino nakabalo sa identity sang bata, pabalo lang sa aton nga mga sa PNP, no? Para mahatagan sa konkreto man nga paglubong ang bata ngani. Mga katropa. So diri na ang pinakaulihi tong mga impormasyon nga nakuha naton is nakuha na sa pamilya ang bata. Katropa. Kaga daw ang sistema, daw hindi naman magpa-file kaso, hindi naman pagamo ang pamilya sini, no? Daw hindi naman aprobado para sa ginakabig naton autopsy, no? Ti ang ginahinyo sa mga kapulisan naton, siya ti mas mayugid na may arag gid sang autopsy report, no? Para mabalaan ta ang pinakamang sitwasyon, mga katropa. Dito sa natabo nga insidente sa Talisay. Basi may gina-interview pa sa, basi may gina-storya pa sa katropang Chris Gilang. Dugay-dugayan talang na. So, amo na yung pinakamang sitwasyon, mga katropa. Budlay, abi, nga mag-asum-asum ang pulis natun. Gusto man nga matalaan kung ano ang kausa sa pagkapatay sining sang bata, mga katropa, para at least once and for all maklaro eh, no, ang pinakamang sitwasyon, at least parang nagluntad ang okunabawian sa kabuhi ang bata, mga katropa. Sa ako naman pinakaimportante nga may ara sang examination para mabalaan, no, kung ano ba May ara ba na sa mga tendency nga ginpatay, hungod ba na o kon natural nga pagkapatay para matuldukan ng ang pila ka mga question no sa paminsaron sa aton nga mga kauturan sa resulta sa pagkapatay sang nasambit nga bata mga katropa this point of time no. Ti waita ka ba kun ano pa ni no ang makadto pero mga katropa ang pagpangawad sa hindi pa ni certain pagid paway ta ka ba kun ano ang pila ka mga resultado o kun pila ka mga resulta sa investigasyon sa mga labis na pulisan kag may nakapalagyo kuno mo no ano nga mga bagay ang ginhana o kung gintestingan nga kawaton sang ining mga suspek dito sa lugar no kay white ka ba no eh no kun anong pila ang mga sitwasyon involving sang kawatay no ano ang ginkawat ha sang mga suspect kay basi gamay man lang ni no ang hambal nga basi may masakit ba ang mga kauti kaging cardiac ni whatsoever or basi pwede man mo no nga na kalabanan sa mga kuturan tagin ano man lang na kalabanan sa mga ano gina ano bla gina ginatak ano gani ginapotos ang plastic until maduraan sang kabuhit pero way makunos ang ano eh way makunos ang sign of resistance mga katropa ang ato naman di way man sang may kinapatarong nga mag hotel sa kabuhi mo even ang police naton no dapat mag patigayon sa due process ang ining mga sitwasyon ang ining mga bagay like ang suspect na dakpan mo to, yatag mo, surrender mo sa police, filean sa kaso. Okay? Ang police ta hindi man ka-identify because sa ilang mga records, mga katropa, wala man nila makilala ni ang bata ni. So, anong sitwasyon? Now, Talisay, Ibe Magalona, medyo malayo-layo. Ha? Medyo malayo-layo. Now, nakalabot pa sa Talisay, ang ining bata, katropa. Oo. Anyway, by Tidos Anyos naman eh, base may dira man nag-star or wait na ka ba no kung anong pinakamasitwasyon. That's why gonna check nato na ito patrol para makuha ito sa parang detalye mga katropa ang problema ang talang mga katropa ang internet subongbla experience ko bisan sa mobile nato mga katropa ang Globe kay Smart hindi magtawag ka sa Globe grabe kadugay mag-connect magtawag ka naman sa Smart mga katropa Globe ka kadugay mag-connect. Ha? Abot lang. Ano mga rason subong ha? Tason, sa mga mobile datas na tonbla, kita nyo, nabatsyagan nyo man ha? Nga daw sa masami, two-way naman signal. O, ano ni man? No? Amo man ha? Duha ka, ano? Duha ka telcos ni, nga nagapigaw ang signal nila subong. O, ay. Nagapashout out ng ugli sa kay, Carlo, kag kay Ronald. Sa inablos ko sa balay, upod ko sa gapamati, sumong Arman Aligato de la Torre. Thank you so much. Salamat din. Latlatunta si Katropang France, mga katropa, sa ining panahon. Kayo daw may ara pag in-interview. Pero we'll see, no? Anong pinaka-update nato dito sa lugar, mga katropa. In the meantime, may ara sa mga weather system kita habagat mga katropa nga nagapekto sa aton subong no might as well kadto kita sa downtown may meeting kita kadto kita sa mga opisina ta ma-preparar kita sa mga payong preparar kita sa mga rain gears natin mga katropa para pang-proteksyon sa lawas ta ang budlay subong trangkaso ubo ang dengue nagataas man subong no medyo among nang priority sang aton city health para ma-arrest mga katropa ang pagtaas ang kaso sang dengue alam mo kung gawad ang ulan gadabo man ang itlog sa mga lamok mo no ti amo ni ang breeding time nila sang mga lamok mga katropa who knows no base nagkagatsi mo base may ara na sang virus nga dengue nga posible mag-igo sa inyo mga katropa so importante lang gidahalong pagkatapos hindi kita ma-expose sa mga lamukanla kapin pa kung aga delikado kayo ang dengue sa so, kung naman damdaman ta pag damo sining kaso sa mga hospital ta damo sang nagala ano mo nagala nagala confined sini and later may ara sang nagkalamatay. So I hope mga katropa may ari ning may ara na effort ang aton nga City Health para magpana mag lansar sa kampanya kontra dengue katropa, no? Ang dengue mapaulan, mapainit ara saya, no? May nagaka-confine sa akin sa mga ospital. So along-along mga katropa, importante man ang pinaka pinaka-peak day the next 3 days, no? Kung gindingge ka, kay dira na magwa mga rashes mo. Ang taas nila na paglubo sa platelets mo. That's why 2 days pa lang kung sige ang ilanat sa bata or ikaw or sinuman, dapat mapacheck na. No? Kaya ba si Waita kabalubla? Ang ika-3 days mga katropa mo na yung pag-bleed mismo mo. No? Pag kaguba sa nga itong mga alagyan bala ang paglubo sa platelets ta. Posible magresulta sa kung ano pang mga sitwasyon na nga posible maging mitsa sa kabuhi taman. So amo na ilikawan natin sa mga ginikanan, kabalo naman nila sa paghihimuon nila at the same time sa may eskulahan, no, may mga measures kita. I don't know kung okay pang fogging, no, sa mga lugar kay ginambal to. Kung mag-fogging ka di delikado naman sa piyak, no, kay ang mga dengue tong mga lamok pwede to magkadto naman sa piyak kag dito magigo sa mga kamataan sa mga bubuluyo dito ti ginambal sing iti by optional lang ang fogging activities. Pero kay importante lagi sa mga lugar mga katropa nga ang aton nga mga kalog, aton nga mga stagnant water bla sa aton likod balay matinuan ta ang mga gumada nga nakatambay man lang, paki-check ula na siya, no, nga hindi magtiner ang mga lamok ni. So kay delikado. No. So amo na mga katropa, no. Ang ato na magdala ambal sa inyo nga ti medyo halong-halong lang, ha. Hindi pwede nga magmasakit kita, hindi pwede nga imo maapektuhan kita sa mga masakit nga mag-ubos ang aton nga mga ginagmay nga mga savings mo. Kabudlay na sa mga panahon tas mo nagtinaas ng mga presyo sa mga balaklon. O, ang bugas gali sa mga katropa, may ara na sobra sa sinta mo. Ha? Ti, ang cost of living na ito nagtaas pag yun. Plus, subong, ha? Ang kuryente ta, tumaas man. Ha? Nagtimbuok man. Ha? Lapit na 15. Oh. So, sa mga kauturan, tanga nag-consume more than 200 kilowatt mga katropa, monthly, ti brace yourself. Matinaas naman eh. Ang aton presyo sang petrolyo, no? Pinsarta, Nagligad nga Martes manubo ni. Pero mga katropa, after sina nagtaas, no? Dahil sobra piso. Kita naman hopeful naman ta next Tuesday base magnubo. Kaya nga itong gobyerno naghahambal man eh nga panubuo nila mo paningwaan nila nga makontrol ang presyo sang petrolyo. Pero at this point of time, mga katropa, amo Japon, may kasaka amo Japon, mga katropa, tungod ni isang binumbahanay dito sa, no, binumbahanay dito sa Middle East nga gina-enforce sang US, mga katropa, ang sanction dito sa Iran. Ang Iran abi, wala man nag-atras, gibato man sila, sige bala na, matira matibay. Yan ang pabugal mo ito sa US, mga katropa. Sige, why nan nisla yung bato sa atun niya? Why nan nisla yung gamit niya ipukol sa atun? Why naman sila sa mga rockets to? Kung ano pa? Wala naman to sila sa mga aeroplano to? Wala naman to sila sa mga airports to? Kay wasak na to parang? Ginbumbahan na mo ito nanto. Ang mga bridges ginagyan sa mga ano nila? Sa mga tanki kag mga truck nila nagkalawasak na to kay binumbahan manamon mga katropa. Pero nonetheless, at back of it, mga katropa, ang Iran, why gid ga-back out? Wala gid nag-isol sa away nga ni. Sige, Japon, balbala. Was-was Japon. Matirang matibay gani. Nag-attack pa ni sa alarma sa pinakamanasyon dito sa Middle East nga hindi mag-intra sa gira because base sila na ang maging target sang Iran naman. No? Kaya subong dito sa Middle East, mga katropa, ang pinaka-target lang gid ang mga military installations, no? Mga military bases sa US nga amo na ginapaluparan sa mga missiles kay mga drone na mga katropa pag-atake sa mga ano. Ang pabugal sang pabugal sa Iran, sige, oo, wala na kami sa inog bato sa inyo. Hindi na kami kabato, ginsakto. Pero sa punto nga lang taon nyo, ang kapasidad namon, base, bila, makibot lang kamo. Ha? Nga may malupad sa inyo ang mga missiles da. Pagkatapos, may arat da sa mga damo pang mga drones na mga atake sa mga katurpa. Subong ang mga panahon, nag-uso ang drone attack mga katropa, no? Ti amo na ginagamit sa mga nasyon ang Ukraine nag-develop man sila. So ang US may araman version ngayon. Ang Iran dapat amo pagis lang kuno niya, no? Sige malupad na niya. Wala kabong kabalo. Ang style sa pag-atake abis ng drone mga katropa, damo na, no? Makita mo lang sa babaw sang ano sa kahanginan nagilunupad ang suppression ka mga drone nga target ang mga buildings sa isa ka lugar mga katropa. Pero just imagine ha, ma revolutionize kag ma-innovate sang Iran mga katropa kung ano kalayo abi ang Israel kag ang mga military bases ang US dito sa Middle East, di ba lapot sa drone attack mga katropa? Balikan na karon story-story na ito. Melka Tumbos Makalanag, may aga, 8:40, kwaunta si katropang France, direct mismo sa Ibi Magalona, sa detalye, tumla sa isa kabata na napatay, nga ginaligar nga hana kung pari mga wat sa isa ka establishmento, pero nakpan sa mga security guard. And later, nakitaan lang ito ngayon sa kabili. XFM Live Reports. Katropang France? Oo.
2: Katropang Irvine, may surya ka ng Iloy.
6: Oo.
2: Ang sining ginalipotan, damo ni Bla ang nirakpan sa sulod sa isang kasubdivision. Dari mismo sa siyadad sa Talisay, no? Sa Barangay Zone 15, siyadad sa Talisay. Katropang Irvine, doon sa din rin ang kahapon, identify niya si Niyang Iloy na si Urjan Gulpani. No? Tama ni pangalan niya, katropang Irvine, sang nasabitin nga din napatihan sa Ustan. Kaya napatay dito sa sulod sa nasabitin sa division sa syudad sa Tatsay.
6: Oh.
2: Kaya madumduman ka eh, last night sang August 26, katropang Irvine,
6: oh.
2: May natakpan eh, mm-hmm. Na mga suspect.
6: Uh-huh.
2: Kinatudlo kawakan sa sulod sang ano ka to Harvey sa nasambiting yung subdivision tok nga ating isa nakaplagyo ating isa niya ka Harvey nang naka galing ka nilakpanggit
6: uh-huh.
2: So sa information din niya provide sa to ni Police Lieutenant Jan Patrick Linda
6: uh-huh.
2: Ang deputy chief of police sa Talisay City PNP
6: uh-huh.
2: Ang nasambiting ko ng mga persona ka Harvey uh-huh. Dito sa sali ko sa mga gwardiya.
6: Oho.
2: Kagilayo ni ko din pakikang utan ng Celia Rembo.
6: Oho.
2: Kasi ko may paglaing ko sa pag-chat na kung may takabalo kung alip lang sa dati na, no? Na gintawgan din si Celia Rembo.
6: Oho. Ay, hindi polis na... Hindi polis ang gintawgan.
2: Pero may Irwin?
6: Hindi polis ang gintawgan sa mga guard to.
2: Ah, oo. Hindi polis. Kasi
6: Celia Rembo. Okay.
2: Mm-hmm. Kaya pag-check sa DRM o dinapatihan ka to Carwin ang nasambitin ko ng mga persona
6: mm-hmm.
2: ang nadulaan na sa kalimuot kasi
6: mm-hmm.
2: bayan ako ng pulso
6: uh-huh.
2: Kaya ako nang pa-confirm sa DRM o bayan ako ng pulso katropang Irwin
6: mm-hmm.
2: ang nasambitin ng persona nga nadakpan
6: mm-hmm.
2: So tigilay na nang naging investigahan pagkita ni Galilina at Farley kung tinuogin nila ang totoo sila pangalan
6: mm-hmm.
2: Eh may mga ano lang ko may mga tatulang nila nakita
6: mm-hmm.
2: ang kalawas ng biktima kata pa Irvin kasi dito na sa Gileon nga din alos sa kapulisan din pangitanan ni nila tuk-tuk niya nasa Tiban niya inigali ni mismo residente sa barangay Mantangan sa syudad sang Orbadwas ni din Magaluna.
3: Oho.
2: So kata pa Irvin din padulungan ni Senia nga Iloy ang nasambit niya inaligar kawatan kasi din concern din mismo nga yali bata, no? So gilayan nila kita pa Irvin nga din pagigangusan sang Iloy ang kapulisan. Ipamangko tama ng kapulisan kata pa Irvin. Konti si dito ang Iloy magpa ano ni magpa autopsy.
3: Ah, autopsy, oh.
2: Para sa biktima.
3: Oo.
2: Pagaling si Lincoln nung sang kapulisan sa ako, ng Iloy, duway naman ko na nag-disipir nga magpa-autopsy ni. Pero ang kapar, rendering na ito, hindi pamangkot ang Iloy. No? Pero kasi kita ka na magpapati ng Iloy, ipapati na ng interview sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang deputation po police ng Talisay City TNT angot sa update ng hapon na pag-confirm na nakilala na niya ang nasabiting na kawatan.
3: Oo. Okay. Janay ka ko, no? Dali lang.
2: Kasi kakatulog naman
3: ito. May kinakutis ang ibang yung mga video. Pero sige lang.
2: Okay, naging pasok ito na video sa Iloy. Ipapatay ito na ka ng Katroformin. Pero una ka lang nanay si Police Lieutenant John Patrick Linda.
3: Sige, sige, sige, sige.
2: Deputy po Police sa Talisay City TNT. Pamatayan ta.
4: Tabang Kaiser.
3: Okay.
4: Ang iya pangalan, sir, si Erjan Golpani Isoko alias Injong, sir. 23 years old, Tagaya. Barang Purok 6, Barangay Mantaangan, KP Magalona, sir.
7: Ah, taga-KP Magalona, panigali?
4: Yes, sir. Yes,
7: okay, sir. Pero, sino na nag-claim si iya, sir?
4: Ang iya nga Iloy, si Erna Golpani Isoko, sir.
7: Oo. Okay. Nang paano nila sir na-identify ni sir ko, no? Na...
4: Bali sa mga ginapost sir na mga media daw sir.
7: Okay.
4: Nakikita nila sa social media sir na may mga naging share ta, diba sir, na ano sir na...
7: Photos.
4: Sir, na, wala. Yes sir.
7: Okay, itong mga tattoo. Na-identify siya sa mga tattoo. Pero sir, ano yung background niya, sir?
4: According sa mga investigator sir, si... alias Enjong sir, may background to sa sir sa ano, may his, may record siya sa EB Magalona sir regarding sa RA 9165 or drugs sir.
7: User po siya.
4: Hindi pa namin alam sir, bali okay, yung initial information na nakuha namin sir.
7: Pero sir nga nalabot sa sir pangawat sir.
4: Wala pagid kami ano sir ideya sir, pero subong sir at least sir na ano identify
7: siya. Okay sir. Pero ti ano ni sir, mapa-autopsy sila?
4: Ang according sa nanay sir, hindi na daw nila pagpa-autopsy to sir. Balik yung claim na nila ang body sir sa Bacolod, sa Angel of Hope na culinaria sir. Kag sila na daw ang magpalubong.
7: Ah, okay.
3: Okay.
7: Ti sir, matabo ni when do why na nag-anong pamilya nga magpa-investigate pa?
4: Yes sir, wala na sir.
7: Ah, okay. Pero so sa cause of death, why natukiban?
4: Wala na sir, wala.
7: I see, sige sir.
4: Yes sir, yes sir.
7: So, Lin.
2: Katapaharin kay, among na naway natukiban ko na nung cause of death, kaya wala din po cause of death.
3: Kalain lang bila katropang friends kay T, why takabalo ko na nung napatsyantos bata to?
2: Kano
3: na? No, mabiling na pala bakutan nung Japon.
2: Ipamangkot na lang kala. Kay...
3: do na kwento yung
2: isa no
3: para matikip ako kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung gina-try to establish ang namin ka-connection mga katropa sa ating patrol with Katropang Franz Andrew Burgos. Ang subo lang mo lang mga katropa, I hope ang autopsy libre mo na. Huwag mo na sa bayad. No? Mabalaan mo lang kung ano ang cause of death no sa bata kung tani. Galing tila, mali decision na. Katropang Franz?
8: Oo, Katropang Irvin, no? So, tayo mo itong sabat sa aton sa Talisay City PNP. Pero dire kita ka itong permitting ilo, yung pagigangutan, tagin padulungan, tadi sa mahimantangan, sa panuwa sa ibang magaluna, para ma-istorya, tagin pala.
3: No?
8: So, papatiyan tayo si Al, si Karna, ilo isang sining biktima kay patay yan eh. Gapuli, gali after 2 days da, no? Pero katupar Erwin, masaming, doon natin nga alala siya, kahit eh, muto ka dugay nga duway gate na kapauli.
3: Oo.
8: Kaya kisa ko noon doon nagpangipot ng madangara, nag ako, no?
3: Oo.
8: Pauli, tira, tiduwala man ikaw nung batay mo.
3: Oh, pero katilaw ni Dakop, no? Katupang Franz, no?
8: Oo, natakpan ko noon, nakagini ko noon Dakop sa una. Oo. Nagligad nga mga drug bust operation.
3: Oo.
8: Pero tinakagwa, tapos ni katupar Erwin, ginabantugan, gimanada siya ko sa lugar nga medyo kalam kapot man ah. May galaw man ah.
3: Oo.
8: Kami ang tatutuhan na itong iban sa mga pumuloy sa lugar.
3: Oo.
8: Kateri sa karong ato, Erwin. Pakali natin si Erna, yung isang sining ginatudlo kawatan.
3: Sige, sige ba eh.
9: Mamay nga ga, ma'am. Pangalan tayo gani?
10: Erna, sir.
9: Gulpani, no? Pila ka na, ma'am?
10: 51.
9: Ma'am, ano, artisto ang bata mo na sa Puan, ano man, na halin pala di siya sa imo, dire?
10: Wala na sa Sir Kapuli, dito na sa Manan, sir.
9: Pero din na siya halin, artisto matabo sa iya to?
10: Dito. Gaya naglakat, nasaway na sa Kapuli, kila kadlaw.
9: Ah, wala, pero gatiner di siya sa imo?
10: Gatiner man tagduwa kadlaw, dang pagkanong lakat naman
9: to sa... Man. Pero pila na siya kadlaw, ma'am, ngaway di ka balik?
10: Mga... apat na balang
9: apat sir. Apat na naglipas.
10: Itong galakat na sa sir, isa tag isang kadlaw, gaasapot na. Di sa mga mula, tunga time niya si Pula na sa Kapuli, sir.
9: Pero ma'am, pag magpuli, di siya anong... daanan di siya sa imo, gatiner, di siya gatiner, gobra di.
10: Wala, wala man sir, matulog na mala, matulog, isang matulog mag-abot sa...
9: Matulog, okay. Pero ma'am, isang amutong ation, natingala ka na nga doon kalaway, ngawain na di siya kapuli.
10: Oo, ano ko siya.
9: Kadaduwa ka, adlaw, kapuli di siya.
10: Oo, gulpi lang ara. Sa sirwa mo lang itong atin nga wala na sa kapuli.
9: Pero doon mo itong pinakalaway, ma'am, ngawain sa kapuli?
10: Oo, kung wala kapuli, amun na bala, sir.
9: Okay, kaya ano dahil yung napinsaran mo? Natingala ka na?
10: Natingala na ko, sir. Eh, pagka ano na hapon na may pulis na din agad ito yung pakita nga amun na nasa. Ya, bata mo ni man ko, oh, sir.
9: Na-identify ka siya. Okay, bangon sa mga tattoo.
10: Naamnan ko, sir. Kaya may tattoo sa mga itong pata. Kasi ano na niya, patay na, na tapuan na sa may ano, dalanggo, basi inwigit na, wala lang takabalo, sir.
9: Pero ti ma'am, ano ang istorya nga nabaton mo? Kay ti nadakpan siya kung nasa sulod sa subdivision?
10: Ano na nila, sir, wala man ko nun. Baka pulis, may ban. Naging pusasan sa kung pagdakop
9: sa mga gwardya. Okay.
10: Lang,
9: pero ti ma'am, di pamangkot isang pulis, gin istorya kanila para na balaan mo kung ano gito ang
10: istorya man ko sa pulis niya.

0: Bayu, Bang Bayu.
1: Terus pergi pun ada. Ya.
2: Okay. Regarding sa autopsy, ma'am, ano siling sang ano si Imo sang polis?
0: Hindi ka nini ano pa pa autopsy siya. Hindi na ako no.
2: Anong sa Imo ni? Anong sa pag-inchinti mo? Ang bata mo ginpatay o kung napatay?
0: Ano ko siya, ginpatay guro, sir, eh. Wala lang kuya ka, ano kay ari ko dito sa'yo na ano.
2: Di ma, ano ka? Nang sugot ka na lang, maamon yung sitwasyon sa bata mo?
0: Eh. Kung gani, upo, autopsy na lang. Kaya sila itong hindi. Di ato itong ano ko, manun sabat sa ano kay tigado.
2: Wala man na siya mabalatian na?
0: Oh? Wala, sir. Basta na po. Sir, wala yung nasa balatian, sir.
2: Bro, ma'am, balikan ko ang records sini sa bata mo. Ganyan dragon man. Gagamit.
0: Gagamit gimana sa sir, pero wala gabalik, wala sa gabalik niya, sir, gagamit.
2: Gagamit siya.
0: Inatasugo-sugo lang bala nga para maka, ano lang siya.
2: Baka suyop sabi.
0: Suyop lang. Ang
2: pero tingin na saway mo na siya, ma'am, sa una?
0: Kapila ko na lang sa galing ang balan, sir, magpay muna ka, hindi ka magsagay, gwa sulod kay dra ka gima, ano? Hindi man sa sir mamati sa akong. Okay, ang mga tao, hindi nalay ka. Hindi ka hindi sa mga patugay. Malakat din sa sir.
2: Okay, ma'am. Pero ti, ma'am, may mensahe ka na lang ba sa mga ga-investigar sa bata mo? Sa nakakamatayan sa bata mo? Mensahe. Ang
0: mensahe ko, sir, ano, na nakita ko bang pay na lang ang bata ko, sir?
2: Buwin sa pamilya.
0: Why, sir?
2: Kapila ka bilog ka bataan mo?
0: Buwa siya ng subang, sir.
2: Siya ng subang. Kasi may, ano ka na ma'am, minsan ka na doon. Maka, ano ba siya na tapit eh. Ikaw iloy mo. No, hindi ka, para si mo, hindi ka kumbinsido.
1: Hindi
2: sa gusto mo pa. Sa bata mo kung ginpatagin man siya.
0: Ano ko sir, kasi kung ginpatagin man siya sir. May kung wala na sa ginpatay mo, buhay na sa sir.
1: Tsaka naman, kung wala na sa ginpatay, buhay na sa mo.
2: Hindi, may mensahe ka na sila, ma'am. Saan naging mo sa bata mo?
0: May mensahe ka. Ano lang, may mensahe mga tanin. Ikaw, kay Pigando ko sir. Mula ko iyak, ano mga sir.
2: Sige na.
3: Ang hindi gusto magpa-file kaso ang pamilya Katropang France, pero ang iloy gusto niya magpa-autopsy. Ah, Katropang France. Check tayo na yung mga katropa, no? Ang linya na ito sa kay Katropang France at Durburgos. 9:55 oras na ito. No. Dari sa Pilipinas, mga katropa, dari sa pungsod ta, duwalang bagay. Ginadagdaog, kag nagpadaog-daog. Pero we all have access to justice. No, amo na naman, Balko. Katropang France?
4: Oo, oh, Katropang Erwin. Eh. Gusto ka rin sa nilawi, eh. Or galing, tingnan mo, hindi na lang magsaling. Alig, mga ligasyon, siling niya. But yan nga, hindi na lang puno kayo patay naman puno. Puno-puno ang siling siya.
3: Ang aton kamisaran dito kay Tropang France ngayon, dila nga, kahit yung napatay na ta. Why na, why naman ta mahimo, magasto pa ta. Why naman ta kwarta, gastos na para sa kaso. Pero ang autopsy, abilibri na sa tani, ginatag na sang serbisyo sa gobyerno naton. Kagang polis, hindi man maghambang, hindi na magpa-autopsy. Ang pamilya, why ko kabaro ko na nung panglantaw nila. Kaya hindi naman sila mag-intra, hindi naman sa gusto ng autopsy. Di bahala na sila kung anong gusto nila. Pero pigado man ta, mayara ta kinamataro nga magpangayo sa kustisya mo. Bisan, ginahambal kawatan, nag-involve sa pangawat bata mo. Siguro, I think, Katropang France, ang pamilya, hula mo ko ang term ni Julia TV, deserve niya sang hustisya kag mabalaan ang cause of death sang bata ya.
4: Yeah. Okay, mga blanco for Erwin. Kung amo gid man iglakat, kasi sa aton ginadalukan sang hustisya. Dapat amo na di ang ano sang aton nga gobyerno. I think sigado to, mas sigado basta sigado kaya ang hustisya kamo dalok si Momo.
3: Amo na gani.
4: Amo
3: na mas

0: Buo ka trapang France Gate. Abalon taman tuot nga ti may equal protection ta sang hustisya. Pero ang hustisya, kung i-avail mo na, it comes with a cost, may presyo. Dapat may pundo ka, may kwarta ka. Ay, kung okay. Ba si madismiss man lang. Amuning disappointment sa mga kauturan ta, ngara sa laylayan. Nga hindi lang mag-intra, hindi lang magbato, ay, hindi lang mag-file sa kaso. Kay ti, why man sa gasto da, why naman ay gasto da, magasto ka pa, uras mo ka kunano, pabay lang da, ilubong na lang. Pero tani, mabago ng paminsarang yun muna, no? Because kaya ti, harap mo na ka itong mga kapulisan, ma-assist mo na sila, in case kin man kay Tropang France.
1: Oo, correct na. Pero teka mo pangalim niya, muling matago, kasi yung bangkaya ito naman to.
2: Oo.
1: Ayan ito. Eh, kaso na lang itong nanay at sa-discard sa bigete ko. Sabi mo na eh, maging bato na lang sa pamilya ka muli, kasi lubog na lang natin. So, katapar rin naman ito yung mga update sa atol. Kailis niya kapang plan sa Robert Bulls, pero mga pakonsumol sa lawas ng Marcos at Robert Bulls. Para sa nag-awagal ng Pilipinos-Pilipinas, XFM News.
3: XFM Reports.
0: Thank you so much, Katropang Friends, sa mga latest update. Ang what's isa ka 22 sa news kay Bata, mga katropa, nga allegedly, mga awat kuntani dito sa isa ka subdivision sa Talisay, nadakpan sang security guard, no? Gintawgan sang CDRMO. And matapos nga nakitaan to nga daw, naging pulsuhan, way nagapitik pulsuya. Huwag takabalo kung anong kaso, anong cause of death. Huwag matakabalo kung anong ginalinan nga napatay sa amo pa nagtaling autopsy nga posible pag imaon sa atong mga lagas kapulisan para ibaloon kung anong kausa sa pagkapatay. Isang gara naman ang tani, no? Ang atong nga hustisya blang kisa do ka ang atong proseso blang. Kung libre malang nin ang autopsy, consent lang nimo sa ang pamilya. Kung kisa gabal pa tanga, kung kisa ang mga tunob lang, hindi na pa autopsy. Kaya mo niya. Tiara na tani sa pamilya mo. Huwag man takabalo kung anong sulod sa paminsan sa pamilya na hindi na mapag-autopsy, may ginahadlukan sila. Kung ano, di okay na lang, napatay lang bata nyo eh. Accept na ron na lang napatay bata nyo eh. Pero kita tang talangison sang iloy man, no? Ginatago ang sakit sang buot nga kunta ni gusto ni man, may balaan. Kung anong kausa sa pagkapatay sang bata, ya? Kaya nga, pagkalubong sini mga katropa, iamuning pa lamang kutanon nga balik-balikan sa membro sang pamilya, himata sang bata nga napatay, kung ano gid ang kausa nga napatay sa. Ungod nga ginpatay o kung natural nga pagkapatay. Kay wala sa may mahatag mga impormasyon mo. No? Wala man may ma-provide sa mga impormasyon gani because nga ti kinahanglan mag-ihos pamilya para hinyoon ang isaktong investigasyon sa kapulisan ta. Ang ato naman, mga katurpa, sino accountable sa sitwasyon o kung sa nagluntag yung mga pagpatay sa bata gani, they're free out there. Ha? Libris lang ang mag-ihos sa gusto nila, mga katurpa. Oras na ito, last 9 punto, mga commercial kwanay. Balikanta, kay ti ang basiwab lang mga katropa, ilang taong tamab yan, kung anong mangin sistema, no? Because gin take over na ni isang pamilya ko, no? Ang prime water, no? Getting the dako nga stake dira sa sulod, kag na ipadagan, padagan ng prime water, mga katropa. Ang ato naman na ano kid ba na, hiraya ang gabito nila o kon ang prime water. Ay kon prime water, mga katropa, tiara pa ng joint venture agreement nga na with Basiwa. Pero kon hiraya business permit, permit para sa Hiraya Water Corporation, mga katropa, para sa prime water, though anong matabos ni man, no? A minute after 9 o'clock, mga commercial kita na, mga katropa. Balik kita pagkatapos ng stand-up.
3: Bullseye XFM 90.3, XFM 103.9.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahig yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santacoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
2: Ito nga pala si May. Lubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santhon Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhon Vitamin C! Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhon Vitamin C at Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
0: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
0: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
10: DOR permit number 0098, series of 2026. XFM
11: 103.9. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Kasi nga, hindi
2: naman blanamon, makaya, ang inang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Sa pinaka may inadaw mga katropa, naghipos ning isyo sang basiwa kay why naman sang mga kilos protesta to mo, no? Why na sang mga pag-question sa mga operation sang basiwas buong medyo naghipos mga katropa. Pero amo ni gusto naton because water utility nis makulod. Atong ini mga katropa, no? Na kinanglanta mabalaan ang operasyon sang basiwa nga nagka-provide sa atong tubig sa Sulas Bacolod, kag ang mga direksyon sini din makadto mga katropa. Now, nakibot kita sa mga sitwasyon nga nakita to ang ano, nakita naton ang operation sa Prime Motor. Medyo nagka-problema gito. Even ang aton nga syudad ha, nag-demand para sa blayran nila. Dito sa Bacolod nga ang tag-iyas ni negosyo tubig man, no? Ang ilang igo. Di subok mga katropa na take over na ano na gin take over ni siya sa isa ka dako man nga corporation mga katropa. Ang Hiraya Water Corporation, no? Amo ni karon ang mag-operate sa Prime Water kag mag-padayon sa joint venture sang basiwa kag sang Prime Water mga katropa. Pero ang aton gusto mabalaan, ano gid bala ang sitwasyon nga matabo mag-i-sister si Prime Water, mag-i-sister man si Hiraya Water Corporation, nagdugang pagin Bukolta, nagdamo pagin sila sa kumpanya, no? Di ko mo magdako damo ng kumpanya kay di kapabugal-bugal man ng Hiraya Water Corporation nga kaya nila i-operate ang Prime Water, ha? Di uwi, no? Mahatag sang mayo ka tubig pero ti anong ginastoryan ta, no? Pila ang possible investment sang Hiraya para sa basiwa para magnami ang serbisyo tubig. Are ko rason niya nato mga katropa. We have Councilor John Gamboa sa linya to talk about this storyan ta ni. Councilor Ming Aga, welcome sa programa.
4: Sir Win, mayong aga kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga.
3: Salamat kid Councilor sa oras nimo. Councilor, ano ang representasyon? Well, ang Prime Water mag-exister, ang Hiraya mag-exister, and ma-sesyonan pa ni ang pag-exister sa Hiraya nga mauyat sa Prime Water, Councilor?
4: Malo ko, Sir Win, uwag nga ba lang why did naton na po ang matutod ng mga detalye para sa sining binaklanay sining nila.
3: Oo.
4: Buyout abi.
3: Oo.
4: Kukunayhan na pagbakalambalas ng shares.
3: Oo.
4: Ng Prime Motor. Ini tanan-tanan wala kita sang data.
3: Oo.
4: Data. Pati na gani ang basiwa wala man may nalungong.
3: Oo.
4: Sa sining transaksyon. Ang local government is also blind.
3: Oo.
4: Rason to nga ang ginpasaran naman ang resolusyon.
3: Oo. Yes,
4: ang nagbibigad nga went through. Because not even the tango niyang panglungsod were informed. Ang akong sagrin, we have an oversight function of duties para monitoron inyo. Kasi ang servisyo na ginatag nila basic.
3: Oo.
4: Essential necessity affecting general welfare.
3: Yes, sir.
4: Pati gani ang pagbailo ng bagong general manager, wala man kita notice of her appointment or information man lang aparte sa sining bagong GM. So, kadamo ang gustong ipamangkot sang sanggun nga panglungsod, rason nga nagpatawag din kami sa among committee conference.
3: Yes, sir.
4: At upod sa basiwa, upod sa sining Hiraya Water Corporation.
3: Oo.
4: kagalakit na kabay pa nga pagkatambong man ang bag-o nga general manager. Kung gusto na pamangkot mo, wala gibla ko na sa minalungkong.
3: Uh-huh.
4: Ang ining ginabasihan, tatanan, base lang ini sa mga news report nga nagalain-lain mga ni.
3: Hmm.
4: Wala. Hindi tanan-tanan kumpirmado.
3: Oo.
4: Ang ini nga mga news report, ang sub ini lang nga nga news report from DigiCast, 100% siling nila kuno nga buyout.
3: Bao? Grabe ba?
4: Yes.
3: If it's shares, is it possible kay shares gid istorya di ang major shares nga para maka-operate sang promoter councilor dong amo man ning gid istorya di mo?
4: Yes, kag wala labot eh, ang ini pag buyout bala. Mm-hmm. Dala na ini ding sa lingko sang pagsalo man sang ilang nga mga kautangan.
3: Mm.
4: Sala dala na malabla ini nga talon man sang hiraya.
3: Oo.
4: O kung sang gusto ko ang tanan-tanan nga kasong ireklamo nga ginatubang subong sang promoter.
3: Oho.
4: Kini tanan-tanan panwaw hindi ka may balan.
3: Oho. If it's a takeover, if it's a buyout, how much cost incurred for the investment para magpanami pag ito servisyo sa tubig diris makulod?
4: Si kakaladlawan si Ron kay ang commitment niya sang bag-o nga tag-iya o tanghiraya is only 6.7 billion nationwide.
3: Okay.
4: Ini nga pundo Sirwin.
3: Oh, that 17.
4: Sa sobra ka 100 ka mga water districts nga gin take over sang prime motor kung aon pa hina kung tanan-tanan ang 6.7 billion.
3: Yes sir, yes sir, yes sir, exactly. Exactly.
4: Over the next 25 years, ha?
3: Oo.
4: You see? So, kakaladyawan.
3: Gakakulate ko sa buong councilor.
4: Correct.
3: Oh.
4: Na, are ha, ang commitment alone tang prime motor sa Basiwa ha, kung tauna nga lima katulid ya, teka noong tanatibo nga tulid, is already 2.5 billion pesos. Lapit ko nga kang pundo nga ginpaltiniser sang hiraya para sa bilog ng mga water district, almost half of that will go to Basiwa. Kiling ko, matuo din ha? Kag no less than ang atong congressman Aldi Benitez nagpabalo sa aton tagtuanay nga ang Lucio Cox Group would invest up to 3 billion pesos
3: per
4: dito nga gid sang ginkomiter sang hiraya kung iya boyaya siling niya o siling nila sa Bacolod.
3: Councilor, para klaro lang gabay, 6 billion, this is nationwide.
4: Yes,
3: sa sobra shen ka mga joint ventures ang prime motor ang investment. So kung maga muna, there's more than 60 million per ano, per district.
4: Per water district.
3: Water district for the entire 25 years?
4: Yes.
3: Uy, crazy man sini do ka.
4: Oh. Ang kadako pagid nga kadako. And you know what, I find this amusing.
3: Oh.
4: That is why nagasiling ako nga this is more than meets the eye. Inablang ana ang kwan bala inablang tinging there is more than meets the eye. But kung mo si Sir Win, mas this is more complete kag may ginatago pa na di sila than it first appears na mabasa naton sa periodiko o kung sa mga news report. Kadalong pa niya dapat na may balan. Kay tungod nga area, sa utang pa lang nila, nga kunigin putika na nila ang tanan-tanan nila ng mga kontrata. Gayte, nagwain ni during the Senate public hearing. Ang ngambal pagani ni Rafi Tulmo based sa iyang naibalaan ng mga informasyon. Inutangan na ni sang prime motor hindi magdubo sa 180 billion pesos ang joint venture agreement.
3: Okay.
4: Pero yes, siling nila ya, based sa mga opisyalis nga nagtambong man sa among public hearing, siling nila, no, it's only 80 billion pesos. May utang sila banwang mga 80 billion pesos, assuming 80 billion pesos lang. Di na ito nagdagto ang ining mga ginutang nila nga 6.7 na niyang ibalik nyo sa aton, sa amon.
3: Yes.
4: But siling nun, base ginpalagyo na ito yan nila.
3: Okay.
4: Kumbaga, sa tinong malukdo, sinisang utang sa prime motor, ay han, nagsugot mala ang lusto ko sa sining agreement nila. Amo na ang isa ka pamangkot, tagi kataklote. Pero ay pamangkot naman da sa ila kung bag-una bala ang joint venture agreement ha.
3: Oo.
4: Tumunga bag-una subong ang tagiya.
3: Oo.
4: Yung bag-una bala.
3: Oo. Yes.
4: You see?
3: Ang isa na sa ginalantaw naman, Counselor, because on joint venture is exclusive both parties, both Basiwa and Prime Water alone. Why di kinistorya ni Rhea Corporation? Do they have to come up another joint venture? If that ang process na ton, may ara consultation, may ara sang mga ano gini, mga process pa para sa joint venture gini. So do ka pwede na taguon sa tawo?
4: Una bes ang Basiwa itself wala gani may nalungkong sila.
3: Ayun ah.
4: Okay, wala sila kapagawa sa ilang manyang official statement regarding the change of ownership.
3: Sugot mo na yung mga board of directors?
4: Nan, say na, because they have to, they, baloka, raya sa joint venture agreement, nga kung there is, tumiara din man changes sa joint venture agreement, dapat agree ang isa ka party to, joint agreement, di ba?
3: Oho, oho.
4: So isa na ang pamasot, that is a very valid question. Itadwa, nagsugot man bala ni sila na ina ang kaungdan sa joint venture agreement. But ayhan bala ang gobyerno kay pagpati ko, this is a tripartite, na kung sa diin, this is a public-private partnership, ang gobyerno ta, involvement in it, sa sining ikang.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ayhan bala, nag-agi man ini sa insakto nga proseso.
3: Uh-huh.
4: Kamu na rason nga things are not always as simple as they look in the surface. That's why feeling ko complex ini kayo na hindi lang niya basta-basta nga pabalon ka nila nga bago ng tagiya. Kaya nga rason ini Manwa, kaya rason ini Sir Win, kung nga kakadulaan kita sa binatawag naton nga investors confidence sa bilog na kalibutan.
3: Oo.
4: Kay midway agaliya para lang nga makapalagyo kita sa aton nga mga liabilidad, sa aton nga mga kautangan, sa aton nga mga balayran, sa aton nga mga kaso. Islanta lang yan tagiya, tapos na.
3: Oo.
4: Rason to nga abanwa sa mga ratings, no, i-employing Moody, credit rating, ang S&P, kulingot kita ya perme, kay because sa sining mga tikang, imbulbado pa ang national government, ginaliwata ya ang plastada, kag ginaliwata ya ang kontrata, darason to nga aga kadulaan kita banwa sa investors' confidence sa bilog na kalibutan.
3: Oo. That's one thing, Counselor. Counselor, why man sang formal nga declaration ng Prime Water sang bankruptcy, no? All we know is that there's a takeover na tabo. And all we know is there's Hiraya Water Corporation exists after Prime Water.
4: Sir Rin, ha?
3: Uh-huh.
4: That is why this is more than looks the eye. Been suspend na baladya ang Philippines Taxing Change ang halos bilog ng negosyo sang Villar family. Been suspend na ininila ang Vista Land and Landscape, ang Villar Land Holdings, ang day mart nila, ang day home nila, ang ilang tanan ng mga preferred shares, din suspende na nila. That is why dapat padalman din niya naton kaya para sa ako niya ang iningatikang sang Villar pag-istapar ini isang ilang mga obligasyon nga kung sa din kung plus kung kung balay na anong tawag ko sa din man complicit upod hindi din nga naga kung sa ila naga smoke screen sila.
3: Oo.
4: Ang aton gobyerno mismo. You get what I mean, Banwa?
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: You know, because Malacanang, sablo ka nga ang ining mga deklarasyon, ang Malacanang gid ang nagapatungas ni o kun araya sa tubangan nga nagapabalo sa aton no. Ang prime motor ha hindi na muntag iya. All of this came from Malacanang. Meaning to say gapati ako considering nga Malacanang is at the forefront. Kaya nagapangyo nagita ragid sa front line kasi ning kontrata. Feeling ko may bahid politika ini. Why? Tungod nga ang duwa ka magululutod na bilyar, senador. So, kadako pa na da, feeling ko sang pabor nga yun, ang pangayon ni nila sa bilyar family. So, nga for the moment, temporary lang ni feeling ko gano'n kapag shield. Kung pag smoke screen sila, because nga ang boto sa duwa kang magulilutod uman ka-importante para sa ilan.
3: Sa impeachment?
4: Sa impeachment, yes. So, in other words, para sa ako niya, may bahid politika ini nga kung tingat siya din. For the time being, temporary, malang na silin po base. Gina-smoke screen na nai nila. O kung gina kay kita mo, tanan-tanan nga kontra sa politika, ginapanahugan na nila yung kaso. Ginadagas na nila, provide sa hukam nga yung bilyar family nga kadako sa mangyayang mga balayran, kadako sa mangyayang mga salabton, sa gobyerno nga ayan na padayon nga aray na sa diapon, nga nagapunto ang ining nga mga magulutod. Kang ining nga magulutod, Banwa, dalablay ni sila nga kaso criminal.
3: Yes, sir. Yes, sir. Next question, Councilor, is that why is it the Board of Directors is allowing this kind of formula or way sa atong water utility and why the city government cannot intervene sa amon nga sistema, Councilor?
4: That is correct. That is correct. That is also a question na gusto ko may balaan no less from the Board of Directors themselves o kung basiwa, kag of course, angkat man ini sa atong mga opisyalis sa atong gobyerno. We have to kairan sa Gidya Banwa, siling ko, una best, ang pagpanguligtas ang kundong na ginakuha ini naton sa atong mga konsumidor. Nagabayad kita, hindi ba?
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: The exchange ang ginabayad naton. Hindi ba? Mayo nga servisyo dapat man ang ihatag nila sa aton. O kung patumanon man nila ang mga ginpromisahin nila sa aton. Kadwa, dapat protehiran man aton sirvin ang aton ng mga propiedad dira because initanan-tanan ng mga propiedad assets, machinery, equipments, aton sina, hindi na iya sang prime motor. Ginpahulam lang ina iya naton sa ila. Pati ang water rights aton man gani na iya. You say therefore, yes, that is a very valid and a very strong statement para sa aton nga mga board of directors sa Kumbasiwa kag sa aton local government. Nga you have to step up, protect the interest first of the general public, protect the interest of our water district because that water district aton ina. Kita sina ang nagpundo, kita sina ang nagtukod. Kita nga mga konsumidor.
3: Councilor, what the most mahimo sa ato sa Korea Palusod sa sininga ano sa sininga takeover kaga Baylo kompanya the Baylo hulo nga sistema dira sa Basiwa, Councilor?
4: Yung pamangkot is we can only recommend. Makarekomendar lang kami ya. May oversight functions kita but looking on this comment kaya wala man kita nag-implement. Why man kita yasang police power or any power for that matter we cannot hindi na ganyan hindi ganyan nato niya wala ganyan kita ya direkto para i-cite in contempt. But anyhow ang dako ng obligasyon kag dako ng angkat subong una bes ara sa duha. And why ko kabalo kung sino ni di sa ilang duwa ko tiga tinudla nanay sila. Una bes ang Basiwa Board of Director.
3: May trabaho sila may dapat mo.
4: Kumuparti do sila sa kontrata mo kasi sila ya ang nagpasulod ni di sa prime motor mo, di ba? Now. Basiwa. Now, and our LGU, uh-huh, our local government unit,
3: uh-huh,
4: ang i-exercise nila dapat ang police power, because general welfare, no, common interest ng ginambalandi,
3: mm-hmm,
4: ang nagasakripisyo, ang makulod na. They can always exercise their police power. How?
3: Mm-hmm.
4: By merely suspending the business permit of, mm-hmm, Prime Motor or of Hiraya.
3: Oo.
4: Kaya tungkol mo, wala nila ginapatuman kag nagagunto, kag nagasakripisyo ang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So, kung sino man nagasiling ko sa duwa sa ilang mga takes and initiative, kaya ginagarantiyahan, kaya napabalo man ako nila kung sino na dasa ilang mauna,
3: mm-hmm,
4: tuportaran sa isa. Mm-hmm. Kung galing, gatinudanay sila kung sino ang mauna. So, it only takes siling ko a political and a decisive leader, either from either one of them. Dira lang ng kuyaga sa lig sa ilang duwa.
3: Oh,
4: and once ganun nga unahan sa isa, rest assured banwang ugyunan ini sa isa mankat sa bilog,
3: mm-hmm,
4: na pungtang pungsod as dilong sa bilog sa siyudad sa Bacolod, lakit na nala siling ko,
3: mm-hmm,
4: ang sang dunyang panglungsod. Only that, wala sang may mga tikang una.
3: Oo. Oh. Councilor, saan ito ang schedule? Pagpatawag nyo sa Hiraya Water Corporation for a meeting sa sanggunian panglungsod?
4: Ang lead committee na ginassign sa SP is the Committee on Energy and Public Utilities. So, isang magpatawag sinisang committee conference. But hopefully, by next week, mapatawag na inyo naton ang among mga kumbuyuhan.
3: Aha.
4: Right. Ang among mga individual, ha?
3: Mm-hmm.
4: Kaya I also would like to talk and to ask question,
3: uh-huh,
4: no less from the new general manager.
3: Aha. Uh-huh. With this, Councilor, kami nag-handoms kaya po na makakuha sa insakto nga servisyo from Basiwa itself. But sa muna kadlagan, doka kalabo ba?
4: Wala gi, sir. Wala gi kapalabo ton sini. Trust me.
3: Oo. Uh-huh.
4: Sa sining development,
3: mm-hmm,
4: ay as again sad to say,
3: mm-hmm,
4: although na yakarita kita sa nga doomsday scenario, ha,
3: mm-hmm,
4: pero sa sining mga development, sining mga informasyon nga nakita kag nabaton ta,
3: mm-hmm,
4: wala sang pagbag-o kag nagalala kag magalala siling to ang serbisyo,
3: mm-hmm,
4: kung tubig lang ang pag-ambalan.
3: Oh. Well, we'll just reach out, Councillor, if matapos na mga meeting with Hiraya Water Corporation sa Gore Palunson. Councillor, thank you so much. Salamat gid, Councillor.
4: Yes, salamat gid, Sir Wink, sa tanan-tanan ng mga tagpalamati. Madamong salamat at may naga.
0: Franca, Diretso, Bullseye.
3: Councillor Wilson Jun Gamboa Jr., dali sa aton para tuturang mga katropa. Grabe, yung investment, 6 billion pesos. Over 100 plus ng mga joint ventures diri sa Pungsod Pilipinas, mga katropa. And i-calculate naton, mga katropa, ang 60 million ang over 100 butang tira sa 100 lang ka mga joint ventures. That 60 million pesos investment, mga katropa, para mag para mag-operate sa isang water utility. Kunang taon ta ang investment ni for 25 years, mga katropa. That's about 2.4 million pesos. Paano mo ipasanyog? Doon nga may explication, ang investment is investment na eh. Pa-improve, bakal sa facilities on a bulk basis, no, para magpanami sa operate. Pero doon nyo mga katropa, mag-break up lang ganyan, mag-cut-cut ka parang ganyan sa mga pipeline to. Gasto mo million-million na nasa. No? Plus mga equipments ka kinanglan mo pa na para mag-improve sa source of water ni mo. Nga kinanglan mo, i-develop, no? Part na sa mga investment ninyo, no? Plus ang manpower, plus ang operational cost mismo, mga katropa. Ang 60 million pesos ng investment, why ni? Gamay-gamay ni kayo. So if that investment, mga katropa, promises a good services for Bacolod nun, para sa tubig, mga katropa, then be it ano klase nga pag-improve sang tubig, serbisyo tubig, mayari kita sa Bacolod under Hiraya Water Corporation, no? Ti daw another naman nga bukol naman is tao. Storyanta. Because ang mga ahensya sang Basiwa, nga dapat magtubang sa mga katorpa, it's not other than the board of directors, mga katorpa. Ah? Basit masupla naman tablao? Kay ko pamatian ang mga board of directors ng una to. Si chair, board president sa una, muna di Hardin. Attorney Lorenzo Dilag, kag iban pa. Lingya nami nami giniya ang promoter, makun mo invest sila, bayaran nila mga tao, tagaan kwarta, i-rehire. Tapos mabakal sa mga facilities, para ma-improve for 25 years. Tapos 25 years, ato na, hindi nag-improve ng water district natin. Amo ni promisa tanan, kita mo, way pabrabotan pila ka tuig. Tugaplak ng promisa nila. How could you convince us again to trust you, na mga board of directors dira sa Basiwa, kay mga promisa nyo, puro palpat? Tiyari naman, promisahan naman kita, na parabiyo naman ang services tubig under Hiraya Water Corporation. No? Nga, wala nagpatigayon, naghatag sa posisyon ang aton board of directors. O, ginatampalas na kamo. Ginahimo na kamo di wala. Ginahimo na kamo di tando-tando. Para ng politika, halok lang ta Japon sa ano to, sang politiko to, para sa amo na nga sistema. Wala ta nanindugan. Tinig ka. No? Kumusta ang joint venture? If nahambal naton, hindi na kaya sang promoter ang ining mga pag-sustain sa joint venture, because butang ta, for example, may ara na gidman suspension whatsoever sa mga permits nila, sec nila whatsoever, or bankrupt gidman, hindi ni balik sa tao ang Basiwa. Hindi na magbaligyat, hindi na pagbaligyat pa, hindi na pag ibugawan pa rin ba Basiwa para sa mga lagko, mga investors. Kapromisa mo lang, puro hangin. Ha? Oras mga katora pa, alas 8, alas 9.35, makomersyal pa rin. Balik na, pagkatapos ni.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ator balit si Niloal Laguna, laging nga sidi kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho akong nasidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutip.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Live. Testimony.
2: Antoinette Bale po. Taga Siniluan Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sunthorn Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Sunthorn.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Wednesday

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Direkta ni Balaan, mga katropa, kung ano pa rin dugan sa mga board of directors na ton sa Basiwa, kung pro people gin sila, puro pro consumer or base pro lang, ha? Kaya kung ano gin pa rin dugan sa mga board of directors na ton, no? Ako lang gin lang yan ang tawan, Aryo, ginahimo na kamot tando da, no? We understand, mga katropa, mga board of directors natin are composed of lawyers and professionals, no? Nga ginaproteksyonan man nila ang integridad nila, no? Sa ila posisyon. Amunik mahambal man sa katong mga apo sa ulihi mo. Mga kabataan to sa ulihi. Ha? Lo? Anong ginpatindugan mo sa ulihi? Ikaw naman nga amay, nga mahambal kaya, matikal-tikal ka man to siya. Amunik ginpakigbato ko ang interes ng tao. Oo. Sa diin, okay yung tubig nila sa una, law-law ay, subong niya ginpakigbato namon. Ha? Ha? Nga, ginbalik namon, ang ginkuha namon ng gahom. Sa mga privado ng mga kumpanya, balik sa Basiwa. No? Kag na-improve na to na tubig, subong. O, na-improve ang supply sa tubig, ang service ng tubig, dres makulod. No? Tungod sa nga ito, pagpaninguha, hindi sa mga private sector, hindi mga privado ng mga kumpanya. Kaya klaro, mga katropa, ang Basiwa, nangin, ano siya, nangin sentro siya sa negosyo sa mga dagko ng mga kumpanya. Villar family, here comes Lucio Co. Here comes, may ara patas ang isa ka, mga quarter ka nag-supply sa ito. Nga, balga ni, libre na patubi, no? Yung term ginagamit na permi, water is beyond the commerce of men. But because nga ti, nangutkoto sila, nagproseso sa tubig, sila na mga baligyas tubig. May VAT pa. So, darang gobyerno, may kita man. Nami man sa sistema. Pero, mga katropa, we urge the board of directors to stand with the sa interest sa nga ito nga mga konsumidores subong ng mga panahon. No? Implement ang penalties sa Basiwa o sa Prime Water. No? If ang ininga prime water, why na nag-exist, no? Then terminate the joint venture agreement. Kwaon ang kwaon balik ang aton nga water utility. Ha? Tanobla, ang tao nag-suprer. Grabe nga kulang sa tubig, tubig naton baho. Ha? Tubig naton may ara pa sang dokapin kag chan hindi ka maintindihan. Ha? Ang tubig ta, available at alas 10, alas 8, sa gabi, agaway na. Ha? And yet, nagabayad kita sang mataas ka presyo, sang rata, sang rate nila, sang tubig, doon is makulod, mga katorpa, dala na ang tax nga, wala na sa unag na ginpahayag na sang ginambal na sa mga board of directors, kung wala guro tax ah. No? Pero pagkatapos, ang pinaka bulan to mga katorpa, ng kibot na, ginsukot man ta sang tax. No? Ti okay, tsak tuto nga may politika diri sa Basiwa kag naghahampang ang mga politikos na di para gatasan ng tao pinagi sa Basiwa sa aton nga water utility diri sa Bacolod nga bulos-bulos mga negosyante. Butang tabi sa istorya nga okay, ginhampangan nila because gusto lang manago anay, no? Ang manago anay ang ano, manago ana yung mga Villar pa families because ti medyo red flag subong terminos presidente. Now, titin ka mo, no? I-allow nyo lang ang amune ng mga sistema nga ginahimo kamura tando-tando sa Basiwa. Kanugon pagkabugado ta, kanugon sa mga propisyon ta. Nga sa ulihi sa mga abota, amo yung pabugal ta nga nagserbisyo ko sa tao. Oh. So, man yung mga sitwasyon, mga katorap. Kinanglan sa tao sa mong tutuod nga serbisyo sa Basiwan, sakto nga tubig. No? Plus, May accountability pa. Ang aton nga basiwa sa 60 ka mga empleyado kaging kakas nyo because redundant kay nagsulod ka mo sa joint venture agreement. Hindi man ang mag-redundant kung wala ka mo nag-interest sa joint venture. Nanging casualty dito ang mga empleyado sa basiwa tungkod sa kaproche sa mga board of directors dira sa basiwa. Until now, gahulat mo na. May mando na. Pero hindi ka pati Japon ang basiwa magbayad ni despite sa mga mando na sa Civil Service Commission. Di sino mabayad na? Tao Japon eh. Kami man Japon eh. Kita man Japon eh nga. Kataas ng kataas mo. What if may dasong tuig, dasong lima katuig, nagmando ang Civil Service o kung ang Court of Appeals nga kinahanglan nyo patihon ang ginmando sa Civil Service Commission. Bayaran nyo sweldo, back wages, kagiban pa, reinstatement sa trabaho. Sino mahulaan na tao eh? Kami. Hindi mga board of directors. Mga board of directors, maagi mo lang nito. No? Amo na, bla? So, kung tani, gamay na lang panindugin nyo man, no? Ang tao. Kaya bisa na nung alilita, bisa na nung bahin, kiwi, gijakon, tindog nyo. No? Sabo na kamang sitwasyon. Kung tani, ipakigbato nyo man, ha? Ang interes ng tao, ha? Dira sa basiwa. Kaya sumong hindi namon makita na, ha? Hindi namon manjindihan kung ano tindog sa mga board of directors na ito sa basiwa. Ha? Tiya mo lang na, ha? Tanawang ta, ang mangin meeting abi sa Sangguniang Palungsod kung ano gidman ang ginahambal tading representasyon mangin kabahin sa Hirayo Water Corporation sa

0: Naga, Jessica Gonzalez, thank you. Jill Wynn, Sir Domingo, sino pa? Si Mamis Pamorino, Janelle Lunario, salamat sa pag-upod sa aton. Basi nalimtan, may nalimtan pa ko. Kag sa mga hinablos ko, sa kay Armand Aligato de la Torre, nagpatamyaw man sa hinablos siya. Si kay Carlo, kag kay Ronald, thank you. Why na ko may nalimtan, basi may nalimtan ko libla. Bisaya ni Bay. Ma'am Jovi Amudente from New Zealand. Thank you. Ma'am Shirley Arevlo, Luisa Ayuno. No, thank you. Kuwenta oras mga katropa, buwas naman ta. No, sa aton nga pala tuntunan. Thank you get sa pag-upod sa aton para tuntunan mga katropa until 10 every morning. No? Get anay kita on a Sunday because we will observe a Sabbath day by tomorrow or by 5 p.m. later or pagkatunod get sang sang adlaw karon sa hapon mga katropa. We'll see all of you on Sunday, no? Sa programa Japan Bullseye. Okay, sa ngalan sa katong technical partner mga katropa, Ginoong Chris Librando. Until now gira pagkita pa tong teacher to. Why pagkita pa kita no? Napakita pa tong teacher to nga nagpapasar siya 65 pero itom ng color sang grade. Sa kalan man sa katong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Remy Lituoy, ako naman sa katropang Wayne Salinas. God bless, mga katropa. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Mga katropa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na

0: Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Motivation na buka. 10 Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang 10 Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: 10 Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Sanfon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Ang Blast Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mix FM 103.9.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya.
8: Wala sang konkreto nga sa bat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how, kita, pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
0: FM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlaw-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo!
13: Endless Love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless Love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pagsapon sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

RJ. Samtang nagadako siya, maathag na gid. Kung kay sino siya nakasunod sa ngitsura. Daging pihak na sila nga bunga sang iya amay. Ay, ano ayan ang buhato ni Rocky? Kung makahibalo siya nga may anak siya sa akon. Nga nagbunga ang isa kabes. Kapag-upod namon nga duha. Ay, hindi. Dulaon ko ina sa akon huna-huna. Hindi siya dapat ka makahibalo. Kag nagkapasalamat ako na wala na siya makadumdum sa akon. Wala ako sang dapat kang kabalakan. At yung basi kong ipapalayo niya si RJ sa akon. Kay ikamatay.

0: Sikat ka na, Day?
1: Oo, Manang. May bisita kami eh. Hindi ako dapat nga malate.
0: Si RJ.
1: Nagkakatulog pa siya. Ikaw na lang bahala sa iya, ha? Manawag lang ko karon kung hindi na masako sa opisina.

Wala pa si Sir. Ang akong lamesa, kadamos ang yabok. At pang vacuum lang sinong nilos ang carpet. Abang wala niya natrapuan ang lamesa ko. Ay, kung sa bagay, hindi man niya dapat nahilabtan ang lamesa ko diri sa opisina. Kay mga importante ang mga papeles nga ari diri. Basi kon maglinap tayo ni makuha na ako sang trapo ah. Ako na lang matrapo sang yabok sa lamesa. Ba? Ang mga tasa nga ginagamit nila ni Sir. Wala man niya ginugasan. Ay, malipato na gin matuod sinong Nilo. Ako na lang mahugas sina ah. Kung makatapos na ako diri sa lamesa ko.

0: Pagkatapuan ko sang tissue paper ang receiver sang telepono.
1: So? You are Miss Industrious? As well as Miss Efficient? Or should I say, Mrs.?
0: Hala? Si Rocky? Nagatindog siya sa portahan. Wala ko gali ini masira. Good morning, sir.
1: Nahinambit sa ako ni Mr. De Leon nga may isa ka kaanak. Wala siya sa nahinambit niya bana mo. Ganun na intriga ako. Are you married? Separated? Or widow? Or...
0: Wala ka na sang labot dira, sir.
1: Ah. Disgrasyada galing maluming. Kag mahinhin nga si Miss Santos. I should known nga ang tubig nga malinong. Madalom. Kag ikaw? Kay pusay mo. Napuno ko sa misteryo. Kag I like mysteries.
0: Sir?
1: Madali lang.
0: Ginkuha niyang antipara ko.
1: Kuha ko na ito ng mga hairpin sa imo buhok, ha? Kagamo man iningi mo pungos.
0: Nagbunghay ang akon buhok nga nagalambot sa tunga-tunga sang akon likod.
1: Oh, yes! Ikaw na ini. Ang daan niya ikaw.
0: Hala, ginhalo ka niya ako sa agtang.
1: Farah, anong ginbuhat mo sa kaugalingon mo?
0: Anong buhat mo sa lingon? kinakos niya ako. Kag hindi ako makahangop sa ginapatya ko. Nalipay ako. Apang nabalaka. Hindi siya seryoso sa ginabuhat niya. Pareho sang una. Ginyubit niya ako sang primero. Apang isunod man niya ang gusto ko. Apang lain na subong. Lain na ang prioridad ko.
1: Farah. Gintampa mo ako.
0: Bastos ka, sir. Ginbastos mo ako. Masunod ako din sa banyo. Kamagpanarang ka.

0: Para? Buksing portahan. Masugilanon kita.
1: Hindi ako magsapata.
0: Para?
1: Pabungulan ko lang siya. Nabuksan tanahan niya. Hindi ako magguha din sa CR. Kay basi kun anong buhaton niya sa ako na.
0: Para, sorry na. Sorry sa ginbuhat ko. Ginaako ko ang akong sala. Promise. Hindi na ini masulit.
1: Naton, nahadlok siya nga pasakaan ko sa kaso. Tungod sexual harassment ang ginhimo niya sa akon. Nagwa siya? Aber, buksan kong pertahan sa CR. O si saon ko, kung nagwa ay matuod siya sa opisina. Kung ako ang tipara. Kagpamuluto ng mga hairpins ko. Ngagin panghulog niya sa salog. Dason, mabalik ako diri sa CR. Kagkaayuhon ang itsura ko. Pungson ko liwat ang buhok ko.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: arreglar con un zoraco. Minex sulod sa opisina. Ay, base kong si Sir na ina. Magwala ko diri.
1: Yes?
0: Ma, nagbalik siya. Kag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Ari na gid man si mama mo, at last.
0: Oh, my... hello, anak? Hindi ba lang nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi? Kag-aga pa lang subong? Gani, pwede ko ba ikaw nga matawagan? Hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ah? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kay na, ma? Oh? Oh, kikid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ah.
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero, pwede ko ba lang agaroon si Jester para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkawad gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyong aduha.
2: Oo, ma.
0: Ayaw, gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Ginbutang na niyang telepono.
3: Mga pila na katuig si RJ.
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong ginabuhat ko. Pakato ko sa filing cabinet.
1: Kanawang mo siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang yamay.
0: Uyatan niyang laragway na mo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsuras ang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight, kag maitom sininga buhok? Hindi gani ang mga malagba sininga amibilok? Sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
3: Wala akong naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
3: Pwes, untati ang pagpakunokuno. Damn it!
0: Oma!
3: Nga nagpakunokuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na bilang natabos sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang akong una nga lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na ba lang?
3: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, Far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabtan kong telepono. Data World, good morning.
4: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
4: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kaina pa siya nagka-contact. Wala ko gali siguro na uli sang hustong isa kalunya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Hey. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalik na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Umayaman ako. Hatagi man ako sa husto nga desisyon. Isahano na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh, God. Wala na sang buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung daan eh.

pasado na 5 na. Ano ay ang ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Kaya na pa ko nga nag-itinerdre sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: si Farah. Sub-sub gihapon si Celia trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat pangahambalan, sir. Wala ako sa iba niya sugiran. Hindi ka magkabala ka.
0: Ano blang ina panghambal mo?
1: I mean, hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpinsa ron. Sobra pa dira ang ginpangayo mo sa una, hindi ba na?
1: Duyi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon mo naman kung tani ako.
1: Buyi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akong anak eh.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa na ton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa na ton na sinadira ang inflammation. Nga kung tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: Southern Plus Gold
1: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kung nagapadayon ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa ganit diri, mahimo pa ganit diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease, nga pwede gali na ton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Southern Plus Gold.
2: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secret of health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sini nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sini nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sini nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sini mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormones moon nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipato pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
0: Santhon Gold Coffee Mix Southern Plus Gold. The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

interviews sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:49 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: Sentro.
1: Kita naman rin mga katropa, maginupdanay humali na alas 10:30 sa aga, tuto pa alas 12 ang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton diri tutukan talakayon kag diskusyonan sini nga adlaw.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dra subong sa aton mga katropa, tamya wontes lablanes ang good morning drama nga kasi inyo. Sa mga nagatutok dira sa radyo ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Mga katropa, may araman kita sang social media, ang Facebook, kag sa YouTube, at yung Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News Public Service Authority. Kag mga katropa, sa YouTube, mayara kita, no? Mo ng XFM 90.3 Bacolod. Mayara ba kita mga katropa, sige na tawag ka text line o kung ato yung streaming app mo ng XFM Radio Network. Mga katropa, mahimo din ninyo ma-download ng libre address ninyo ng mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network.
0: Sentro.
1: Mabatihan rin ninyo kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
0: Sentro.
1: Kaya mga katropa, hindi man ka magkalipat, bangod. Meron kita mga katropa sa text line sa XFM Bacolod. May mo nyo din mapadalangin yung mga messages, requests, and comments sa sininga number 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Kag mga katropa, ano bilang makauntan sa aton ng mga talakayan, siningadlaw sa Biyernes, nga aton naritutukan talakayon kag diskusyonain. Dari lang, sa itong kapalatuntunan, ang Sentro!
0: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro!
1: Mga katropa, tinguhan, takaroon mga pakikangot kay Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Environment dari sa siyudad sa Bacolod, sa Sanggunian Panglungsod. Maangot rin mga katropa, nga ti... May initiative siya mga katropa nga ginhimo amuning health bala, no? Health, education, livelihood program sa Barangay Filisa. Ito yung mga katropa ako madumdumantan eh, ang nasambit ni Ngitikang para i-promote ang health, education, and sustainable livelihood opportunities for our communities. Mga katropa, ang nasambit ni nga paghinunanon kag-kolaborasyon upod ang responsive governance. Kahit yung mga katropa mo nang tinutuyo sa nasabit ng programa for the sake sa mga pumuluyo dito sa Barangay Filisa.
0: Sentro.
1: No? Mga pumuluyo sa Barangay Filisa, ti muni sa karong mga katropa ang issue nagligad. May kang tanan, ito bala sa sanitary landfill, dira. Nga ti doon nagapanimaho na.
0: Sentro.
1: Ito hindi nagibla ma, ano, sa tao magwanta. Kahit ti mera kung mga katropa ginaligar, nagabalati ano na. Ti may mga concern tong iba yung mga residente nga may mga apektado gid bangod sang nasambit ni

0: Angot dere sa mga gun handling. Sa mga gun handlers dere naton. Kaya bangod mga katropa, isama nini bala sa mga tikang ginapuhat sa atong gobyerno bangod sa bahaw idolap nago na gidang pila ka mga insidente sa linutangan ay diri sa Pilipinas. Kag update mga katropa dito karon sa Nepal matapos ang nagluntad nga flash flood dito mga katropa talakayon taman sa karon. Centro. Alas 10:54 na. Mga katropa, amo ni aton nga bantayan natututukan kag diskusyonan. Sininga daw sa Biyernes, dari lang sa sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, before ka na mag-proceed sa update sa lakad sa panahon, ipakilala ko na yung sinyong ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas, o kung na mangosteen, marguso, malunggay, ahos, kag spirulina, mga katropa, ano? Makabuligin idula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin mano, kung malignan, tatasi mo ang sugar level, blood pressure mo, o napagidabi ng mga balatian, nga doon nagatag sa inyo sa kabudlines, tag sa kaadlaw, mga katropa, everyday, magtumar sa Santon Gold Herbal Capsule, no? Mayara magkita mga katropa sang alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. May damang gusting spirulina kag mga prutas ka magaranong gid sa vitamin C. Sa panahon subong, kambyo klima, ulan, init, hindi kita kapakot. Importante mga katropa, protektado kita aduan. Alkaline-based ini, hindi na makapasulam sa inyo nga sulok-sulok mga katropa. No? And also, meron kita sa Premium D3. Premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Nakabulig ini. Mabakod sa atong katulanan, makapahealthy sa atong mga cells kag mga katropa, makakalikaw sa atong sa mga infections, nakos ang bakterya kag viruses.
1: Centro.
0: So ang ining mga produkto sa Yes to Health, mapakal mga katropa sa Yes to Health Wellness Center, ang inam Tandres Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide and also sa online sa Shopee.
1: Centro.
0: Ano pa ginaulat nyo? Ito mga katropa sa kadabakal nyo sa sachet or sachet sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule kag Premium D3 mga katropa and also Turbo, mahimo nyo na mga katropa mangin entry for our Santon and XFM libo-libong pa-premium. Ang XFM Santon and XFM libo-libong pa-premium mga katropa, amunin, no? Ibutang nyo day ang lima kasasyay sang Santon Gold Coffee Mix, isa ka stab or banig sang Santon Gold Herbal Capsule, same as sa Premium D3 and also sa Turbo mga katropa. May apat ka naka-entries, kanya-kanya ang mga envelopes. Ang envelopes mga katropa, sulatan tas ang pangalan, address, contact number kag pagapirmahan. Kanto ka mo sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar o kung diri ka mo sa Bacolod, pwede ka mo diri kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center, trabis mo sa Maydalan Lizares, Barangay 39. Tubang na sa Marayo Bank pala. Lapit lang na sa NOHS darang aton nga clinic. Pwede ka mo na kakadto. Ang balon nyo lang na si Miss Angeline. Miss Angeline, mahulog ko di entry ko ah. Kay maintra ko promo sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Kay nga mga katropa, ang weekly winner ta, makadaog sang 3,000 pesos cash. Aton for the grand prize, mga katropa, ang first makadaog sa 50,000 pesos cash. Second prize makadaog sa 30,000 pesos cash. Third prize makadaog sa 20,000 pesos cash. Kag mga katropa, may aras ang pulo ang mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Okay? Ano ka pa? Ang mga ginagamit ninyo nga mga Santon stabs dira or banig, hindi nyo gipagpangaboy ha. Santon Gold Herbal Capsule ang valid nga entry. Santon Gold Coffee Mix ang valid nga entry. Premium D3 Soft Gel Capsule ang valid nga entry. Kag Turbo mga katropa ang valid nga entry. Pagbukas na sa envelope, kung valid ang inyong entry, okay go, ikaw ang winner.
1: Centro.
0: Kung sa lang, kung why nag-follow instructions, pasensyahan ay magabot liwat.

0: wala na kasimple, mga katropa. No? Tutok lang bala sa XFM, Bacolod. Kaya nga, ah, mabalaan nyo ginadadlaw ang instruction. Matandaan nyo gindi na. Ha? Sige, alas, Jessica, na mga katropa. Ha? Oh, kag ti sinigatiyon, check tang PD kung available sila today. Basi kung ara man sila. No? Kaya ti mga katropa, magatutok kita diyo sa natabo tong flash flood dito sa Pungsod, Nepal. Oh, konsiderin mga katropa, ginabulubantang ang napatay, nagsaka na more than 360 o kung more than 1,500 individuals ang patayang pangaginapangita or nagapabilin nga missing mga katropa. No? So, karon talakayon tani, pero macheck kita na isang tsempota with PDMPD kay do kagabi grabing paginulan. No? Doon naka-experience kita sa pagbubo sa ulang kagabi o kung kagahon to. Kari check natin from PDMPD. Ah, okay. Si Sir Melvin Fierro, mga katropa, makaupo na ito sa piyak ng linya. XFM Weather Update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Si Katropang Andrew Mopod.
1: Yes, Katropang Andrew, good morning. Kagsatara ito pala mati-update na ito sa pinakuling lakas sa ito ng pangalang Agosto. 28 kita ito ay 2026, Biyernes ng adlaw. Sa mga last stress kay Niyasing kagahon, ang low pressure area o Cornelpe nga ito nga ginabantayan, ara ginabanabana sa kalayo niya mga 720 kilometros na silangan niya bahay niya sa Itbay at Batanes. Nag-forecast ang pag-asa, dako ang chance sa subong nga mag-develop ngayon sa tropical cyclone o tropical depression sa ato niya Philippine Area of Responsibility sa sulod sa 24 oras. Kalpangyadla na ito nga si Bagyo nga si Pilandok. Paga southwest monsoon o kung na habagat ang nag-apekto man sa Luzon o Kagbisayas. Maka-experience sa monsoon rain o kung maularon niya panahon na mag-apekto sa Sambales at Bataan na dulot niya sa habagat. Samtang occasional rain naman ang mag-apekto naman niya sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kag Antique. Samtang may mga lapta-lapta ng mga pangulan na mag-apekto naman niya sa Luzon, kag Visayas. Ang Negros Island Region, lagat ng Negros Occidental, Bacolod City, siya kaya po maka-experience kita sa kasarangan, tugtugmangin, magrugalo mo na itong kalangitan. Kung may mga lapta-lapta man kita ng mga pangulan, kapapangilat ka po para guhog. Nadulot man niya sa habagat ng mga localized thunderstorms. Mahina itugtug sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa habagat na nakatundaan, ang nagayong probinsya sa kamukusan niya banya sa ato niyang probinsya. Sa kalagatan sa ato niyang probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw na butla kalas 5.38 kay nasing aga kamagatunod, alas 6 karoon naman niya sa hapon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa liwat.
0: Sir Melvin, dumaulan ng ato nga weekend ni eh, until Monday.
1: Yes, Kapitan Andrew, ito karoon na ito. Mahin na maulungwanon kita. Silingat man, bangod na ginalagta na ito. Dako ang posibilidad na mag-develop sa katapagang cycle ang inyong low pressure area sa Luzon area. At sir, malayo sa ito, ginalagta na ito. Na-enhance na naman ang pumapagat. Ano yung magandang ito na pakulad rito.
0: Pero sir, ano yung ma-expect ni by next week, Sir Melvin? Ang ini nga LPA, maangin bagyo, gitman?
1: May mga cyclone sa guwa sa ating Philippine Area of Responsibility, sa guwa at sa sulod, ako ispitar pa natin ng mga pagkakulan, bangun nga gina-inhaw sa pagyapon, nga makusukus ng pagyapon ng pag-igo sa habagat na sa ating pagpangandong.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning, Dra Sir.
1: Salamat.
0: God bless you, sir. Salamat. Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Fierro sa PDMPD. Sa dugang update sa lakas ng panahon, mga katropa, no? Alas 11:02 na. Kaya diri kita, mga katropa, ang mag-proceed kita kay Councilor Homer Baez, i-alanta ni Anay, no? Ang iyan nga issue, no? Nagliga ito, there is another ano mo, no? Question dira mismo sa sitwasyon sa landfill sa Filisa, mga katropa. Kahit ibangod ko, no? No, Duway Mayo, bla na Mintinar, kahit Kabaho, kaga isa pa mga katropa, dumakatugas ang pagkahangawa. Nagtugagid man sa pagkahangawa sa pumuluyo. Kagti siyempre, ang iba nagbatsyag na, may mga balatian na. So, di mga katropa, ang ining pagtutok dira sa kron sa basura or sa landfill, kay ti ang sanitary landfill, ang cell number 4, mga katropa, subong, do ano na? Do buta na, hindi na magamit. Yung cell number 5 naman, mga katropa, muna ni subong, ang panibag-o nga cell number nga ginagamit nga ginapanghaboy dira or dira ginapangtipo ng mga basura nga makolekta sa bugos nga syudad sa Bacolod. Sentro. No? So, subog niya agama katropa, diri kita kay Councilor Romer Baez para matalakay ni isang gusto. Para mapalabot sa inyo mga tropa, ilabi ninyo sa mga residente sa Felisa man ang nasambit ni nga plano sa nga chairman sa Committee on Environment sa Sagulian Panglusod. Dari spiak linya, makopo nato si Councilor Homer Baez, mga tropa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Councilor, good morning.
2: Yes, Katropang Andrew, may ngaga sa to sini mga tagpalamati. May ngaga git sa tanan.
0: Councilor, thank you very much for your time. Ah. Sir, ang help mo ni, Councilor, nga doon nga ado na pizzaran or nga nag-take initiative ka for this program, Councilor, and also for the benefit sa mga taga-Barangay Felisa, sir.
2: Well, nag-tuhaw in siya. It's because
0: Okay. Councilor, sir? Sige, do medyo erratic signal, chief, no? Sige lang, babalik kita kay Councilor Romer Baez para mahibaluan tani. Kung ano pa ni mga katropa ang dugang niya, di ba? Para mahangpan siyang tanan. Kag mapalabot na din, spubuloyo. Kung ano gini mga katropa ang kabugusan, sining ito, ano ang punto sa sining programa. Councilor, sir?
2: Yes,
0: oh, patayin, sir. Oh, patayin.
2: As I've said, may si Mayor, former councilor Gasataya, may gin-author na sa before nga ang barangay Felisa makabaton sang subsidy allotment because sila ang host sang landfill. Ang gin-himo ko na lang is that gin-raise ang amount kagin tagaan gin specific ng mga programa like magsiling kita help ang letter H naga-stand na siya for health. Kaya ti mas magsiling kita landfill, it affects ang ikayong lawas ang pumuroyo sa Felisa.
0: Yes, sir.
2: Pagkatapos ang letter E is for environment and letter L is for livelihood project. That's why muna acronymia help. Kag nagalat kita dira sa ton proposal is for 3 million pesos, 1 million each sa health environment kag for livelihood project.
0: Okay. Pero councilor, ang ini sir, pwede tani ma isa-isa councilor ang galing ang help no health.
2: Yes. Well, natural may nagareklamo dira nga pumuluyo naton na may mga concern sa ila sini nga kayong lawas nga wala gid matagahan atensyon. That's why amoni siya ang mahatag sang siyudad nga financial assistance.
0: Yes.
2: Sa naga kag sa programa man sang barangay kun ano dira ang programa sang barangay regarding sa or ila sini mga health program mabutang ang siyudad sang amo sini nga amount.
0: Okay sir.
2: Amo para sa ginatawag naton nga sa ila sini nga health program.
0: Balik councilor, ang health ni siya for example bino councilor for the ano lang gid for the clarification lang sir. Baling health ng kung sino dabing nga mga residente da ang do may ginbatsyag because of the landfill. Councilor, amanay?
2: Yes, may ginbatsyag or basigo sa sang barangay may aral sila sang medical
0: assistance.
2: Assistance
0: okay.
2: Or may inabang usual ginahimo ng medical clinic sa tagsa ka mga purok.
0: Okay.
2: Di rin siya pag-gastuhon.
0: Okay, sir. Okay. So, amo na gali, no? Pero, Councilor, paano ni, for example, paano ni nilabi, for example, ma-avail ba, Councilor?
2: Well, masulod ni siya sa account sang barangay.
0: Ah, okay. So, sa barangay.
2: Masulod sa ikuhaon na sang masubmit ang barangay Felisa sang ila sininga work program. Or i-transfer ang funds from the city to barangay and then dira na naobrahan sang work program sang barangay para sa ila health program,
0: okay.
2: Sa ila environmental ano dira ng mga activities and then mayara man for the livelihood.
0: Mm-mm. Okay, so muna gali, Councilor, no? So si barangay na nambala ay to give kung sinong nagaki ng lansin na sa assistant man, Councilor, no?
2: Yes, kitis magsiling kita si barangay mo na silang first line of defense dira.
0: Yes,
2: sila gid ang nakabalo sa nagakalatabo dira. Meaning ang ina nga amount i-transfer sa barangay, ang kapitan dira, ang mga barangay kagawad. Sila na mag-decide kung anho nila ang ina nga pundo.
0: Okay, sir. Sige, sir. Pero, Councilor, sa Sinang Abarangay, sa Barangay Felisay, how, pilang amount possible sa Sinang Health Assistance, sir?
2: Well, sa nasili ko ng proposal is 3 million.
0: Okay.
2: Divide na nila into 3, one each, one M in every program. Kagri, it's si barangay na yan, sila ang may leeway sina na mag mga activities na gusto nila himuon for their barangay.
0: Yes, sir. Okay. Pero, Councilor, diri kita sa letter E, ano na gani, sir?
2: That is for
0: environment.
2: Programs nila.
0: Okay.
2: It doesn't follow nga ila na gastuhon for landfill. Ila gidya sa ila mga programa para sa barangay for their environmental environmental program. Gusto na tree planting, gusto nila may mga matang agrikultura dira nga ma-relate sa ila binarangay nga activities dira nga sa malay.
0: Okay. Pero Councilor, can you expound pa regarding this environment pala, sir? Not only just sa focus dira bi sir sa landfill bala, Councilor, no?
2: Well, si landfill ya ang magasto sa iyang syudad. Mayara dira may ma-maintain. Ang iniyang for the environment, natura may mga gusto da, si barangay gidya, let's say masulong sa matri planting man siya. Or may tree clearing activities man siya or may aras sa gusto nga i-clean up sa ilay sa barangay. Nga related tanan sa environment, amo ni nga pondo ang ila sini paggamito.
0: Ate amo na da, no. Sige. And Councilor, ang letter L, ano ni siya?
2: Ang livelihood program,
0: livelihood.
2: Si barangay mag-ubra sa iya sini programa.
0: Okay.
2: Sa mga pumuloyo dira especially yung nagakapiktuhan, pumuloyo dira nga resides lapit sa area nga mag-contact sa mga kasubong sini nga mga programa sang para makapalangabuhian man sa aton tumuloyo siguro para na may nagala-displace or may ara man dira mga butang apektado.
0: Yes, sir.
2: Or kung anong nakita ni barangay na programa nga makabulig sa iya livelihood sang iya pumuloyo.
0: Okay. Sige na. So amo ni HELP, P is for the program, no? Pero Councilor, ano na ni subong Councilor na first reading pa mala no?
2: Ay nakakandak na kami sa kandak na committee hearing.
0: Okay.
2: Pa-approve po na balik sa council and then for second reading. And hopefully ginatinguhan ta nang mapadasing.
0: Okay.
2: Para makasulod man sa aton sining annual budget kag for next year.
0: Yes.
2: Mapunduhan ng inang ordinansa.
0: So muna ang target for next year ma-implement na ni sa Barangay Felisa.
2: Yes, muna ang base ang ako na iyang projection. But you know, ang council ya compose man kami dara sa 14 plus pa mismo ang executive. But ako na ginatinguhan nga matigayon kag ma-implementa by next year.
0: Okay, so gina-look forward na sa tanan councilor sa mga taga Barangay Felisa. But councilor, there are representatives from the Barangay Felisa during the reading ni councilor, sir?
2: May nasuri ako si Kapitan.
0: Okay. Ang
2: pilandira ka mga opisyalis, may nasuri amang kuda. Naghatag it again pa forward ginapadala ko gigan siya ang copy sang ordinance kag gindugangan niya mga suggestions kun ano pagid ang siling ko kamuyang arada nga mga pumuloyo kamuya na kaintindi sang lokalidad niyo. Gusto ko gid mabalaan ko na naman ang mga madugang niyo pang ideas sa sining ordinansa. Updated na sila kagti aware sang ginahimo naton ng ordinansa.
0: Well, take mayo man ano kay may something to look into gid bala councilor ang mga taga Barangay Felisa after this dira no sa issue dira sa landfill. But am councilor ambot silingon sini sang health, it doesn't mean nga pa do pabayaan na lang dahil ng landfill because of this program, di ba, Councilor? Sir?
2: Lain man na yung issue sa landfill.
0: Correct.
2: Lain man niya ang programa sa health. Di rin niya masintro sa pumuloyo sa Barangay Felisa.
0: Gani man.
2: Ang parte sa landfill niya, iyan na iya kasyudad.
0: Oo.
2: Kag ang contractor dira nga nag-manage. Kag mismo regulated na iya ka ang balon da nagidman lang ti may mga ahensya da sa national nga mo yang nagabantay sang siyang operation.
0: Correct na. Pero Councilor, before ko bala magano, idugang ko lang ng mga questions regarding to bala sa EMB, anong mambaltaman Councilor kay ang previous nga nag-maintain dira sa landfill which is the IPMCDC do gina-question nga why nadala?
2: Well, amo na ang posisyon sang siyudad pinagi sa atong City Legal.
0: Yes, sir.
2: I think may mga pleadings na silang gin-submit sa EMB. Gagulaton ta na lang kung ano ang mga in-reply sang EMB regarding sang mga issues sa gin-raise ng City pinagi sa atong City Legal kag City Administrator.
0: Okay. But the Councilor, do may something may lauto ning siyudad after this masiling binaton bing do may kapabayaan gid man nga away blan na maintain sang gusto ang landfill kabangdanan nga ti amo ning resulta sa karon Councilor?
2: Actually may sulok to pa na ang IPM sa siyudad. Yes. Ang December nila I think na billing. Wala pa na gin release ang siyudad bangod na may mga wala pa sila na comply nga ang mag-isa, actually, gin-pang-race ko man na before, ang pati sa motorsiklo lang 21 bilog. Although na pa-turnover na sila, but kulang pa ORCR. And then may mga dapat pag sila. That's why gin-hold ang last payment for December.
0: Okay.
2: Na siling ko, Mayo mo na, timing mo na nga kung may ara, penalidad. Itudlo na namon nga ari pa, may sulok to, bali si IPM. Pwede ta na di ma-charge ang penalty nga ay dagdag sa ila sang EMB.
0: Pero Councilor, ang pilani ang kuluaon pa sang IPM sa City?
2: I think mga isa pa naguro ka 15. Kung kada month, kada bulan gasukot sila sa siyudad sa garbage collection nila sa muna nga kantidad I believe may ara pa na sila ginatawag na retention. Hindi lang ko kahatag sa exact figure.
0: Sige,
2: pero dako-dako pa man ang ilakulwaon sa siyudad bisan pang isa na lang kabulan kag ilang retention.
0: Amo na yagali niya. So may sulukton sila sa City?
2: May sulukton sila kung hindi sila pag-i-charge ang City sa ilaman violations. Oh. It's ang last December. Kita ito naman ito nga ang ila performance very poor. Kasi kung may mga makita dira nga violations kag-i-charge sila kasi hindi naman na amo ka dakogin ang ila makuha sa siyudad.
0: Amo na gani, no? Sige. Pero Councilor, may ano ka na lang da, sir? May mensahe ka na ba, sir, sa mga residente sa Barangay Felisa? Councilor, for this ordinance or for your program, di, sir? For
2: yes, kabay pa nga makabulig ini sa ila. Aside sini, may mga dihon pagid kita nga mga ordinansa na maproteksyonan taman ang pumuluyo sang Felisa kag ang istrikto nga pag manage sang landfill. Mga
0: isang
2: mga sinimana may mga iga-introduce pagid kita para hindi kita gusto nga ang handling sang landfill masiling bala nga daw basta na lang nakakuha kontrata okay na no istrikto
0: ta
2: ini para matagaan taman protection ang host barangay kag mismo ang justisya ang kwarta sang pumuluyo na ginagasto ta dira sa pag-manage kag pagkolekta sang basura.
0: Okay, sige. With this, Councilor, thank you very much. Good morning, dira. God bless you, sir.
2: Yes, maraming gid nga salamat kag may ngaga sa tanan.
0: Yes, sir. Sentro. Katropa ta na baten si Councilor Homer Baez, ang chairman sang Committee on Environment. Sasabi niya pang lusod mga katropa angot sa isyu ni sang dito sa Barangay Felisa. And also nag-initiate siya for this program by the ordinance and also pagatukuro ng ining programa nga Health, Environment and Livelihood Program or Health for the Barangay Felisa. Ito kami naman kitantara mga katropang issue subog sa Barangay Felisa. No, ang basura dira nga ti do ang landfill amo na dang gina-blame, no? But mga katropa, the issue right now sang landfill dira is under ano na subog sa City na na. So dali na mala dira mga katropa kung paano da nila i-maintain na, paano nila da si kasuhon kag tutukan ang ining pag-maintain dira para magapabiling nga limpyo ang nasambit ni nga landfill. Alas 11:18 na, mga katropa, no? Siling ko sa inyo, balikan na itong update sa Nepal, no? Kahit kaina, mga katropa, 360 na ang ginapatian, mas sobra nga napatay. Kag 1,500 ka mga individual ang patay pang ginapangita. So ito mga katropa, ang missing halos 600 ka mga turista, lakit ng 570 ka mga foreigners. So no, sa tourism boards ang pungsod, nalista man din mga katropa ang isa ka Pinoy. No? Kagipayag din sa disaster authorities ang pungsod, nagtaas ang nagporma ang lake sa lugar kung sa din natabo ang pagbaha. Ipayag man sang chief sang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, $2 million ang gin-allocate or igatigana sa Global Emergency Fund sang UN para sa relief efforts. Okay? Dako-dako di siya mga katropa ng insidente nga natabo sa Nepal, no? Makakulugmat. May video ko gani nga nakita nga sa pagkadako-dako nga bato, dubalay ang bato mo. Ginadalas ang tubig baha. No? Gatiyog ang bato. Dugalakat ang bato mo. Te mga tropa, dira mo makita kung ano ang pwersa sang palibot, no? Si Mother Nature na ni mga tropa ang kontra naton. So why na tada may mihimo? Kung tuturon kita ni Mother Nature, mga tropa, amo nang sitwasyon ta. Sentro. Pasensya sa mga nagapanyaga, pasensya sa mga nagakaon. Ang bangkay sang tao, mga tropa, gasamo sa mga basura. Sentro. Te may mga basura na tong pinangdala to ang baha to bangod sang may pila na to ka may infrastruktura mga tropa ng pangsaroso ito pinangguba ito sentro gawa ng agi mo no te mga basura to mga kagamitan mga tropa gin pangdala sang baha no flash flood mga tropa dala man to ang mga tao nga nagkalaano ang tao masiling mo ay basi basura gali tao sentro gasamo na mga tropa ang iban ng mga lawa pasensya sa mga nagkakaon ibang nga mga parte sa lawas nagkakautod na kung ano-ano na lang ang parte sa taong makita sa suba no? Ginapamudyot na lang nila tapos ang iban din naging makilala huwag na ito na ibaluan mga katropa kung di na itong iba nagkaladyo di na ito nalapot kaya I believe mga katropa ang ini nga mga suba konektado ni sa pungsod India lapos ni siya mga katropa konektado dito sa Bay of Bengal. Di balantaya na kay base dito sa suba sang India ang I believe mga katropa ang pinakabalaan da nilang nga suba amo ning Ganges River mga katropa ti base ang Ganges River konektado na to dito sa suba ngani nga sa pungsod da Nepal no. I forgot the name, no? Ano to ang iyang Botikoshe River? No? The Botikoshe River ni ang, yes, no? Ang dito, Botikoshe River, dito mga katropa, naangot sa Nepal kag sa Tibet, which is mga katropa, amuni ang nag-divide sa Nepal and China. No? The boundary between sa China kag Nepal. Kahit yung highest plateau sa kalibutan, amuni ang Tibet, which is still part of China. No, sa China pa ng Tibet, abis ang iba ng Tibet na another country, no. Still part of China ng Tibet. The highest plateau sa bilog ng kalibutan, no, Tibet. So titira mo na mga katropa makita nga may video to nga gabi ang ragas, ang daludo sa tubig, no. Nga may mga balay to nga nagkalaanod to, may taytay to nga nadala. Amo to mga katropa ang Botikoshe River nga naga-connect or naga-divide sa China kag sa Nepal. Eh, gabi tong balbalis ang tubig to. Ngayon pang ano, dito kung sino tong way to appealing tubig to, kung sino tong anuron. Ting subong, when inibaluan kung sino ni, kung di na to sila, kung sino to ng mga individual, ang nagkalanising, natutub sa karon, wala natukiban kung sa diin na sila. Sentro. Hindi makontak. No. Hindi sila ma-reach mga katropa. Ginatry sila contact kay may arat na iban tong mga tourist and some of them and most of them, mga katropa, mga pilgrims. O, anong mga pilgrims? Te, amunis labi mga tao nga nag-travel, agud magadto to sa mga holy place. No? Mga pilgrims. Kaya, I don't know, maybe some of them, ang ilang nga pagtuo, Hinduism, Buddhism, mga Taoist, Taoism, mga katropa, nga mga religion. Te, amun na nga mga lugar, ang docent target bilang mga katropa sa sinang ang mga relihiyon. Dahil kung amun ang imo yung pagpati, pwede ka ito magkanto, kahit para si imo yung mga tropa, ang amun ang lugar, doon sa Muslim bala, kung sa Islam, do Mecca. No, di ang Mecca, dito yung mga tropa sa Saudi Arabia. Oh, di yung mga tropa, doon muna yung center sa Buddhism, oh, the country India and the mismo sa Nepal, Hinduism and Buddhism. Di ang amutong ibaan nga nagkaladala sa pagbaha to, mga pilgrims nung tawag sa ilan. Centro. So, up to now, mga tropa, nag-a-increase ang number of deaths and also number of missing persons after sa siningan grabing devastation. Oh, devastating a flash flood, mga katropa. Nakatabo dito sa pungsod Nepal. Alas 11:23 na mag-a-pause kita for a while. Magabalik pa kita. Please stand by. Andrew Burgos sa Centro.
3: The secrets of hell. Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo. Seven plus gold. Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ado kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwa isang kondisyon.
4: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipinsaro, lang mo sa nga memorya.
5: Perme ka lang
3: Nag-lag?
5: Loading?
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: And then, Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Jose. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
4: Plus gold.
3: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The secret of health.
3: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw.
2: The secret of health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Sunthone Gold,
5: yes.
3: May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
3: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
3: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig
7: na testimonya
6: tungkol sa Sunthone Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
7: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo combo.
4: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo, sa turbo, mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: X. XFM. FM.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang ebidensya sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyasan.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
0: XFM News. Sentro.
5: XFM tayo, malas 11:36 na mga katropa. Nagabalik na ito kapalatuntunan ng Sentro. Panayin nyo rin ako po mga katropa, si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningat yun, diri kita mga katropa. Sa pag-discuss na ito, no, ang what is the plan, no, wala sang Department of Interior and Local Government o kundi ILG, mga katropa, sa posible ni nilang atikang sa pag-inspect sa mga balay, isang gun owners, mga katropa. Matapos ang issue ni Bla, angot sa mga, ano na, sa mga loose firearms, Bla, mga katropa. No? So, check nyo natin, from Negros Occidental Police Provincial Office, magpakigangot kita with Police Major Genesis Catalogo. Spokesperson, mga katropa, sang Nokpo. Para ma smiling nga mahibaluan naton ang nasambit ng etikang mga katropa, no, sang DILG, especially sa mga inspections ko sa mga balay ni sa mga gun owners ko, no. Sige, respiya ka linya, mga katropa, makaupo naton ang spokesperson sa Ngenok po, si Police Major Judices Catalogo, mga katropa.
0: Sentro.
5: Sir, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupod mo subong si Katropang Andrew, sir.
6: Ayos, sir. May nga aga, sir. Sa may nga aga, sa nga imo, sa imo sa mga staff dela, sir, sa mga stasyon subong man, sa imo kapag mati sa programa, sir.
5: Sige, sir. Sir, thank you again, sir. Mga ilang kami komento nyo from PNP and also dari sa province regarding dari, sir, sa panimago ni Bla, sir, nga pamaagi sang PNP matapos sining gina-propose sang DILG ang pag-check sa mga gun owners, sila binigin, sir, pag-access sa mga balay ni nila. Sir Jude.
6: Yes, sir. To be that kind of the suggestion sa ato nga good secretary for the interior la local government nato sa DILG. Kung no. What will be kung ano, sir, ang mga guidelines kinaulat nato, sir, ang pag-implementa na sa sang may mga gun owners nato.
5: Mm-mm.
6: But for the information sa publiko, sir, may ara kita sa nga gina-observe subong. Bali, sir, ang binamonitor sa ato ng mga local unit, may ara naman kita na sa isang malistahan kung sino may mga armas na legal on.
5: Uh-huh.
6: Ang inambal nato, sir, may mga lisensyado o ginagtawag nato na sa mga tawag na responsible gun owners nato, sir.
5: Mm.
6: In the which, sir, nga ito gina-implementa subong, sir, kung ang inang ang mga persona hindi nila sa marinyo ang ilang mga armas, immediately sa kinakatuan nila naton sila. Kag mga naton man sir na mga gun owners naton nga, kung hindi nila sa marinyo ang ilang mga armas, kinatemporary nila sir nga gin-deposit sa aton yung mga kapulisan.
5: Mm.
6: And that will be a properly recorded. So gina-inform naton ang respective units ng PNP, ang licensing division nga guilty deposit nila for the meantime, at least after which naman sa mga marinyo na Manila ang ilang mga lisensya sa mga pertinent documents na nila ginasubmit nila sa ato nga narinyo na nila, eventually sa ginabalik naman ato sa ilan ng mga armas nila.
5: No.
6: But in consideration sa pag-usa nga guidelines kinaulat nato, sir, kung ano ang pagiging mga improve ng mga proseso.
5: Mm-hmm.
6: Of course, naka-anchor naman yun isa nato sa mga laws, ng pertinent laws nato. We were just waiting sa kung ano ang other particular nga mga memorandum or guidelines as to the pagbisita sa atong kapulisan respecting to sa especially sa atong mga local gun owners natin, sir.
5: Okay. Pero Sir Jude, regarding the research, ano dapat do may mga sufficiente kita nga mga dokumento sa pagpresentar para maka-access kita sa mga balay sa mga gun owners, sir?
6: As of this time, sir, kaya wala pa makita na kung ano na baton sa kung ano na kalibansin ng guidelines. But sir, may harap kita yung sir, mga database regarding sa mga sino nga mga tao, kag anong mga klase, mga paraan sa nila, sir, nga kinaposes. So that's why sa pinigin mo naman na natin sa nakaginarimahin sila. For instance, sir, manog expire ang ilang mga LTAP, manog expire ang ilang license, ang ilang armas, o i-update nila kung sa may mga bago sila nga gin-procure ng mga armas based on their same information sa data natin. So gina-inform na natin sila sa as to regarding sila kaginarimahin sila, sir, about sa papilis nga gina-inform nila. But as of this time, kaya rin suggestion pa mga nga, sir, kag what will be kung ano ang mga guidelines ka-implementan sa ato kapulisan based on the sinangabagong memorandum. So we will wait sa kung ano sila ilang guidelines sila kag ano ang action sa ng ato mga kapulisan based on the sa gusto nga matabo sa ato nga Secretary of the Health.
5: Okay, sige. Pero Sir Jude, sa karon, do ginapatigayo naman ni sir, may ara na.
6: May ara na tayo, sir, yung ginahimo. Sinundi nga, gina-inform natin sa ila by may ara katabi, sir, nga natawag sa nang asopan kag the iron na the approach nato when it comes sa ito ng mga pag mga gun owners natin. Ining nga ito asopan, so, gina-remind natin sila na that pwede particular nga yung mga ano natin, yung mga armas nila ay based on the sila nga mga papilis. And then part man ay dapat pwede nila ito na over ano for the meantime ang ilang armas sa ato ng mga police, sa ato ng mga police station for temporary custody. And of course part man ay para hindi man siya magamit sa mga illegal ng activities sa mga license o wala unrenewed ng mga armas.
5: Okay.
6: So may ara kita sa ngayon tawag na the ayon na approach, we will subject them for wala na gid marinyo nila, we'll subject them for the implementation of search warrant or di conduct sa ginatawag ng loose fire ang magilang mga armas sa this time. So kung saan, mula na ato yung ginahimo,
5: okay.
6: For the meantime, but kung just in case may bago, pagpanibago, pag-itsang mga guidelines as to the implementation kapag monitor sa mga license firearms ang ato mga license owners o kung mga gun owners natin sa ato respective community, that will be another subject naman sir, sa ato mga bago nga pag-implementa.
5: Okay. Pero Sir Jude, maka-coordinate pa kamuni sa barangay to identify kung sino yung mga owners ng sine?
6: Ay sir, may ara na kami sa data na sir, may mga pangalan na kami sa mga license owners sa respective mga barangay natin sa mga komunidad natin. Immediately sa right after kung kanyang implement natin, then kinadirection na natin, kinadirection na natin yung mga license owners natin based on sa ato nga data.
5: Mm-mm. Okay. Pero so far Sir Jude, may mga na-monitor na kamo? Nido pilagin man ang may mga gun holders diri sa aton, may mga loose firearms.
6: Ay, sir, kompleto kami na, sir. Kompleto na kami na, sir, sa data na. Ang the Philippine National Police, kompleto na ang data. Sa mga license owners natin, sir, yung mga legal nga nag-possess ng ilang mga armas, so may data na kami na, sir, sa aton niya sa PNP.
5: Okay, sige, Sir Jude. So, Sir Jude, basi may dugang nalakamos, sir, nga ipalabot, bing mga panumdom, for the awareness ang publiko and also sa muna nga mga bagay sa karon, sir.
6: Sir, ang ginapanawagan natin itong mga responsible firearms owners, especially sa pag-possess ng ilang mga armas as to legality sa ilang pag-possess, kung sino pa ang wala man ma-renew pa nila ng mga papilis, kindly renew na, o kung hindi pagid pa man, kindly temporarily deposit lang ang ilang armas at just as time na ma-possess nila ang ilang atawag nga mga pertinent documents sa pag-possess ng mga armas.
5: Okay.
6: Ang atawag mga kapulisan are willing na mag-take ano, kung magbag-bullying sa kanya sa pag-possess ng mga legal ng mga document at the same time, ready man ang atawag ng mga kapulisan sa pag-temporarily custody sa kanya ng mga armas nila until nga may mga pertinent documents na ma-acquire for the legal possession sa ilang mga firearms nila sa.
5: Okay, sige. Sir Jude, thank you again. Say mga tiyempo, sir. Good morning.
6: Sir, may nga.
5: Sige, sir. God bless you, sir. Sentro. Tropa, no? Ito na ba si Police Major Judices Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Regarding din mga katropa sa amunino nga mga tikang or mando, nga panibago ni kunong mando sa Department of Interior and Local Government, Secretary nga si John Vic Remulla, nga dapat mga katropa mag-access ko, no? Sa balay, no? Kinanglan nila nga magsulod sa balay sa mga gun owners or mga gun holders. Dito at mga katropa nagadepende na kung may mga dokumento kag mga nagakaigo dira para ipresentar mo nga may kitido sa imong lang na search warrant kamo, no? Ang search warrant mga katropa hindi siling nang bisan diin kamo mga bukay da pang laptahon nyo, pang ukayo nyo kung ano-ano dira. Mga katropa, kay may mga nagakadapat dira nga mga lugar nga pwede nyo da i-search. Sini kung dindiin na lang pakabukayon nyo. Sentro. Pero mga katropa, maybe this is in a different way na lang ang nasambit niyang programa or na yun naman nga plano naman sa DILG. Sentro. Alas 11:45 na padulungan, tas katropang Wendell Balinario. Balita sa siyudad sa Bacolod, kamusta unta?
0: Sentro.
5: Kay do may pila to kuno ka beses naging kawatan ang Bacolod City College to. Sang wirings nga nagabalor sang kabugusan nga balor nga 50,000 peso. Ba perte na gid ang kinawatay subong. Grabe na gid mga kinawatay subong mga katropa, no? May nakita ta ba? May mga CCTV footage kang kinawatay perte. No, sa ibang barangay mo to ginkawat to. Amo to involve mga minor de edad. Oh, ari sa mga katropa ay balon taning istorya sa likod sini. Corporate Spiak Lins katropang Wendell Balinario.
0: XFM Live Report Central.
5: Katropang Wendell Piscamin.
7: Yes, katropang confirmar ni Secretary to the Mayor for party go na kawatan at premises of katropang palibot sa CC o kung sa pakotod CC government. Katropang France sa report sa lokot sa Black Export sa punsan kagad sa state ng OBA o punsang office building administration na nakawatan sa kabeses ang palibot sa CC una August 11 ang France August 22 kasi August
5: 20 wow. France, sunod-sunod ba? Padayon.
7: Mga wires nakala kapasok ko nakapasok kuna yung mga wires ba that marker sa signage pang kolibusin kapalang sabi na ito pang mga iyangalan pakotod ang pangalan direct pakolod stronger head ito ang pilang mga wires ang kalipasin sa mga poste na
5: pakapasok
7: sa mga kalipot sa DCGC kasi ang support ako big support sa ang OBA sa the support office sa city mayor's office kaya ang pinali ka makakaibin sa isa itinukatid mga poste na din ang nagalalabaw na din ako na expose na pala bigla pala visible na sa akong po nagtukod sa umanab na niya kada kung nga na andra sa mga katulong kamot kag nakawat so sa sente ka tapang Fransa tunay nga pagpangawat sa konstruksyon ka beses nga pagpangawat yara tanan sa pagtug nga 50,000 pesos ang nakapat ko tong balor sa nga makawat sa tatlo ka pesos nga incident kagati kaya at mga timarki ko nga gipabas tumila at nila pag-robing sa BCGT kung gabi sa katibot na ang sa bulisang po pero yung mga na-assign ano nga mga empleyado kung pati mag-assign ka sa Tampan kasi sa tatlo hindi sa dua kung di tatlo naging sa beses sa kawatan at the same time ang mga firing sa to nga bago na sa sol sa mga fans na pagkakalan at draliwa at naging pa ano naging sila no pa to bet sa pala ang palibot ng fighting sa doon hindi mag hindi naman sa dali makpaokon malugit at katulong kang support mga kawatan so tingin pa siguro ni first part to na wala pa sa ang suspect na tumod kita pang France pero kung matumod din yung mga suspect si Bisubito Bidya upon ang syudad niya magkapasaka niya pasto no sa ating mga mga ano li kumatakpan ni sila ito na ni Martingo ang kaya ano ni mo yan palagi niya na niya panitiyakan so promise kay Gapay pa din ako kung tapo man ang kitawat nila basta kasi may mga previous man ganyan niya ito mga kinawat ay ginapasigaan dahil sa nakaso sa administrative case man o bigang makikado kung may kinawat sa sulod sa kanya Bacolod City Government that's why nga makumadakpan niya pasaka ang git sa personal case check ko na nga check sa tapapan to kung pagpangawat din. So sa duga nga bakal nga sa check at tapapan si Mera sa ngog sa interview na to kay Secretary of the Mayor for Timat Gomi ako sa balita.
5: Okay.
8: premises ang BCGC ginkuwatan ito?
9: O, based sa report, no, sa Blatter, Gimpa Blatter, sa atong Office of the Building Administrator, may tatlo kita ka mga incidents of theft sa mga electrical wirings dari sa atong na BCGC grounds. Mm-hmm. Na ang natabuo na is ang August 28, then may aras ang August 11 at sa August 22. Now, ini nga mga wires, amo ni siya ang mga wiring sa dito sa NGC grounds. Kung makita mo, may aras para sa mga signages na mga mark. Signages sa Bacolod City, tapos may marker man tada. Kag may mga poste man tada sa kilid. Amo ni nga mga wirings ang nakawat, no? Based sa report sa ato ng Office of the Building Administrator, ang iba nito ng mga wirings exposed na sa sataman kanaan, labaw galabaw na. Kalabaw na sa buwan. So, abuto nga visually, kita o rin saya kung maglabay ka, abuto nga nakawat. So, after the incident, gin-pa-report naman ang POSOTA, ang Public Order and Safety Office. Sila rin in charge sa pagbantay sa palibot. Na dobliho nila ang pag-roving nila because siguro at the time to sa nakawat, huay isang natalingan nga ang garoving na to sa likod. No? And number two, ginanuman natin sa atong na OBA na ang mga wirings di ko naging replace sana. So, gasiliga na nito na, naging replace sana. Naging pabutangan nila daw cover. Naging pabutangan nila kung nung cover ang hindi ng mga wirings para hindi siya dali-dali makuha. Hindi siya exposed black cover tsaka hindi sa kitaon ang hindi ng mga wirings. Based sa report sa atong na OBA, ang total amount sa mga wirings, ang estimate nila is around 50,000 pesos na sa tatlo na di ka mga incidents ka natapos.
8: Ano yung dahil na ng suspect at yun?
9: As to the suspect, the ongoing ng investigation sa atong na PNP, ginambala naman sila, nag-request magta sa BCPO kung pwede. Wala labot sa poso ng guards, sa BCGC, mahapad mag-depolice visibility ang BCPO naton, especially sa gabi, kagkaagahon.
8: Attorney, kung makakalaan din ang mga suspect, anong matik action din ang city?
9: Yes, as what was previously before, this is not the first time na may kinawat tayo ng dinis ang mga kabli, kang kuryente. At yung isang time, sa nabalaan ng suspect at sa nakilalaan, nag-file ito ang city criminal case against a suspect. Mm-hmm. So, i-check ko lang ang status ng case kung ano to, kung ongoing or kung naka-bail ang suspitsado. But this time, once ma-identify as ang police, kag kung matakpan, hindi on the spot, automatic ma-file din ay ang city. Bisan o do, gamay mo lang ng amount, but at least mala.
5: So, karapang Wendell, sige. At least na, pro wipe as la suspect or the POI nila.
7: Natrabang France kaya pandira sa ang ginalantaw ng mga suspect at sa France pero sa kapanong ka panatumod kung ilan nito lang edad kung sino okay dila at okay. France kaya wala pa man ibaluan kung sa tatlo ni kapesos na pagpahawat same lang sa sino na mga ang nagkuha sa France sa karoon pa na

0: mga nagapang scrap da, mga naga bakal scrap da, kahit ti sila na mismo mabalikan, kahit ti bakal sila kinawatan mo. Nan. Eh, wait ka balo na, kung di na nila nabaligyan na, basi outside Bacolod mana, kahit pa nang iban. Basi sa luwas ang Bacolod na nila ibaligyan mga pang scrap na nila, hindi direct. Sentro. Kahit ti ang mapaidalom sang, ano na, sang ordinansa na dire, within Bacolod lang na. How about outside Bacolod? Basi dito sila magbaligya. No? Yan mo nang dapat na nga is ipatuman man sa syudad, bantayan ng mga outside sang Bacolod ng mga skrapan. Da, kahit sigurado ma dito na sila magbaligya. No? Draguro matutok man sila eh. Para mabantayan. Kahit may ordinansa na makita nis Bacolod yung striktoho ng mga skrapan na dapat ang mga LGUs ma-follow na malang na eh. No, kadto copy paste naman lang na ganing ordinansa man siguro da kay para man sa sininga pagbantay kay ti not only just sa Bacolod, posibleng ibang pagiging mga banwa kag syudad diri sa aton prone man na or vulnerable man na sa sininga mga kinawatay da ba?
1: Yes, ang mabigat ang mga sanding mga bukid at plan kag tempo tulod damo kaso yan sang
0: gani sige ah Katrapang Mendel, thank you again.
1: Yes, Katrapang Mendel, thank you. Kanda sa Bacolod City Government kag mga kapatid sa Carol Matumat Central Void na protektado ang kalawas bago sa bat para sa nagawin yung inat at si Katapak Wender Kato X Open News
0: mga katropa ano? Balita sa syudad sa Bacolod ato na batiangin dulo ni Katropang Wendell Balinari. Sige, alas 11:55 ng oras ko doon kolabos na kay mga katropa magabulos ng XFM Network News for the regional and national news, mga katropa. Siluat, inyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos, nagkap sa tamad, ginmeng odo, and God bless us all, mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos, Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santone Gold Coffee Mix.
12: XFM.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it.

0: now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Threads for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Inan yung music ah.
3: Nga, XFM kid?
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila. Kaya,
6: wala sa konkretong asal. Kag
7: wala sa katumbas ng rason kung naka X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidhaw.
8: Dito!
9: XFM 103.9. XFM
10: alas 12.
11: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
10: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
11: Headlines.
12: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
11: Headlines.
10: Malacañang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential fund.
11: Headlines.
12: Absent senators tumanggi o marong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
11: Headlines.
10: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga police general.
11: Headlines.
12: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motorbangka sa Zambales.
11: Headlines.
10: Balitang regional, estudyante na sa Kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
11: Headlines.
12: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
11: Headlines.
10: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
11: Headlines.
12: Sa balitang sports, Alex Ayala number 70 na sa seed sa US Open.
11: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
10: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
12: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
12: Ako si Brian De Paz.
11: XFM News Nationwide.
10: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8 8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang multidimensional poverty index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito mga katropa ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang pangunahing hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
12: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ang Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
11: XFM News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, suportado ng Malacanang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Gayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
11: XFM News Nationwide.
12: Tumanggi o barong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o naka-leave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Wing Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
10: Mga katropa, hinamo na Malacanang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
11: XFM News Nationwide.
12: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni D-Zone ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective anomalous or ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
11: XFM News Nationwide.
10: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
12: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan ng mga titulo upang matukoy kung may nangyari manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anumaliang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
12: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dalhin ito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Ngayon ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Cell.Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
11: XFM News Nationwide.
10: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacanang. Tatropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
12: Suri na ng Land Registration Authority.
8: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military and uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang butas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
11: XFM News Nationwide.
12: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Sen. Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
11: XFM News Nationwide.
10: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Rimulya sa Kongreso ni Paul Ambisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
12: Sinabi naman ng Malacanang na nakikipagtulungan ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
11: XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasangkutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO 5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyang pang police generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan ang manasabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
11: XFM News Nationwide.
12: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang tatlong adults sa tatlong minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang tatlong nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operations sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
11: XFM News Nationwide.
10: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
13: Ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital ito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang makabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital. Baka sa lukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente ng mga may leptospirosis. Inibok naman ng UH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o hospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
12: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ang leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at ay baga at iba pang organs.
11: XFM News Nationwide.
10: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayong pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
11: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
11: Balitang regional.
10: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako, may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Patropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganao.
14: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ang mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hingi na lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Kiwag, XFM News.
12: Illegal na quarrying operation na sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Live! Report!
15: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 16 milyong pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bago, Barangay Crossing, Magallon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rome, 44 anyos, at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos, at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos, at quarry checker na residente ng Barangay Crossing, Magallon, Moises Padilla, alias Jem, 37 anyos, na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos, at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos, na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region o RSOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at apat na dump truck. Nasa kustudiya na sa ngayon ang pulisya ang pitong individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
10: Samantala, pitong buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
16: Nagsasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Dumanhog matapos kustyunin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagpapabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nila ang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya na 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 na buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ang PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang saninyang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
11: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
10: Tropang Brian, asahan ang mapagulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
12: Tropang Badi, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
10: Patuloy po na minomonitor ng PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
12: Samantala, sumikat ang araw kanina ng alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:11 ng gabi.
11: Balitang International.
10: Ang Balita International hatid sa atin ng Suntone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region, habang dandan pa ang nawawala. Tatlong katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
11: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
17: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang touring niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excite!
11: Balitang Sports.
10: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
11: XFM News Nationwide.
10: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 28, 2026.
12: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
10: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po nyo mga katropa, ako si Buddy Overas.
12: Ako si Brian De Paz.
10: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
11: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: GMX FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulang. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-System Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
8: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: Yeah!

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: daw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sa nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha nato sa nga mga sustansya. Nga kun kay sabi naton ginakaon na naton kay ti ginakaon man sang iban. Abi naton hindi makaon kay wayti may nagakaon gali kay puno sang sustansya. Amoning tinutuyo ko nga ari ini nga programa. At the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangambalon sa iban nga sagi, mantimos niya kasapak nga balatian nun marata na. So ang importante sini nga hindi kita magbalatian, kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo, ina kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad na bisang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga vitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa aton lawas amoy ning masami nga rason kung nga kita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City. Sa taga 96.5 Calibo. Sa taga XFM station sa Kabangkalan. Sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Tara sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya rin nga mga XFM stations hooking up with us sa ato siya rin nga pagparagan. And syempre, upod ta ang ato siya rin nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siri pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siri mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid, nagabantay sa aton siri nga programa sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages naton. Kag sa kinaandan, doon di mata makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi pinatinguha ta nga, puro gid ikaayo, especially sa ito, sa nga ikaayong lawas, ang amon dirigin ni Sir Josiel, pinatinguha nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglanon naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhuna ginaton, Sir Josiel, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parihas ang edukasyon. Amo nang manggad kunong hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos kuno kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka talented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiron na lang nato ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Oh, para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din lang may time ha.
1: Ang pinakapunto sila, Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi naton magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isig katao, sa aton pamilya kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permisi ni sang mga naga Nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan ng sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulodlan pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunon tang punon. Yun ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy nga busog ang aton siningat dyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala, nun bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita. Nabuhi kita, kung ginatawag, magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon. Or, manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kung nalakwaton mo, koton mo pa kung naibali hawak mo.
1: Yan, di ibang kapadayaw man mo.
0: So, hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta, nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko, no, Doc Leo, sa mga diskartihan ay kita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually, Sir Josil, no, masiling naton nga kuni basibla naton, Sir Josil, sa nagiligad yung mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira ako ng mga hindi tanto kadamo kwarta. Di trabahuso sila ni Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
0: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka das talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa nag-treaser.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Doc Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matanong sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ako sa naobserbaran sina nga hindi maganitan to man kadamo gadang kwa na ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadakot dyan.
0: Damo na to ang dakot dyan subong, no?
1: Mm-hmm.
0: Way napili babae kag lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dakot pa dyan sa lalaki, dakot pa buyon sa lalaki, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month, so it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abita gani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto na ito. It's just for the sake, may makitaan kita ng other color. Nga kung makamixed gani ini sa mga ginaluto na ito, may something ikaw nga variation sa color nga makitaan, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi na ito is just for the sake of decoration. So something, and somehow, just for the sake nga, makasiling bala kita, Doc Leo, nga nagsunod kita sa uso, kay ang naandaan nato sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama, Sir Josil, no, pero kun aton man gali, Sir Josil, detalyehon tag padalman, magluwas nga dekorasyon man gid ni.
0: Mm-hmm.
1: Manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton, provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So ini ang paghambala naton subong is party iya sa ang English is in is onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton pa sini is sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan nyo lang na sang ano ganina tawag naton sini binukbok nga kung kasi ginchinsuhan sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: And then dira itanom suska nami sini. So may inog lang kay ka na sa imo nga sinabawan, may inog butang ka na sa imo nga pinamalhan, Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man da karne balinsyana or what, may pang sampaw ni ikaw si Babaw Dokleo to make it look like may green nga kulor.
1: Yeah, tama Sir Josil, kilala ko sa ninyo permi nagadali.
0: Oo.
1: Si Dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mm-hmm.
1: Ginabutangan ko si Buyas dahon noodle ko
0: ah. Grabe, butangan niya lang si Buyas dahon. Nga kunabi mi si Buyas dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nami pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Nidok Layar, may nahibalon ako si Nidok. May ara siya ginatanom si Nidok onion leaves o kung si Buyas dahon. Kung hindi gani sa kapanot brush, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manot brush, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon nakapanot brush ka man, kaya ambal nila, boss, siling niya, grabe man siling niya, sudan mo niya si Buyas Bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yan mabudlay, bisan tot brushan mo, hindi sila makuha. Way kay balo siling niya, why ako panot brush?
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo, ma-process naton sa insakto sini nga pamagi, ano mga benepisyo sini Dok Layo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon?
1: Atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikayong lawas. In fact, sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil, kaya mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla,
0: mm-hmm,
1: para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-sight sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sa bala, no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang, ha?
1: Ginsabawan lang, higop nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto, kundi pati sa iya sini nga galamutan, kuhaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kung balinsyan ang inaluto mo, kung mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, do ka nami tanawon do ko do ka healthy ko nabi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: No, oh, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kun kay sa ginapabilin ina, kun may linuto nga iban just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila do ko.
1: Tama Sir Josil, kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Sa iban sila ginalakot lang gyapon nila sila sa digin luto.
0: Actually manamit ini kun makauyon lang kamo medyo may pagka makahang ini. Pero makagalahan na ini kapin pa kon gaso-asupang imo sining palamahawon Dok Layo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan na nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, nabi, masamisi niya sa ordinary nga pag-incendi na ito, nabi Dok Layo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefits sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kagapagka-damage sa ato sa cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot Sir Josil sa madaling pagtigulang, problema kay balatian sa korason, kag amo na ni ginahambal ni Sir Josil, cancer, kanaga support sa skin.

0: nagabanog amo nang pagintindi nato sa inflammation sa sulod sa ato sa ning lawas anong mabuli gyud sini Doc Leo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, noted diri sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So initanan natawag nato sa ni inflammation ini Doc Leo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila Sir Josil sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes Sir Josil, no? Which is ang sulfur containing compounds nga kasubong sang alisin nga makita man naton Sir Josil kun makuha man naton sa ahos. Ara dira sa sibuyas dahon kag amo man ang quercetin nga kun i-combine nining duha o kun tungod sa kombinasyon sa nining duha nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So buto man lang Sir Josil mapahinay nila ang pagsignal sa gitatuwag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag nga pahubag o kun nagapadayon sa gitatuwag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsyagan sining mga sintomas pero galing lang Sir Josil ano nagalawig kag budlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa dinga triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problem sa ni Sir Josil nga mahulog na lang Sir Josil ano sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin nako man mahatag sini sa ato sining was niya kayo Handok Leo, but we notice kalabanan sang rich in allicin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Leo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor ta dira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama Sir Josil. Dalangas-langas gani sa kilala ko sa Manila sa una no. Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sa sibas Bombay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
0: Kati may alisin.
1: Yes.
0: Okay. Sa heart health naman nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato sa ringa sulod sang kaugatan Doc Leo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: So liwaton ko Sir Josil, speaking of LDL, maning low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kun ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity namin nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat nagaresulta sa niso stroke, supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Butang balon Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ara sa niso sibuyas dahon.
0: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ring kaugatan kung hindi ma-damage.
1: Correct Sir Josil, kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira kung ginakombinasyonan naton Sir Josil sang sugar,
0: saturated fats,
1: refined carbohydrates and saturated fats.
0: Oh. So amo na nagapusa kung sa aton pabala daw bilog abi bagay, gakapusa ina kag makahililo. Kon simpunan naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sining carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sining ika heart health at the same time cholesterol support kon magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman Doc Leo may mabulig ang sibuyas sa dahon.
1: Yes Sir Josil, importante man lang balaan kutob sa may mo kontrolado kun tani Sir Josil no. Ang pagsulod bala sang sugar sa aton sa ninga lawas. I mean gina-absorb sa dugo, absorb sa aton sa ninga selula.
0: Tingalahan ko ginya Doc Leo bala. Nga kun din patong matamis dito patayan na namita no. Siguro depende man ini from the very start sa naanda naton. Kay parehas ni spaghetti. Na natatun matamis. Tingang western iya ma o gusto nila ya ma maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nagumpisa ini sa daw pinanubli naton nga muna ng timpla na anda na sa aton taste bud.
1: Timagambal kita Balancer Josil sa pagabot sa kultura. Tilakip na mga ginaluto man naton mo. Lakip na

0: kinaandan naton sa aton sini nga pangginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli naton sa aton sini ginikanan, ang namataan naton.
1: Ang nakita sang ang ginaubra sang tigulang nga nakita sang bata ginasunod na lang.
0: Tama. Mahimbala nun sa Tagalog nga sumadumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example good Sir Josil na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil no, siling mo lang ati sila dito ya mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference Sir Josil sa western maulo aslom hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner na encounter ko Sir Josil pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, sweet or sugary. Amo nang ilasan niya comment. Tingala ganyan kilala kong pagtilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sa ila sa Japan.
1: Pait. Yes. Why kalamay ang ila
0: ya? Yes, yes, why kalamay.
1: Kagway iced.
0: Yes, Sir Joseph.
1: Hot tea sila
0: yes,
1: ya.
0: Pero may, siya personally, nag-iimo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is, dako gidang niya katingala pag-abot na rin sa aton, nga perti kano katamis aton na rin iced tea.
1: Hindi na ganin na iced tea, Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
0: O sugar tea with little ice or whatever. Pero pag-abot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuligili sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sin yung glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josil, damo ang aton sin nga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sin eh. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sin nga sugar baka to sa aton selula, pero tisins ang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
1: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
0: No, sala ang pin or sadya sin ako pila ka atembla sa Josil.
1: Malak.
0: Kag mablak. So, isa ni siya sang dapat i-improve Sir Josil ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil, tiko malakgid, kagwa ising iban nga pamagi, patawag sila locksmith. Para makuha to kag maislan sing bag-o.
1: Tingda kada sa operating room eh.
0: Amo ni Sir Josil no.
1: Salawas sa tao.
0: Parang araya sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pa lang Sir Josil kung ma-improve ang aton sa nang insulin sensitivity, himuon gid naton. Ang isa makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity, ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sa nang insulin, pagkatapos makabulig man siya no, especially sa may mga pre-diabetes palangadaan Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambala doon sila nga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
1: Ang balon niya ka doktor na siya, boundary ka para mintindihan mo.
0: Boundary ka. Ang termino ko ganito sa mga client Sir Josil, gapaminta na.
1: Nagagawa-gawa.
0: Nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung permi bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
1: Laban.
0: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom o kung hindi kita too confident nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na Sir Josil ang damage sina. Pero galing lang, ang iban sa ni nag-labot pa 5 to 10 years kag mag-manifest ang pila sini ka mga complications.
1: Sabon importante nga tagaan ta tiempo for body repair pin may ang lawas tala binigikubalan ta may damage na sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
0: Correct Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo Sir Josil, ang pagmata sa aga kun masanag na ang palibot
1: no.
0: Bisan uay pa sa silak sang adlaw makabulig sir Jocel sa insulin sensitivity.
1: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kun taas tagin man blood sugar level mo na miinog tulugya kun inog muklat na sang adlaw.
0: Ano ang problem sir Jocel kung hindi kita magayo-ayo? Gabalik-balik galibot-libot lang kita dira.
1: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao inog inog tulog sang mataas it blood sugar.
0: Yes sir Jocel. Kagpermi maluya abing pamatyag.
1: Oo. So magamusin na bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin natin kaon kamo sang sibuyas dahon.
0: Tama.
1: Now, about sa ato sininga digestion. Kay kung kaunon mo inidok layo, makahangkahang sa labi na ginoon ang empty stomach, batsyagan mo gindok liyo, na ginakudot ka ginakusi ang imo sininga chan kon kanoni mo ini puro on an empty stomach. Ang sibuyas dahon, Dok Leo.
0: Iban sa Sir Jocel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan. Nga makao na ton, nga hindi kita tuman magbatsyag sa amusin ang mga reactions, Sir Jocel.
1: Labi na gid kon taas ang amusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba. Kung may acid reflux ikaw.
0: Correct Sir Jocel no. Niblang actually may iban nga mga practitioner Sir Jocel nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only ang acid sa hindi dapat niya lugar.
1: How? Nag-awas.
0: Nag-awas siya. Amo na makabatyag kita sang tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa siling taas acid ko.
1: Oh. Why man nagalabaw actually sa baba mo? Kami magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Siya taas, dugo ya.
0: Mm.
1: Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
0: Tanglas ka sa me.
1: So speaking about this, digestive health and gut microbiome, Dr. Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas do ka?
0: Tuman ka importante Sir Jocel. Paglawig sang kabuhi Sir Jocel sa katawo o kun ang paglipot sa sininga kabuhi nakadepende sa sininga digestive system.
1: Oo.
0: Dira sini nakadepende ang tanan Sir Jocel. Kung napatay ka, napatay ang mga lolo nyo to tag 100 years old. Buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function Sir Jocel. Naga-feed ni sa sang beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat Sir Jocel upod gining duha. Digestion and absorption. Kaya kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon Sir Jocel.
1: Amo na ang ginasiling naton permi nga dapat kahibalo kita and must be educated. Kay pareho sina sang ginatawag nato sini with the acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
0: Tama.
1: So amo ina nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man Dok Leo.
0: Correct Sir Jocel. Pero sa convenience nga ton sini mga tagpanamati kag tumalanaw Sir Jocel, ang question na ton permino, libinigid sa ton siling ultimate trial, waay Sir Jocel uyang.
1: Oo.
0: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton siring lawas.
1: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kailun say good fats ang unod ya sina.
0: Correct.
1: Now, katuan ta na karon ha? Sa ato siring immune system support. Amo ning parte sa ato siring antibodies. Ato siring kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon Dok Leo?
0: Ginapapagsik nila Sir Jocel ang aton sa nga white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing kun maayo nga madasig nga pag-ayo sa aton sa ring samad. Inibangod siya sining vitamin C, sang iya sining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene sir Jocelyn converted sa aton sa ring lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga ridere.
1: Amogalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sa ring lawas.
0: Correct sir Jocelyn.
1: Okay. Ina, para sa aton sa ring immune system support. Sa bone health naman Dok Leo, kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sa ninyo tulaan, Dok Leo?
0: Ambal sang kilala ko ganun, Sir Jocelyn, nagtanom sa ninyo, siya kita mo, Dok, tiso-tiso niya sa ninyo dahon, no? Baskog tindog niya, tabuan pala niya, nagtanaw kami siya sa ninyo mga tanom, madlos ang hangin, no? Kita mo, Dok, tindog niya po.
1: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay, Tobla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
0: Sana all. Ari Sir Jocelyn, mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod siya itong tulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod siya sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problema, Sir Jocelyn, may issue siya ni dari mo. Sa calcium, kag magnesium.
1: Mm-hmm.
0: Kung through supplementation, imo siya tumaro, nag-compete sila abis sa absorption. So ang problem naton sa ni Sir Jocelyn, tungkol na nagka-compete sila sa absorption, instead nga optimal lang naton sa nga beneficio dari kag-absorption na be, gamay na lang. Kaya kompetensyahan, nai sila nga duha. Kung nagasalutan, nai sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Jocelyn, pag-abot sa ni sa plant source, highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium, nga ra sa ni sa sibuyas dahon, may kita problem sa absorption. Kaya ti ang creator sa ni Sir Jocelyn sa mga tanong, balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa nga mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium, 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium. Para sila sa nga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, why na kita paligban niya, Sir Jocelyn? Kalkulado na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
1: Kay kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
0: Correct.
1: Kay imbalance siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinanglan nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para na ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health, bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot, ha? Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon?
0: May aragin Sir Jocelyn, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa aton Sir Jocelyn. Kag sa mga nagatanaw sa Facebook plus Sir Jocelyn nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa aton Sir nga live. Okay, medyo blur na ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Jocelyn nga sa iban do ka tadlong pa man sa ila sa nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kaya malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi, makareduce ang risk of age-related eye degeneration. Kag makabulig mo si Sir Jocelyn, no? Para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV-induced damage. Inatungod sa iya Sir Jocelyn nga mga compounds nga aridri vitamin C, arimandri ang ginatawag beta-carotene nga hambal ganin naton, ginaconvert sa lawas sa vitamin A. Kag ang aton sininga kun ang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
1: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man. Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man naton sini sometimes moderately. Depende man sa pagkaon, kiti ang bugas ko, no, ti ara man apirmi, available gina, kada tsenda ko, no, may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately, hindi ta pagpatamaan, ang maglabot sa punto, bala nga main source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghambal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
0: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira kon condition kag sa mga tao Sir Josil nga nagabuhin sang asin sa ila sini nga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko man sini lose weight, buhinan yung inyo sini nga sodium.
1: Ito sa tip ha?
0: Yes, Sir Josil, lang asin sa inyo sini ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed ng mga pagkaon, Sir Josil? Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ang weight. Well, samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful bagid siya eh. Kag makabulik si Sir Josil, no? Increase ang satiety without adding fat. But ang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsya kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sa kabuluskan.
1: So, initanan mga binipisyo nga makuha nato sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano naton ini-prepare? Paano ang pag-take naton sini para makuha naton optimal or ma-maximize naton ang mga binipisyo ang pang-discuss naton, Doc Leo?
0: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon naton. Ano mo itong hambal blan naton tagi na may suggestion kito dira sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini nga kumbaga aton makuha agad best overall nga klases ang preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktukon na ton ang malimpyo na ha nga sibuyas dahon kag gisagisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
1: Okay.
0: Sa pag gisagisa sini.
1: So bali ang guwai sini pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, amo na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
1: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon naton, amo na mga binipisyon naton makuha, ang daily consumption naton sini, Doc Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang, sibuyas dahon.
0: Pwede, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa naton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
1: Daily?
0: Yes, pwede kita makakaon sina.
1: Tasa nga gamay, eh. Di ba si tasa nyo yan, isa kakabu ang unod?
0: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasobra sa ni Sir Josil, kaya araw-araw ka pa, araw-araw pa nang yung mo ginawa, karon nga makapagusto agad kaon sina.
1: Actually, yung dua katasa, kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara. Ang tunga sa tasa.
0: Tama.
1: Okay. Now, pwede ayhan ini nga steam na ton, Doc Leo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko abi.
0: Ariya Sir Josil, no, kung dali po may problem, ikaw sini sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
1: I see.
0: Para nga ma-less ang iya sini nga, ginatawag sulfur o kung ma- ma-reduce pagyad ang iya sini nga excess nga sulfur. So, less ang buntod sa imo sini nga tiyan.
1: That's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo ang acid.
0: Tindihan na nila.
1: mas maayo nga ano ninyo, tawag na ito sinigani, inyo sininga steam. Tikon kaunon ko abiya, Rodok Leo.
0: As long na why ka man lang digestive system issues or Josil, pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa nga main meal. Ang raw siya, wag gingisa o kung ay man gin-steam.
1: Yun naman namin ini sa mainit-init ka kanon nga bagong bahit bala kun aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang. Bulubarunon mo yung isa kadahon. Pagkatapos, pagtimo ni mo sang kanon, pasundan ni mo sang dahon, sang sibuyas dahon. Leo, susga pa ni Hul kakag.
0: Langas-langas ang kilala ko, Sir Josel, sinya, bisan Waisudan, may sibuyas dahon na ginbaruron, may gamay nga asin, tapos bagong bakit ko nang emotion nga 64, ah.
1: Habi ko 36.
0: Langas-langas na abalan, man lang nilang proper nga pagtawag, ah.
1: Tiko, may 64, ikaw kag 36, very good, gid. So, basta, matolerate mo lang ang iya sining sa bordok, Leo.
0: Tama, Sir Josel. Kag kung magkaon ka, wai blaga batsyag imo sining atyan.
1: Okay, kung sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
0: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero, kung liba, taas ka din mo acid, balikon to naman ang termino nga kinaandaan.
1: Acid.
0: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Josel.
1: Now, ang iya naman ni sining volume abis ang intake. Let's say, for example, tunga sa tasa para iya sa gisagisa na tondok layo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa gin steam naman na tondok layo same amount
0: same lang yapon Sir Josel.
1: And sa raw?
0: Yes, Sir Josel. Kung sa raw ka, lima magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josel, nga gin-chop ni mo sa nga onion leaves.
1: Duha sa tatlo kakutsara.
0: Yes.
1: Magduha sa tatlo kakutsara, maximum of two, duha kapuno na dokleo. Nga hamay-hamay.
0: Dira-dira, Sir Josel.
1: So, kung sud-anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
0: Iban si Sir Josel gani, no? Why na gani nila ginachop, ah? Ginugasa na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
1: No, sakol lang dahil.
0: Ginausap na lang.
1: Pariyos na abi karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, pariyos na kung may linuto ka mo, pariyos na abi kung may pinamalhan ka mo, pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel. Amo man kung may sinabawan ka, kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinuktok.
1: Oo, nga to, nabi kayo di palata, lata, gikita, permi mo.
0: Tiga, kuha niya ka brown-brown ang kolor sa iban sa niya.
1: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha ka puno, daily intake. Nila mo magpasubra kay kon ang side effects sa sini kon matamaan ikaw labi naging kon sensitive ang imo sining tiyan Dok Leo. May batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
0: Tama.
1: Now, so initanan mga abyan sana siling na naton puno sang nutrients pero may mga fat soluble nutrients siya or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kun magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO malunggay oil kag vitamin D3.
0: Tama Sir Josel, kag isa pagid naton ka bonus no. Muning hambalbla sa iban nga especially no sa bago ko na feedback na baton Sir Josel. Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom sa sining mga capsule sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tuman na convenient. Kaya nga man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
1: Ano ka 36 nga dapat ibulad? Para...
0: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silaks ang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amosina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na tonsin nga ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3, Sir Josel, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: So, ang Santhon Plus Gold na to, if you speak about this spring onion, tawag alis ang ibang sinindak layo, no? Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources, labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa santon plus gold capsule amoning garlic o kon ahos Dok Leo.
0: Correct Sir Jose, actually ang sulfur compound no halindira sa garlic sa sibuyas dahon ara man sa garlic na ton. Kagang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon ara man sa aton sininga malunggay. Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
1: Actually sa madasig nga pace o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. We don't understand nabudlayan kamo magprocess ini. Pero kon may ara man lang kamo tiempo, try it. Kon may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or ma-inom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
0: Tama Sir Josil no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot ya sa pagtanong bala Sir Josil. I-considerar man naton sa ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang nga sige makukaon laswa. Sige makukaon na utan pero nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo ginadiscuss bilang mga benefits. Possibly Sir Josil ang duta mo di amon naka nutrient dense nga masuyop balasang tanom kukun o tanon nga makadose mo lawas kung di mo makaon.
1: Diba si ko na nagapatambok lang siguro basi triple 14 Dok Leo.
0: Isa man
1: 1620
0: ting ibang sinis niya why ko urea sabihan na lang ihi
1: kung kaisa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silingan dira sa pamuhin kag dara sa gakot course niya pabay ilang ya di pa na silingi abuno sa tanom ta.
0: Namo nang rason tong iban.
1: Basi kon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kon ka isabi may ara sa aton pa fisik nga ubrabla Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kisa may nagkakabili nga mga toxins da parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos i daw parius lang agin pagi ta sa tubig bla kag bunuton kag ibutang skaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
0: Actually Sir Josil no tama gid na kag ako mismo nagadiscourage ako sa mga nagakaon sang utanon bla nga raw kun hindi kamo mismo ang nagtanom. Kay nga man even sa mga abuno sa nabasi kung gamitan sa nasang animal manure or kun ano nga mga pang abono bala Sir Josil nga ba si contaminated nga hindi makapaayo sa aton sininga tiyan.
1: Sa morning as much as possible kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo Dok Leo gapamangkot kay gidi bisan sa mga pagkaon ngon sa parius lang bakal ka lang sang tangkong di inini naghalin masami sina kun suki mo to okay ni ang gintam na naging tanong gidin hindi si ilugan na nagtubo ha kasi ilugan ka tubo sa mi ang ano mo tangkong. Pagkatapos kung kaysa may ara man pagkaon ba lang ginalakot na utan man apat-apat sa uma. Nambal nga ay diin ini ninyo ginbakal silingi okay na to limpyo ng ginhalinan ah. Amo na nga dapat siguraduhon ta kay kun kaisa parius lang for example sang mga mushrooms ba lang ini hindi kita sigurado. And you know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuan sa puno sa saging ara man lang sa ginahigtan ka ginabangtan mo karabaw mo. Ti ano ba lang inspektaro ni mo sina? That's why sa mga nagakilaw to Dok Leo kaya mushrooms nami kilawon na kayo madludanlog na kaya makulukidol-kidol.
0: Dapat pilion nyo lapis bungyod ah.
1: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
0: Gusto.
1: So with that ang Santhon Plus Gold Capsule actually premium D3 soft gel capsule kasi Santhon Vitamin C ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated the ultimate trio kaya almost the ara dan kinanglanon nga mga vitamins and minerals sa ato sinang lawas Dok Leo sa tatlo nga ini. Santhon Plus Gold Capsule premium D3 soft gel capsule kasi Santhon Vitamin C kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas tang tanan nga nutrients nga ara or tanan nga vitamins and minerals so ini tanan mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Para yung sabi kung wala dira sa Yes to Health Store sa suki niyo butika kag pharmacy pero kung ara ka mo sa Bacolod City pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kon volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sinang makuha. Kon dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre na ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira. May upwede si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning Ultimate Trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kung mga pi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kung nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw OP ikaw, Dok Leo, out of place. Mm-hmm. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
2: Mm-hmm.
1: Oh. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang premium D3 coffee mix nga ang yasining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
2: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta option no, kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay yung problem bala Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa emosyon ni sakit, may bawal man gid eh. Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil, lang ang balanon balang do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
1: Oo.
2: Hindi pwede.
1: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gapon, malapot sa...
2: para ano Sir Josil nga may moralidad pagkita nga ginasunod man.
1: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules. Tama. Gagin lay down, diba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto ni mo mag-enjoy sa everlasting happiness.
2: Correct Sir Josil, kag kun sakto ina nga klase sang hambalanon Sir Josil, taniwa isang masakiton.
1: Oh, galing kay tigin bili na sa ato ng tanan ng diskresyon. Problema sini ang kadalok tagig.
2: Tama Sir Josil. That's why kung gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Ang problem Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal bala, hindi makapayo sa aton lawas. So kung nasobrahan na kita ngadaan, kunway kita Sir Josil sang ibulos. So ang iban sini Sir Josil kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo sini Sir Josil nga paminsaron mo panglauna mo kadali sa imo sini mabuyok sa mga tentasyon. Like for example sa kape karon kapag nagitlon ka na ginabawalan ka. Sing ganan ta nga ti dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: Sara-sara.
2: O sara-sara. Kung kapangita agad mo isang humot sang kafe. Ti man namin sini nga balita kay ti bisan nga gitawag may insulin resistance Sir Josil, may ara sang premium D3 capsule ya. Premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sa ninyo craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sa ninyo blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya Sir Josil nga samtang nagapangafe ka, may benepisyo sa imo sa ninyo panit, sa imo sa ninyo internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka daw kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Santon Plus Coffee Mix.
1: So mo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi. Mangapi man kamo gihapon. Ang amon na lang kagangato na malang amon ni Doc Leo is make the most sa worst sang inyo sininga money nga ginabakal sa kape. Why try Santon Plus Coffee Mix? Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambisyon to have an optimal sininga good health condition.
2: Yeah, tama, Sir Josil. Kaya ako yung kadamo, nagkita sa experience ako, Sir Josil, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala o kung pang ilis sa ginbawal mo ang tendency, Sir Josil, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo taasan ng isa kasimana, Sir Josil, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal kati why sila option mo why sila choice bala, Sir Josil. Balong talaga why choice pero may ara kung tani pwede ka magandang kauntat kung gusto magandang mag-ayo mo pero ang ibang sini sa indulgence na lang nila pero at least makabulig sa ila sininga ika yung lawas. Kagang problem pagit sa iban, Sir Josil, sinibay pa nagasugid tuod. Ang ginapamangkot, no ba lang nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Pero permi mo na madakpandok layo, labi na gid kon opdanay sila sang bana niyo ko nasawa ya. Paghambal kay tinakaon kasi ni nya wala paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up na ma confirm nagkaon laghong upod niya mo. Mata man sini na, pero actually kung pamangkuton ka mo sa mga doctors, sugid ka mo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakaon kasi ni wala nga sino ginbutigan niyo, doktor, hindi kaugaling mo ninyo.
2: Tama, Sir Josil, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha?
1: Oo.
2: Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo na ka mo iya.
1: Oh, uy, mabal nga ti, amula na i-resibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalairan ko sa tax.
2: Maglawas, Sir Josil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: Oo. So, amuna ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sininga pagpanghabon, again we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sang aton sininga gina-apply sa aton buhok, sa aton sininga panit, may cause sang ginatawag nato sininga allergic reaction sa aton sininga panit o kon sa aton sininga anit sa ulo.
2: Tama.
1: Amo ning cause kon kaisa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos siling niya ti nga ang panit ko siling niya ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw ginabagnos ko man diri nga siling yan daw dasig siling magkurinot. It's because anon to ask kon kaisa ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato sining ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ato sining panid, Dok Leo.
2: Tama, Sir Josil, no, kasubong mabalas sa pagkaon hindi safety nga appetite lang ang saliganta. Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious. In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Tiyati may eat all you can siling isang paho, to siling nga maudak tato, tatlo ka kilo. Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes.
2: Gusto na, Sir Josil?
1: Tinuig ni mo ina, ma-reverse.
2: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa mo lang, tapos isahon ka man.
1: May lang.
2: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
2: Correct, Sir Josil.
1: Laban-laban, hambalon ka lang katao, kag libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mama, ay, hay, buotan ni klase tao to.
2: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo man na bilang ang principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa ton sining ginatawag olfactory system, abi, sa ton sining panghumot, nami na sa aton sining panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josil, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong efekto, kay positibong efekto sa aton panit. Santhon plus gold herbal, o Santhon herbal soap, Sir Josil. Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom. Antibacterial properties, makabulig sa baho, lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot, Sir Josil, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw. Ngayon, di man mapapasyad tong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor. Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
2: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
2: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josil, sa imo sininga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig, parang kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang ng sabon ka lang, tapos wala na.
1: Mm.
2: Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kag protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayid nga iban kon ka isa parehas ni kon ma sami naman nga magulan-ulan gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis sa aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon ka isa. Ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Mm-hmm. Sa tanantang nga nakuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini ang palanakit sa lawas takon kay sa may mga balanyos da dokleyo nga nali gani maka tapos ikaw banyos bala may batsagan ikaw nga kun hindi mainit na nagalamig nga nagainit pero in the end kitaan mo bala kun sigisiging applications nimo labi na gid kun very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
2: Kag nagamala, Sir Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalamaol sininga mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
2: Correct, Sir Josil, no? Kaga manamisin sa Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kaga outdoor kung nagagwa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
2: Kahit hindi iya sang kinaandan bala kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kaya makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan, picture up ni Sir Josil ga balik bla sa imo sininga panuduman nga padulong na sa serum pagabina ma-register sa pinsar mo para nis planakit lawas para nis sa palamaol
1: no.
2: Amo nang nagaregister diyan sa pinsar ta mo daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa una una sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man
1: no.
2: Pero hindi tipikal ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan
1: actually mahamot ini ang Santon Plus Herbal Oil, Doc Layo, ha?
2: Mm-hmm.
1: Sa mga naka-testing sini, kaga may ara nga mga nagamasahe bala, nga nagagamit sini, damo na namian, Doc Layo, bangod man kay, hindi ka bala mahuya nga maglagaw, nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa, mahambal nga, bisan siling niya, piyungon ko mata ko, balan kong tigulang ang tupad ko mo.
2: Mm-hmm.
1: Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume kundi balanyos.
2: Mm.
1: Selling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya, masalan mo pagani kon kay isa Doc Leo nga daw may pagka lotion, ang iya siling scent daw parehas gid na sang bubblegum nga Tarzan sa una ko nakaabot kamo ang iya siling scent which is mild and then ning makon na simutan ni mo bala Doc Leo do gina-ili-ili like ka psychologically siguro na mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sining lawas
2: tama
1: ang iya sining scent. So ara da Santon Plus Herbal Oil and then kinanglan taman niya panamio na ato sining mata to maintain good eyesight we need beta carotene vitamin E kag siyasantin. Kinanlanon gid na sa ato sining mata especially hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang hinihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom ng suplemento, Doc Leo. So that ang matata hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
2: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa ninga lawas. Dapat may specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visonex Plus Softgel Capsule para, Sir Josil, ginhungod gidin ng suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Ito ay naginikita naga-istorya sa mga kung paano natong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niya mag-yapon.
1: Sige mag-yapon, kamo pang lingling sang cellphone niyo.
2: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sini sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
2: May kilala ko das baluarte o. Ano na San Jose Molo? Amog na panglingling. Ting isang nagabulig sini sa iya, Visenex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho, sang dagom sa makina.
1: Then ano naman lang na karon, abiga pa ngayon ikaw rilo. Aga pa ngayon ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da, lente. Tapos tulok ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
2: Problem yan.
1: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
2: At tama, Sir Josil, pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa nga mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ani, bakal tubag, mamasulan lang kung kisang galing may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kagimuon nyo the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ga pala nakit ang lawas ninyo. Kaya gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamo nga hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
2: Tama, Sir Josil, no? Kay Budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina. So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik kapag sakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit namon. Pero kung na diba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon nga hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa nga mermedyohan kag mapatawhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumar sang cess the pain.
1: Pero ari niya, pag inom nyo sinay, sigurado, gid. Ha? Iniya mahambal ka nga why pa man simptoma pero kinanglan mo mag-inom kay ginapreparahan mo eh. Pareos ni sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya dapat imnon nyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi nyo paghulatang ara na singkwentro pagkatapos mahambal dali lang mariload pa ko.
2: So, ang iba niya, Sir Josel, hindi pag imnon kung why ka sa may ginabatsyag. Pura ariya
1: imnon mo para magbatsyag?
2: Pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, nga ginatawag. And that's bisantigo lang na capable sila dira. So ang mga lalaki, kung kaisa, isa kagtunga. Ang santunga kung siya ginabalik pa nila na sunod niya si Mana pa, hindi sunod niya law, hindi sunod niya si Mana. So nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
2: Correct, Sir Josil, no? Para mabuligan, balang magnami aton sa ding blood circulation sa pangkabilugan. Kati ang kinanglanon, Sir Josil, no? Para sa maayos sa ding erection is ang manami nga blood circulation.
1: So turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daw nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kay ti we're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
2: sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Josil, kinang lagi naton sini ang kapisan sa pag-usisa kuno nang dapat tag hindi nagakadapat sa aton sini mga badatian. Kagga ang iban sini, Sir Josil, libre dira sa aton kusina o kundira sa aton sini palibot kasubong sang CBS dahon nga may tuman gali kada ko nga benepisyo hindi lamang sa aton sini nga lawas lakip na sa aton sini nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sini nga lawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon aton adlaw-adlaw. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test pa man maging uli ang tanan. Kaya sunog pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Dr. Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sur sa XFM.
1: And Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. To work responsibly.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
4: wala isang konkreto, mga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
1: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: FM 103.9. Let's level up the talks than the usual.
8: Surprises and twists.
7: Let's go something personal.
8: Oh.
7: Something intimate.
8: Join me in reading books.
7: Something sexy.
8: Yeah.
7: Between you and me. X-rated. Right here on 96.7 XFM.

0: Good afternoon, everyone! And happy, happy, happy Friday! Ang mga kinatawag na, thank God it's Friday na! Lapit na lang, Sunday rides na naman! Uy, tutuod lang maka, ano gadya, mag-ride dyan. Makalilingaw! Though, para sa ako niya, munang naon therapy, no? Alas 2:07 na sa ngapon, mga katropa! Kag naabta na naman ko talithi! Basa na naman aking damit! Na sobra kanit! Ah, garay ba? Garay! O, di ba? Kabukali, ha? Ano yung colors ng TikTok mo? Sky, I mean, na blue and pink. O, di ba? Sky blue. Neon blue, I mean, neon pink. Alright. And syempre, ang petsa subong, Agosto 28, 2026. Kaya syempre, mga katropa, nagatutok makamugiapon diri sa X-Rated. Kaupo din inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kabokal. Kabokal sa Facebook, kabokal sa TikTok. Excuse me, pulo pangachi. God bless me. And syempre, no, sa mga nakatutok dira sa ilang mga YouTube, no? May ara kita dira sa YouTube live stream, no? All you need to do is pangitaon nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kag syempre, no, sa mga nag-compute naman sa ilang mga cellphone, accessible gig kaayo ang aton nga programa, ha? Tungod kay miara kita sa ginatuwag nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Thank you. And sa mga gusto man iya karon magtawag, no, miara kita sang hotline nga pwede nyo tawagan, no, 0952-2818. Ara, ako ni naipin para masapo sa inyo makita. Or pwedeng-pwede man ibutang niyo inyong number kay tawagan ta mo later on para at least mapamangkot kung ano man ang inyong opinion with regards to the story or sulat nga gipadala sa aton nga mga katropa. Kag sa mga nagasaulog sa ilang mga birthday, happy happy birthday sa inyong tanan. May God give you more life in this world and of course, healthier body. And syempre, no, sa mga katropa tadira nga nagatutok sa ilang mga panimalay, labi na gitsubong nga hapon, mayong hapon sa inyong tanan, kag sa mga katropa tangara, subong sa ilang mga opisina, or simply nga nagapamati dira sa aton nga mga radio station, no, sa 103.9 XFM, mapasalakyan man, mapaopisina, mapabalay, mayong hapon sa inyong tanan. Kabalo, nagigam mo pag Friday, no? Basta Friday, gani. Anong ginobra nila? Siyempre, pauway. Excited na mag-Saturday, kag-Sunday. Kaya siyempre, it's a relaxing day. Iba niya, nagkapuli na sila mga province or probinsya para maupod ba nila ilang mga pamilya. Iba, nag-lakwat siya, no? Iba niya, night out, eh. Kay Friday night out na naedayon niya. Pero tinahinay lang ito sa pag-inom, ha? Hinahinay lang sa mga bisyo, mga totoo, at mga inday. Kay kabalo naman kamo, nakabudlay gid, magmasakit subong nga panahon. Sa tutud lang, nagbakal ko ito ganyo sa SNR, no? Aling ko to sa SNR, no? Nagbakal ako sang, kinobsan ako sang fish oil, no? kay muna nga akon nga isa sa mga ginainom para sa akon nga heart. Kay tiya, may heart disease ya si Uncle Bob ninyo. Pero sa akon pagtanaw, grabe na gid kamahal. Imagine, grabe na gining kamahal ang mga bulong, how much more pa ang magpaayo or kung masakit ikaw, no? Imagine na ang 300 pieces of fish oil ara sa mga 19, oh, di ba? If you're gonna do the math, tantabi kung pa, kung pilang may guan sa isa ka fish oil, no? Ari, oh. So, 1/8, I mean, let's say, butanta, 1/9, ah. 1/9 divided by 300, oh, tag size pesos ang isa, no? Pero kung baklon niya binilog sa mga butika, baka mahal niya, ratag 29. Amo na nga mas nami kaya bakal nga volume, no? And speaking of bakal, amo na ganyan nga ginatudlo. Anta ka mo, kag, ina-endorso sa inyo, ang aton nga Yes to Health mga products. Especially sa aton nga Ultimate Trio, mga katropa. The reason why nga ining Ultimate Trio, aton na gina-share sa inyo or gina-introduce sa inyo because dakugid nga bulig. Kung may ara ka sa ginatawag ng Ultimate Trio sa imo lawas. Bangod kay ang atong Ultimate Trio, ini mga food supplement. Again ha, food supplement. In other words, nag-provide ini sa mga food sa aton nga lawas. Especially sa mga food nga hindi taman maadlaw-adlaw kaon. For example, sa nga ampalaya, no? Tikik mapait, mas dali ka man masumuran. Para di mo mabatsagan nga may ampalaya sa imo lawas, amo ni kani nga mag-tumarka sang Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta, isa ini sa mga nagapanguna sa aton nga Ultimate Trio, mga katropa. Ano ba lang Santon Plus Gold, Uncle Bob? Ining Santon Plus Gold, isa ini ka suplemento nga puno sang antioxidant. Di niya ginkuwa, diri sa aton nga prutas nga mangustin. Abalo naman kita pag ang mangustin ang paghisgutan, better gini kag mas nami gini nga antioxidant. Madamo na sang prad na kami aras ang mangustino because ining mangustin, mga katropa, nag-remove sa tanan niya mga toxicity sa aton kalawasan. Labi na gin sa aton ng mga ginakaon, mga fast food, junk food, mga ginapanginom. It's better kag it's really important nga may ara kita sa ginatawag nga antioxidant sa aton lawas. Amo na gani nga ginputang ini sa Santon Plus Gold. Kindugangan sa ampalaya, nga ining ampalaya, I know, mapait gini akong adlaw-adlawon mo, no, dos. Yung parisong kabuhi nga mapait. Amo na ganing ampalaya, ang ginuubra sang Yes to Health Incorporated, ginbutang ini sa Santon Plus Gold. Ang ampalaya naman, nagabulig naman regulate sa aton ng mga blood sugar, kag nagapanubo sa kolesterol sa aton kalawasan. Amo niya ang ginatumari, Uncle Bob. Ang akon nga Santon Plus Gold kay needed gid sang akon nga heart since mayara ko heart disease. I need to lower down my cholesterol, I need to remove toxicity sa lawasan, and since pamilya kami sa mga diabetic, so amo na gani Santon Plus Gold ang ginainom ko bangod nag-regulate ini sa blood sugar. What if kung dugangan tapagid sang malunggay, ini malunggay ni, no, una ginigani nga tanong nga kakadula ang mga sanga sa inyo mga panimalay, di ba? Naa.
1: Wow, ka-perfect.
0: Kay man, ginalakot nila sa tinola, sa laswa, sa pakinason, kakuano pa dira nga mga pagkaon, no? Pati ganis sa pandisal, ginalakot na, di ba? Amo na gani nga, ining malunggay, miyara ini sa mga vitamins and minerals nga importante sa aton lawas. So, kung dugangan tapagin sa garlic, ini naman ang garlic, isama ni sa mga adlaw-adlaw ko ginakonsume, no? Kay tungod nga, bilang singer, bilang DJ, bilang live streamer sa TikTok, bilang vlogger, importante gid, no, nga mahalungan ko nga kun nga puwak. Labi na gid nga adlaw ko nagaistorya, nagakanta, nagabasang bakbak sang sige wakal, no? Nagpalamanog na lang imo nga tutunlan. So kinanlan sang garlic because ining garlic, mga katropa, anti-inflammatory. Magambal ka sa anti-inflammatory, ano na ang ibig sabihin? ang anti-inflammatory is pagka or pagbulig nga ma dula ang mga bukol-bukol, mga paghubag-hubag, no, hindi niya pagpasugtan nga maghabok or magbanog ang imong mga kalawasan na binigid sa akon nga tutunan. Amoregani, ining garlic, isa gini sa mga gusto ko kay anti-cancer man ini, no? Everyday gakonsume ko, may hara ko sa ginatawag nga pickled garlic. May hara ko ginadukdok nga garlic nga ginapabukalan upod sa luya. Kag ginasamuan ko na sang Santon plus coffee mix ko. Hindi lang na, dugangan tapagid sang spirulina. Ini naman ang spirulina, ginadugang tani sa aton nga Santon plus gold. Kay miara naman ini source sang protina. O diba, kalawig na sang akong ginistorya, sa isa pala nakasuplemento ang ginatupikota subong, ha? Santon plus gold pa lang na. What if kung dugangan tapagid sang premium D3? Ano bala ning premium D3, Uncle Bob? Ini naman ang premium D3 na aton mga katropa. Isa naman ini kasuplemento nga nagabulig naman pangkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Amugin na ya ang pinaka i-avoid ta nga magdamo ang bakterya kag virus sa aton kalawasan kay dira gasugod ang masakit. Aside sa mga amuna nga mga trabaho sang ini nga suplemento, nagabulig man ini, no, hatag sang vitamin D3. Amo na gining agintawag ini sang sunshine vitamin. Ang vitamin D3 present gini sa aton nga premium D3, no. Subong nga panahon nga dumidyo nagagalugol-galoom na naman ulan, no. Needed ta sang lawas ta or need sang lawas ta ang init sang adlaw, no. So amo na gani nga ginbutang ini sa premium D3 ang vitamin D3 para sa mga gapulaw, ka call center, sa mga aton ng mga sir ng mga security guards, mga kapulisan, army, kakung sa diin pa nga aspeto sang pangabuhi. Hindi lang vitamin D3 ang miara sa premium D3, mga katropa, miara man ini sa virgin coconut oil, kag miara man ini sang malunggay oil nga importante gid sa aton kalawasan. Dua pa lang. Para makompleto ang ultimate trio, dugangan tapagid sang ikatatlo, ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang Santon Vitamin C ng mga katropa, isa naman ini sa bitamina nga kinanlan sa aton lawas para maging mapagsik, malayo sa balatian, at the same time, hindi dali matapikan sang mga sakit. Amorgani, kung yan nga trabaho is to boost our immune system. Kabalo naman kamo, pag weak ang immune system sa isang katao, dira na siya gasugod masakiton. Tatlo lang ha, ultimate trio. Imagine kung ano na nga epekto sa lawas nato, no? Gahatag sang kaayuhan sa aton nga health, ga-remove sa mga virus kag bakterya, nagkakakas sa mga bukol-bukol, kakas toxic, hatag vitamina, mapagsik, malayo sa masakit, di ba? Amo na nga ultimate trio gid ang aton gina-endorso sa inyo nga pwede nyo gid baklon sa mga butika nga malapit sa inyo. Or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwedeng-pwede nyo manorderon through Shopee and Lazada online. All you need to do is pakita lang ang Y2H 2011 para masigurado nga legit ang inyo ginabaklan. Siyempre, ang tanan niyang produkto, tahimo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-Yes to Health! And siyempre, alas 2:21 na sa nga hapon, magatamyaw na kita sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa aton nga official page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga ginapangunahan ni katropang Josie Martisano. Thank you. Hambali Josie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag sexy di ari kami di nagapamati sa La Castellana. Shoutout sa tanan yung mga taga La Castellana. Thank you. Maari man diri no si katropang Ton Palma mayong hapon ang Uncle Bob listening from Mansilingan. Uy, taga Mansilingan man ko. Din ka sa Mansilingan, Sir Ton Palma. And ariman diri no, hindi mag paulihi ang aton nga katropang Wilma De La Peña no, mayong hapon ang Uncle Bob, always gid kapamati. Thank you so much. Thank you. Kagari man diri nga aton nga katropa nga si Jelwin. Good PM Uncle Bob, done sharing holiday na naman sa Lunes kay National Heroes Day. Kag pwede maka-request ang kanta sang Jackson 5, ang title sang song I'll Be There. Alright, sige, ato na pangitaon ng I'll Be There by Jackson 5. Thank you so much katropang Jelwin. Thank you. Kaya gari man dirino, nagapamati ang katropa natin nga si Len Antonio Talde. Thank you. Ari dirino, bali ha, mayung hapon ang Uncle Bob, monitor lang kami Ma'am Bato Chapter. Thank you so much sa inyo nga mga taga Mambato Chapter. Ngayong hapon. Ari man diri nga ato nga katropa nga si Heromaine Perez. Good afternoon Uncle Bob. Galantaw live samtang Gapamati Radio. Shout out lang ko sa Family Perez. Shout out lang sa Family Perez nga gira pamati subong no hapon. Ngayong hapon sa inyong tanan. Kaga nag-reply diri si katropang Ton Palma oh, sa Grandville, Uncle Bob. Uy, sa may unha na siya sa panaad, no? Lapit na daw sa balay sa ako, no? Kumpare nga si Christopher Jaime. Shoutouts to Jaime family, no? The owner of Cordiporo diri sa NGC. Kaga na dira nga akong nga number ha, basi gusto nyo tawagan ng aton nga number, ang official hotline number ta, pwedeng-pwede gid no, 0950-522-2818. Para karon makuha tang opinion, kag may istorya ta kamo live here ha, sa aton nga programa. Pwedeng-pwede nyo manibutang inyo nga mga number kung gusto nyo nga ako personal matawag sa inyo, okay? And at the same time mga katropa, gina-shoutout ko man ako ng mga katropa sa Lost Boys. Shoutouts da kay Tol kay Bro Marlon, Tol Marby, Bro Julian, Bro Mauricio, Sir Paul, kay Bro Manager Lil Bidonia sang Good Motor Trading. Kung sa diin, dra na mo nakuha nga mo nga mga Kawasaki motor. Guys, available gid ang ilang mga motorcycles ano, matimingan yung sale baw kabarato lang gid. Kag syempre no, shoutout man kay Bro Bert, Bro C. John, Bro John Ray, Bro Limar, and Bro Joves, Bro Noel, kag sa tanan pa nga members ang Lost Boys. Shoutout man kay Sarge H2 no, AKA's Bro Sweet Corn. Boss J, may hapon na sa imo. Iuli ko lang itong imo nga DJI 360. Ah. Nalingaw, hindi ko pala sa edit. First time ko nag-voice over sa nga muto nga 360, no? Na-captured pa namin. Kali ko may 360 camera. Kakay, libuton mo lang yung camera. Iya makita. Diyang kung ano mga ginapang ubra nyo. Kagano, no? Kanami. I love it. Pero will not buy it. Masyado ka mahal. Grabe ka mahal, Gedya. Pero thank you so much, no? Kag malapit-lapit na Gedya nga blessing siya nga panimalay. Dito naman kita masinadya, no? Ride safe, mga papang, no? Kag mga mamang. Sa mga katropa, taga nag-biyahe dira sa dala, no? Labi na gid sa food delivery service, no? Mapa-orange ka man, mapa-green, pink, black, yellow, green or ano man dira no, shout out sa inyong tanan. Salang man ang atong trabaho mag-deliver. Kamo na halong-halong kita no. Ano bala atong nga pagabantayan subong mga katropa? Syempre ang atong pagabantayan ari dire nag-reply naman si katropang Heromaine Perez. Good afternoon Uncle Bob. Malantaw live samtang Gapamati Radyo. Shoutout lang sa Family Perez. Okay. Doon na sulit naman eh. Oh, sorry. And later on, ha, sa mga taga-Silayda, no? Matukarda nga ako nga band. Full band kami later on with a guest drummer, no? May guest drummer kami. Amo siya yung hinablos ni Jim Paredes, no? Si Sir Franz. Shoutout Sir Franz of FMZ Glass and Aluminum Services. Ining si Sir Franz, no? Ang yaning glass business, no? Siya na ang nagtakod sang glass sa bag-o nga open nga 7-Eleven dira sa may tabok sang Camellia Home South kag sa Granada nga 7-Eleven, di ba? Sosyal. Kag ina shoutout ko dagali, no? Ang pinaka grabe magbanking sa Bacolod, no? Walang iba kundi si Kuya Gav Blake, bro. Oh, Gav. Bro Gab, nag-order na ko to sa ngakon nga racer, ha? Sa ngakon nga, ano kayo ba kakapoy na gito ko? Buligan mo gito, drako ni takod sinyo, ha? And thank you so much sa pagpatigayo, no? Bro Bert, sa link kung diin na mabakalang ini nga racer, no? Ay, kakapoy, doko. Duga, dumabuktot ko. Nami yan, duga. Mukala niya, duga motor cross kalamblaw. Ariya si Bro Gabia tested and proven niya. Damo, ginilabalaan sa motor niya. Kaya hindi kayo, tala niya motor, hindi lang ang kabuhi mo. Charot! Shoutout ang dano sa tanan niyo mga katropa. Tanga nagka-motor rides, ride safe lang kita tanan. Alright, ano pala pagkabantayan ta? Karon maga, open kita sa isa ka sulat, no? Nga gipadala diri sa aton mga katropa kag aton ini himay-himayon, no, aton ni i-discuss sa inyo or basahon kag lantawon ta kung ano na naman nga mga lesson in life ang aton makuha sa diri nga istorya, no. At the same time, pwede-pwede gi ka mo katawag, no. I will call people as long as ginabutang ninyo inyong mga number dira, pwede-pwede gi ko makatawag sa inyo via on air, no. Ang importante lang, hindi bugo sa inyong number, ha? Or pwede makamukatawag. Kung kamuya gusto magtawag, hindi nyo gusto ma-expose ang inyong number, may ara kita din nga ginpin nga number, no? 0950-522-2818, okay? Alas dos, imedya na sa hapon, magabalik ang inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal, sa Facebook and on TikTok. Diri lang siyempre sa X-Rated every Mondays to Friday 2 to 4pm. Siyempre, mamati kita na isang malipot nga pahinomdom kag musika, no? May music ni gina-request ang Jackson 5 nga I'll Be There. Ato na itry nang i-play later on, Sir Jelwin, ha? Siyempre, magabalik ako diri lang sa inyong paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-Rated.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaas.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X-rated on XFM.
2: Alas 2:43 na sang hapon. Kagidinga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Wala giba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix nga giniinom ko subong, no? Isa ini sa mga paborito ko nga coffee. Kay bangod non-caffeinated ini, meaning wala sang caffeine. Nagkape ka na, healthy ka pa. Ini nga klase sang kape, no, nga may ara sang mangosteen nga antioxidant, moringa kag soy powder nga nagapanamis sang sabor kag nagapahealthy sa kape. Amo ni nga isa gid ni nga dapat imnon sa mga nahadlok magpalpitate kag nahadlok nga magkaacid. Isa sa mga gusto ko pagdili sa kape nga ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix kay nagabulig ini sa mga hormonal imbalance ang aton nga mga babae or kababaihan. Wala ito sa pagkambay ng babae. No, abone kaning no nga ipatigayon kag i-inform sila nga ini nga kape dako gid ang epekto kag dako gid nga bulig sa ila. Sarang nyo gini mabakal sa mga butika malapit sa inyo or pwede naman order on through Shopee and Lazada. Nagdugang na tamyaw dagli, no? Kay Bro Marlon nga nagpamati subong sa iya nga salakyan. Nagapit ko to gina sa imo nga shop, sa imo nga building. Nakita ko tong imo nga si Combat, no? Ang tawag ko na subong sa imo nga Z9, si Combat. Nakita ko to si Combat nga pangarumbat! Wala lagaw, wala si Combat subong. Shoutout natin sa tarad niyo mga Lost Boys ko na family. And dugang at amyaw digali, no? Kay katropang Romela Sumatra. Good afternoon. Good afternoon to you as well. Thank you. Good afternoon man diri kay katropang Gemma Hamili. Good afternoon din, katropa. Thank you. It's 2:46 ang hapon. Kaga, syempre, as I promise, ariman din, no? Magabasa kita sang sulat. Pero may dugang din nga mapatamyaw, oh, si katropang James Parkon. Maayong hapon, idol, from Binalbagan. Thank you! Ini nga ito nga istorya nga taga pagatalakayo, no? About ini sa ma-abroad na lang, no? Kumbaga magwa na lang bala. Ato ni niya Tukibon kagahibalo, no? Ini nga sulat ginapadala sa ato ni katropang Drew, no? Ato ni nabasahon later on, no? Sa ato nga pag basa sa ato ng mga sulat after natong itamyawo ng tanan yung mga katropa at adrino nga nagpamati. Once again guys, may harap kita address ang number ha, nga pwede nyo tawagan ha, 0950-522-2818. Siyempre later na kamo tawag after natong basa sang sulat, okay? Para at least suhabi. Dito na pagpadugayan pa, magabasa na kita subong. Alright. Inigintiguluhan, sakto ba lang nga ma-abroad na lang? Uncle Bob, maing hapon, kagsataran nga mga taga-XFM Bacolod. Taguwa lang ako galing sa ngalan nga Drew. Sa matuntood lang ginsulat ko ini nga sulat diri sa programa nyo kay tungod daw grabe na gid nagamuhan ang akon nga tagipusoon kag paminsaron. Pareho sa mga simple nga tatay nga pareho sa akon nga nagapangarap. Gusto malang na akon nga matagaan sang maayo nga pangabuhi ang akon mag-iloy. Amuriga ni Uncle Bob, naging option ko is mag-abroad. Hindi madali ang mag-abroad, Uncle Bob, kay malawig ang project. Malawig ang kontrata. Kag wala kasiguraduhan kung kayanon ko ang pangulila sa akong pamilya. Pero bilang padre di pamilya, Uncle Bob, kinanlan ko gid magpakabakod. Kasi ano, kasubo sa iba na lugar, kinanlan ko mag-ubra para maipadala. Uncle Bob, may nag-alok sa akon nga trabaho. Trabaho sa Middle East. Siyempre, mas mataas ang sweldo kumpara dire. May manaming nga benepisyo, Uncle Bob. Kag may 100% nga may future kami kung kadton ko ini nga offer. Pero sa tanan nga mga decision, may aragin na sa ginatawag nga consequence. Ang consequence nga, malayo ako sa akon nga asawa kag bata. Imagine 3 years ang kontrata, Uncle Bob. May na lang kay moderno na subong sa panahon, pwede ka naka-chat, pwede ka naka-video chat, pwede ka naka... Kumbaga, dali mo na lang makita imo pamilya. O galing, lain gidya kung ara ka personally sa ilang atupad. Lamidigid mga birthday, Christmas, or anuman nga okasyon sa pamilya. Isa pa gidya ginapaminsar ko, Uncle Bob, hindi ko gid masaksiyan ang pagdako sa akong kabataan. I mean, sa akong nga bata. Hindi ko siya makupan. Mas lalong hindi ko gid siya mahalukan. Naanad pa naman ako nga before ko magtulog, ginalambing ko ang akong nga bata kay gamay pa. Base ba na maging bangungot ni sa iban nga lugar ang akong pagkahidlaw sa akong bata. Paano man, Uncle Bob, nako na tansyaron ang akong desisyon? Because of our financial problem, suungon ko na lang ining 3 years nga kontrata or mangita na lang ko diri sang ubra nga hindi man taman kadako pero upod ko akong pamilya. Amo na subong ang nagapagamo sa akong paminsaron. Paminsaron nga kung padayunon ko ba lang ako na ubra diri or batunon kong offer sa akong nga 3 years sa Middle East. Uncle Bob, dani mabuligan mo ako, maathagan kung ano gid bala ang tama nga desisyon bilang isa ka padre di pamilya. Saliwat, Uncle Bob, madamaging salamat sa inyong nga programa. Kay tungod sa inyo, may mga outlet kami para ipadala ng among istorya. Ako gali si Drew, maayong hapon, madamaging salamat. Thank you! Alright, katropang Drew, thank you so much, no, sa imo gin padala nga sulat. Kag yes, batyagan ko kung gaano ka budlay ang maging isa ka amay kay I am a father too. Kabudlay sa ginatawag nga pagiging provider, no. There's a lot of sacrifice involved, no, sa tanan nga mga tatay dira nga nagapangabudlay para sa ila pamilya. God bless all of you. sa mga single parent, no, sa mga nanay dira nga single lang ginabuhi ang pamilya, madamo man nga salamat. Kung nagkapamati ka katropang Drew, naintindihan gid namo, no, nga importante gid ang future sa imong pamilya. Kag naintindihan namon kung in case piliun mo gid man ang mag-abroad para mas madako ang income nga madala mo sa imong pamilya. Pero as you mentioned, hindi amo nakahapos. O galing tungod sa imong pagpalangga sa imong pamilya, himuon mo ini. Ang kagustuhan mo nga makakadto sa ibang lugar for the sake of work or trabaho para man sa imong pamilya. Tandaan mo, you should be proud of yourself, katropang Drew, because amo na yang ginatawag na tunay nga amahan. Tunay nga padre di pamilya. Willing mag-sacrifice for the sake of the family. Pero iniya ang akon nga pinakadako nga pamangkot, no? Paglakat mo, kinahanglan mo gid magpakabakod. Kaya mo bala ang 3 years na malayo sa imong pamilya?

po, katropang Drew, sa bawat experience, problema nga nagasulod sa aton kabuhi, mga pagtilaw, kinhatag ina sa aton bangod kay kaya naton. Hindi mo gid pagkalipatan nga magtawag sa Ginoo the moment nga you feel weak, you feel sad, you feel alone, and you feel tired. Amo gina ang pinaka-importante nga kinanlanon gid nimo sa imo kabuhi, ang Ginoo. Kaya sa matutuod lang, katropang Drew, I've been there, no? Nagtrabaho man ako sa layo. No, ginggamit ko gid ang akong kabataan as my inspiration. Ambal ko gani sa akong kabataan. Kung wala lang kamo, ngabi mapalakpalak pa ko yaman. Ngabi magparik-parik pa ko pakapoy-kapoy, no? If feeding myself alone, I can just ask for food from my parents. Or I can work a simple job to feed myself. Pero galing, I need to stand to be the provider of my family. Amo na nga kinanlanggid. Kaysa may mga kontrata nga wala kami mo kundi kadton because amo na ang makahatag sa aton sang chance nga makagulugin hawa. Wala man gid sa malain kung magsakripisyo ka, no? Wala sang malain kung magsacrifice ka sa iban nga lugar. Ang importante lang, imo nga pamilya, maintindihan ang imo sakripisyo. I-value nila ang imo paglakat, hindi nila pag-usikan ang imo nga gina-income, kaya at the same time, dapat always kagin nila ma-remember. Kaysa bawat OFW nga nag-obra sa iba na lugar, simple nga pagpangamusta is all they need. Sabi na gin sa mga simanta nga mga tatay, utod, bayaw, or any family member nga sima, no? Hindi gid bala hapos ang ilang kabuhi bilang seaman. Ang inyo makita puro dagat lang. Ang imo upod, muna maupod mo sa isa ka tuig, 8 ka bulan, 6 ka bulan. No, puro trabaho. So, let's not waste their money, no. The money that they earned. Let's put it into to buy important things and to save. Because, again, hindi adlaw-adlaw healthy ang ato ng mga provider. Ang importante lang da, handa ka mo nga mag-asawa ng magpalanggaan ay no matter the distance. Ang importante pagid, ang pamilya always nag-augyon. Nag-aintindihan ay kag nagapalanggaan ay hindi lang kay puro kwarta, income, or anuman nga material nga bagay. Ang oras, ang prayers, kag ang pagpalanggaan ninyo ang mas importante sa isa ka pamilya. Ang pagsakripisyo ni katropang Drew, isa ini ka isa ini ka pagpakita sa pagpalangga sa iyang pamilya. Pero kung gusto mo nga makasupot ka kag hindi ka na makabalik dira sa gwa, importante makapaminsari ka mo business sa imong asawa para at least the moment that you end your contract and magpuli ka na sa diri sa Pinas, at least mayara ka mo sang business nga pwedeng-pwede nyo gid palaguon, pa-improve kag who knows basidra kag mapadako nyong inyong negosyo. Kay para sa ako na ingin man nga upnanay ka mo.

Okay, alas 3 na sang hapon mga katropa. And duga nga shoutout din, no? Aridri si katropang Edmund Parmerola, no? Mayang hapon. Katropang Edmund, thank you so much. Thank you! Ariman din si Sir Junjun Jos Abueva of Domaguete. Thank you! Shout out din ano, sa mga Abueva family sa Valencia. Araman din si katropang Mayna Dumipig. Good afternoon katropang Uncle Bob. Again, Moms Punta Taytay watching you. Alright, thank you so much sa mga members ng Moms Punta Taytay. Thank you! Alright, so muna to ang aton nga sulat, no? Gipadala ni Drew. And may harap kita sa number 0950-522-2818 kung gusto nyo magtawag. Or pwede nyo man ibutangin yung mga number para matawagan ko kamo on air, no? Sa inyong mga opinion, mga advice kay katropang Drew, no? So for the meantime, mamati kita na isang malipot ka pahinumdum kag musika, no? Kaya sa aton pagbalik, mahatag naman kita sa nga or mangulit naman tadra sa ato ng mga katropa nga gusto mag-advise, no? Siyempre, diri lang sa X-Rated Mondays to Friday 2 to 4 p.m. with your Uncle Bob. Siyempre, sa pinakapaborito nyo nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Rated on XFM.
1: Alas 3:18 na sang hapuan. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, ang suplemento naton pag-abot sa mga kalalakihan. Murang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga mahilig sa romansa, para hindi mabitin si darling, para may extra kusog, lakas na wagas, siyempre mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ining ato nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa, ginhimo ini sa maka kag klavo huwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Minutes before mo imno ng ato nga, I mean 30 minutes after, no, sa nga pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement, papatsyagan mo git ang palang init kag gana, mawala sang takwas, malabot mo git ang 12 rounds. Depende na lang sa imong resistensya. Huwag ka nga mag-Turbo Dietary Food Supplement na kamo para bala saging basta labing. Baka lugi din sa mga butika malapit sa inyo, or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, or orderon through Shopee and Lazada. BFAD approve ang aton nga mga suplemento nga himo sang Yes to Health Incorporated. Halal certified man para pwede gid imnon sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And dugang dagali nga shoutout, no, sa aton nga katropa. Wala giba siya katropang sexy D. Baladri, good afternoon, Uncle Bob. Sorry, wala ko gapatamyaw ang mga upod ko nga mga guwapa kay guwapo ko, no, si mo. Tamyawa sila, Danay, no, Day Erica, Riza, Nichi, kag ang ilang nga guwapo-guwapo nga TL nga si John Guzon nga daw Arikizon. Wala ang feeling na gintamyaw mo na, pero ginlait mo pa. Ay, lang dagli sa inyo. Shoutout ang dagli kay... Shoutout ang dagli kay Erica, kay Riza, kay Nichi. Kasi may time ka mo, lantaw ka mo to sa infinity. Charot! Siyempre nung gina-shoutout ko mandira mga katropa ko subong, no, sa Lost Boys, no, day Boss Jay, Sir may Bro Combat, no, pakadto sila subong sa bantayan mga pi. Inagad ko din nila ang balko. Malagari ikuro subong, no, kay pagka-out ko dire, diretso na ko sa balay, makuha ko sa mga drum set. Kay drum set aton gamiton dito, no, kag base magustuhan sang tagiya sa Infinity Blade. Gato dayo na. Ikagutok ang balay sa mga instrument. Baligyata kay mabakalta sa electronic drum pad. Kabudlay, ikagutok ng isang panimalay. Huwag na kami gani supa. Huwag na kami gani sala. Puro instrument na, no? Siyempre, kaya nga akong bata, DJ, ang yatatay, singer-drummer, ti. Latami mo, ang amon nga balay, hindi matawag balay, kundi studio house. Kaga sa festival sang bata, no? Ara dira akong nga bata, no, magatukar sa festival nila. Ang Ilagro nga main, that's gonna be from 28 to 30, I think. No, ara dira, no, mga premiado nga mga DJ, kag MC. And ara dira ang Power Spoon sa ilang nga main event. Ining Power Spoon ni, taga Cebu ini, no? Bakod nila ng mga ano. Some time nga garakrakan pa ko when I was sa Music Laban era pa to sa una, no? Kami actually grand finalist kami sa Music Laban, Red Horse Music Laban. That's gonna be around 2010, no? Sip unun pa ko to. Wala pa ko sang tato. Wala pa ko sang tuhog. Wala pa ko sang tunnel. Tapos ang buko ko, ano pa, ng emo-emo. Emo lang na. diba? Pero subong, variety music, tanay. Kiti, diri tiyan na lingaw mo. At the same time, plug ko lang ako ng mga show. Nung gapo na rin kami sa NGC, no? Sa Chateau Alfresco. That's gonna be every Thursday and Saturday, no? Friday karon ara naman kami sa Infinity Club dira sa Silay, and next Friday ara naman kami sa Buklod Resto Bar dira sa Buklod Golf Club sa Mandalagan. And Sunday, syempre, it's Ride Day with the brothers. Muna na ulat ko yung adlaw yung Domingo. Wala kasang trabaho, wala kasang gina-worry. No, free spirit ka every Sunday. And ba, si gusto nyo mag-comment, no? Or mag-atag sa inyong mga advice kay Katropang Drew. Open giding aton nga official page, ha? Ang XFM, Bacolod News and Public Service Authority page, ha? Para at least makatag ka mo sa inyong mga opinion sa aton nga istorya. Eh, kung wala, magbabasa ako din isang isa pag ito kay to kanami man isang isa ka story din ipadala sa aton, no? Ario. Ari naman niya tungod ini sa ito, nabasa ko nun, eh. About niya sa bank account, no? Ato ni Niguro, basahon na, eh. Alin naman niya kay katropang Elena. About naman niya sa bank account. Ari may kaangot sa pag-save siguro sa bank account. Nga wala kabalo ang iyang partner, no? Pwede bala na? Sige, atong basahon na. Let's try to read this story, no? Dear Uncle Bob, tawag lang ako gali sa ngalan nga Elena. Lima na may katuig nga kasal sa ngakon nga bana. Insulat ko ini, kaya doon nagsunggod din ako sa iya kag naglayan ang buhot ko bilang asawa. Sa mga nanligad lang, Uncle Bob, may nadiskubrihan ako. May nadiskubrihan ako nga ginatago niya ang separate nga bank account. Siyempre, doon nagduda ako kag daw nadula ang ako nga pagsalig. Kag siyempre, may dala nga pag-worry. Kinaabala ma-open siya sa isa ka account or bank account nga wala sang akon nga confirmation or wala nagpaibalo. Karon nagsunod na lang sa akon nga ulo or sa paminsaron nga para sa diin ini nga bank account. Wala gyud sa malain nga mag-open ka as long as kabalo ko bilang asawa kay kasal kami. Tagabulan gali siya naga save sang money, no, para ihulog dira sang ina nga account. Harin sa iyang mga bonus, extra income, overtime, dira niya ini ginahulog. Ngara ba lang sa galing yung mga extra, no? Pero ako yung Uncle Bob, ayawan ko isang budget. Ayawan pa igo-igo sa mga panggastos namon sa panimalay. Siyempre, ako siya kimprang ka, Uncle Bob. Kinpamangkot ko siya. Kinpamangkot ko nga abalas may bank account siya ang ginatago sa akon. Ang iya nga sa batang Uncle Bob, ini ko no para sa emergency. Emergency fund, kumbaga. Siyempre, naintindihan ko gidang part niya, Uncle Bob. Hindi gid malain bilang mag-save. Especially pag sa pamilya. Pero ang hindi ko maintindihan, Uncle Bob, is ang nga abala kinanda niya itago sa akon. Ang nabatsagan ko subong is daw wala siya salig. Hindi pala siya transparent sa akon. Ano bang pulos nga naging asawa niya ko kung taguan niya ako? Subong akig ko si Uncle Bob. Sala pala ini nga maakig ko sa akon na bana. Because ayang nga naubra nga pagtago. Sang ini nga bank account sa akon. Subong nga wala na ko salig sa iya, Uncle Bob, mabalik ko paihan ang akon pagsalig sa iya. Subong nga nag-aaway kami, Uncle Bob. Sa gamay lang ang butang kay tungod. Pirmi na lang ko wala salig. Naapektuhan kita ng amon nga relasyon. Uncle Bob, I hope nga ma-advisean mo kami. Especially ako. Kung ano gid balaan dapat ko gid himoon. Sugod nga balaan ko nga may sekreto siya nga bank account. Mapati lang bala ako nga para sa emergency lang ina. Wala ko sa idea kung pilang unod. Wala ko idea sang in and out sang kwarta sa dira nga bangko. How would I trust my husband? Once again, tawagala ko sa pangalan nga Elena. Madamo gigang salamat. And good afternoon. Thank you. Well, katropang Elena, madamog yung salamat sa imuaging padalang sulat, no? Very interesting, no? Actually, hindi lang ikaw, no? Ang may mga amuni nga problem. May mga iban ng mga couple nga they have what we call secret account, no? I'm not really sure why they have to do it or nga himuon bala na nila. I think that's, yeah, their own privacy, but siyempre, since mag-asawa ka mo, there are limitations when it comes to the what we call privacy. Actually, katropang Elena, valid gid ang rason nga nag-sunggod ikaw or nag-lain ang buot mo sa imong husband. Bilang couple, bilang mag-asawa, sa istorya about sa kwarta, kinanlan may pagsalig. No, kay tungod, hindi lahog-lahog ang money na involved sa inyong relasyon. Kinanlan may idea ikaw kung para sa diin ang ining mga kwarta kag kung ano ang in and out sang income niyo duha bilang mag-asawa. Biskan ka ba lumang kita nga manami ang intensyon sang imo nga mister, because that is for emergency purposes. Pero the moment nga wala siya, nag-inform sa imo or nagpahibalo, that is somehow very ironic, no? Doka tingalahan. Nga bala nga kinlanlan mo gid itaguon kung kabalo ka man nga this is for emergency funds. Ano ni confidential funds?
2: Bow, ka perfect.
1: No? Yeah, hindi ka komentaro. Wala ko nabasaan, be. Ay, nadula na. Sagay reklamo si girl ba si gastador sa amo na gintago sa iya? May punto kay engineer. Kung kay engineer pa ko, no? Siguro gastador ka mo naging tago. Si mo kasi hindi man naguro pag itago, no? Kung may salig sa imo yung mga bana. Basi suli niya balaw. Basi sa ang bana, eh, wala salig sa iya. Kag mo naging tago, no? Kag, ano, siyempre, wala takabalo sa kung ano ginang punot dulo sa istorya. Pero, kahit limited lang man ang iya ginambal, di. Pero sa matutuod lang, no, katropang Elena, abo na ganin, no, nag-save siya para sa emergency purposes, no? Kung gina... Yung sekreto yung man ini, I think siguro may madalom na siyang araso, no? Wala salig. Kinaubos mo, Goro, day! Kasi kinaubos mo, no? Malay mo yung pang bulag ito niya. Or iban ka save para sa business, no? Or ba si may backloan siya or may downan siya nga big bike or may backloan mo siya sa kugalingon niya eh, di ba? Wala man ga madyong si ma'am. O sa bagay, no? Kay one-sided lang ang story mo. Di ba si katropang Elena, ba si wala ka man sa may mga extra activity, no? Nga nagagpagwa sa kwarta. So, ti there's a big factor nga takot-ako gidyaya sa ginatawag nga rason siguro. Kay kung emergency lang yang sitwasyon, no, I think hindi mo na siguro pagtaguon sa imo sa imong bana. Unless mong ginahingabot mong iya nga kwarta. Do relate daw. Hindi ang pag-save sa kwarta sa imong bana ang sala da, no, kung aton gid lang tawo, no. Kundi ang kawalan sang transparency, kumbaga, no? So, kumbaga, hindi transparent ang imong bana sa imo. Siguro, tungod my reason, what if kung personal mo ang pamangkoto, no, imong bana, nga abala kinalan mo taguon ni sa akon. What is the main reason? Is it me you're looking for? Diba? Gulag na nagsulod sa pamisaron mo nga agin na tago. No, kaya emergency mo lang nagali, no? Pwede man kamo both kamo mag-save, no? A joint account for emergency. Diba? So, importante kita is kamo nga duwa mag-storyanay kamo in a very calm way, no? Kalmado lang. Wala sang stress, wala sang ginamo, wala sang singgitanay. No? Kay siguro ma-express siya na ni kag maahambal sa imo nga aging tago niya at the first place, no? Importante lang limpyo ang inyong tagipusoon habang gina-isturahan nyo ang ining klase sang diskusyon or topic. Mag-asawa ka mo, tandaan nyo na you should be aware of everything that you both do. Kahit you have to be, yes, I believe you have to be transparent. Siyempre, nasakitan ka man bilang babae, bilang asawa, kahit nga daw, doon na wadaan siya at salig sa imo, no? Amo na ganyan nga daw, amo nang nabatsagan mo ka, nagsulat ka. Pero, pwede man nga kung maging open-minded ka, you will really understand why he's doing it, no? Kung maga, parablas ang inatawag nga emergency gani, as long as waya mo lang niya ginagasto at ginasudlan niya lang ang ginasudlan, nga by the time nga you really need the money, then that's the time you withdraw or get the money from the bank. Importante, makaubra ka mo sang clear nga budget plan, no? Nga you would share ideas together, no? Instead na nag-open siya sa account, make it a joint account, no? Shared account, no? Para at least klaro sa imo undi na makadto ang kwarta. Kag syempre hindi mo pag-ubusan ni bro eh. Kasi mabalaan mo kag gada ang ending, bala wala na bilin. 'Di ba? Kay ti may purpose mo nang mga ginobrayan mo, basi ya, 'di ba? For your own family sake. Katropang nila na ang pagbalik sang trust ya, hindi na basta-basta nung you have to earn it. Hindi niya dali-dali. Mabalik lang na ya as long as you've been doing kumbaga nagmaayo lang ang inyong tratara sa isa't isa, no, kag inyong relasyon, it will come a time na mabalikin na yan. Tandaan mo, do not play this blaming game, no. Walang tao mo man ang side mo if there's a possibility nga nag-amuna siya, because there might be reason or attitude of you na naka-apekto sa desisyon sa imong bana. Tapos, syempre, both of you have to work hard. You know, not only your husband, no? Kamu nga mga housewife, you should know when to help your husband to earn money. Simple nga mga pagbaligya-baligya, online selling, or mga anything na makabulig. Or simple yung pag-save sa adlaw-adlaw para to lessen the burden sa budget. Know the wants and know the needs of your family. Okay? May God bless your family, and I hope nga ma-explain ni husband sa imo ang inang account, okay? So madamog yung salamat katropang Elena sa imo gimpadala. And shout out tagalino kay katropang Dominic Canyo, madamog yung salamat sa pagkamati. Thank you! Kamo may mga opinion or may mga gusto sa inyo nga magtawag sa aton nga number for us to, you know, para ma-istoryahan tang sining story or nga gipadalang sulat, you can dial the number that I pin there sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ara dira ang 0950-522-2818, okay? Para at least ma-istoryata ka mo on air. And syempre, pwede nyo gid, pwede giga mo kalantaw sa ako ng mga live stream sa TikTok, guys. Pangitaan nyo lang ang name ko sa TikTok, Kabokal, no? I'm doing live stream. I have this KVK vocal clash, no? Kung may mga kilala ka mga singer, and they have their own na TikTok account, as long as their camera is open, they have their mic set up, may sound card sila, then they can join the contest. Ako bala premium, 10K for the champion, 5K for the second runner-up, and 3K for the third runner-up. At the same time, there will be consolation prizes. There will be raffle, no, sa akon nga event sa TikTok. We're gonna give out 5K worth of cash sa comment section. We're gonna give out caps and towels, KVK towels, Kabokal towels. So alas 3:42 na. Come on, maghahulat ko sa inyong mga opinion. Let's go. Sa mga naga papuli dira guys ha, halong-halong ka mo guys ha. And let me greet a advance happy birthday to my tito Boyet Tan dira sa Villa Iloilo City. And may you have more birthdays to come. Sa mga nagkasaulog man sa ilang birthday, happy birthday sa inyo tanan. Once again guys, later on, aragi ko dira sa Infinity Club dira sa May Silay City guys, no? Kita na kita dito, kaupo na ako ng banda. And sa kay Bro Joel, no? Sa akong nga baista, no? We're really sad to hear nga naghilanat siya, no? Kagapon, nag-practice pa kami. No, nag-practice pa kami kagapon. And upod na nga mo nga guest drummer na si Sir Franz or Sir Frank. Pero I don't know what happened na ginhilanat siya. So siguro dalas ang panahon naman na gani nga importante gid guys nga angaton nga immune system mabaskog, no? Naman na gani nga mag ultimate trio ka mo kay lain gid ya kong kargado sang nutrients maayo nga pagkaon ng aton panglawason. Anyways, God bless you and get well soon, no? And try ko bisitahon boss. Try ta ka bisitahon boss da, ha? Kagina binasako lang gid ko and I tried no nga bisitahon siya, however kaling kay busy gid. Bakla ta ka prutas, ha? And sa mga katropa ko dira no sa may diri sa may ano tawag na diri sa may downtown na yon ng nalipat ako sa lugar haw ano gani dira man nga sa New G Marker Enterprises no dira sa may ano na ganing dalan sa may tiwain ako bigalaga sa downtown ha? Lipatan ko na. Central Market, no? Central Market. Sa mga nagpamati dira sa Central, ha? Sa Central Market. No? Sa New G Marker Enterprises, may hapon dyan. Nata kumayo, subonga, paubra kalo, kaga t-shirt kay bawal mamaligya, no? Sa TikTok. Okay, one time na maligya ako sa TikTok sa mga kalo, sa mga bayo, bao, na-restrict ako 1 week. Kay may namangkot sa ako, no? Bala, tagpila ng imokalo, ka-vocal. Tinagatag ko price, kaginom mo ko ng ako nga kalo. Gold pila ng shot off ang ako nga live stream. You are 1 week restricted by selling goods and... Kaya kung mag-live stream ka as a live streamer, langit nga music, ya. Dapat music lang, kid, wala lakot sa mga dulo negosyo. Pwede ka man niya ka-live stream, yung nga negosyo. Gidya mo, amo na galing ito, may yellow basket blow. Pero, gila nga, natamad naman kung makagbaligya. Tugay-tugay delivery. Isa ka kadulaan pa delivery. Sala ang address. Or wala na dulong or nakapoy so mutong duwata ka mga ano no ng mga story no. I hope nga sa Monday makabalik na liwat si Sexy D kag para makadrama naman ta kay Lidlaw na magkadlaw. Bala mo nupod kaya si Sexy D kadasig lang yas ang oras mo kay tungod nag-exchange kami sa mga dialogue. May kachika agad dyan. Oh, daka namin na sa panahon. No? Nag-init-init na. Ang buta, wala lang ako idea, no, kung may pasulod nga bagyo or may low pressure diri sa Pilipinas, no, nga every time niya kunhapon may best nga nagaulan, no. Hindi maintindihan, parang ikaw. Pero te, siyempre kita nakikita sa Infinity Club, ha, sa mga taga Slider, no. And holiday bala kita sa Monday? Holiday kita sa Monday, holiday. About long weekend gining iba, no? Iba ni Goro, malagaw ni sa layo. Kahit wala obra sa... Ano ta sa Monday, man? Ayoko gali kay holiday, gali sa Monday. Kay amo nagaligin tuon ni Boss Jay ang iyang... tawag din ang... Gintuon niya gini sa Monday ang iyang... how do you call this? Blessing, no? Sa iyang balay kay tungod... how do you call this? Holiday. I think it's a National Heroes Day. No? Oh, okay, correct. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Engineer mamangkot ko, sino yung imo yung paborito, being a hero, ya? Sino yung imo yung favorite gid nga hero, kiti sa Monday, National Heroes Day, ta? Sino yung imo yung si Andres Unipo siya abot ka gano'n. Kay may binangon. Mga katropa, sinyo yung paborito, yung hero, ya. Iya, yan ni, nakiti kay Republika, nung, kumbaga, siya na makipatbato, ito siya, no, nga, ma-free kita, no, sa mga Spaniards, no. Ako yung paborito, ako yung hero, no. Siyempre, ang hero, ta sa wisdom, si Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, ako niya nga favorite hero because tsak to itong ginambal na guys mo. Pen is mightier than the sword. No? Amo na bala ang mga bagay, hindi mo na madala kaysa sa persam. Hindi mo na madala sa kaisog, sa katakusang lawa, sa tanan. No? Sometimes, ang pinaka-lethal na weapon is our brain. Yang utok, yung maka-generate niya sa isa kabagay nga very chaotic. It can destroy the entire world with using his mind. Grabe niya nga ito, yung utok, ya. Imagine na bala. Sino bala nag-generate sa mga or nag-ubra sa mga AI? Sino mga nag-discover sa mga weapons of destruction? It's the mind of a human person. When it comes to business, no? Sino ba lang pinaka mga mastermind sa mga business na mga business tycoon, no? Ang balgay nila, it's not how big your capital, it's how big your idea. Nagani nga ko may tsansa, nagdulom na naman ang kalibutan. Naka-red and white ko bala, isala ni kataping karon, yagit ginagawa ko karon. Papuli ako ano sa balay, ay. Sapatos ko dahil nung kapugati po. Bago talaga ginambalan nga naginit na, tapos gulpi kaya masunggod. Amor ganyan, madalagi ka mo sa payong, ha? Payong, kalo, raincoat. No, gaagaw-agaw ang init. O, gaagaw-agaw ang init. Ang cloudy. I don't know what's going on, no? Amo giniya nga ito, niya nga, chimpo, diriya. Ulan init sa Pilipinas. Mas madlock, Uncle Bob, kung gulpi mag-snow. Snowflakes. Pero do actually since bata pagi ko yung mga katropa, pangarap ko na gid no nga mag maka experience no. Shout out tagli sa akon nga daddy no. Shoutouts to my dad no na naga work hard for us. Para sa barko subong. Shout out mine to my mom no. that lives in North Carolina and to my daddy James. Ini nga ako mga followers, wala niki naman chinihan, bala mo. May bis yung madamo sila. May bis naman nga magamay sila. Ano gid bala? May iban nga i-follow ka lang kilinglingo ng imo status. Ano naman yung bago si Haman? Ibis man niya nga gina-follow ka lang kay bantayan ng imong giyo. I will follow you. For again, choose to be kind. Choose to be good. No matter what happened. Kaya mo niya gusto sa mahal na ginuo mo. Kaya mo na kaya gina... The goodness of God. That's the reason why we have to be kind to others, no? Be good. Because again, kung gapati ka nga may kamayuhan, or if you believe that there's goodness, there's God, then you have to have goodness in your heart. Because it will defeat the purpose nga kilala mong Ginoo, but yet you're doing evil things. Mukha contradicting, di ba? Oo, hindi malikawan nga di ito makasala because we're just human being, di ba? We're born sinners, di ba? Pero again, it's always gonna be a choice, no? It's a choice. You have the power to choose whether you're in good side or in the bad side. Ala ka. Ina, nagdulom ng panahon, kita ko sa bintana, nagdulom ng panahon, tapos hangin-hangin pa. It's a sign. Mailis naman ko bayo. Kapoy-kapoy na niya. Alas size ba na masugod ng tukar namon sa Infinity Club? Mapuli ko las 4, sumabot ko na siguro mga 4:15 by let's say, kay matraffic pa na. Mga alsap ako sa mga drum set, no? Pag-abot dito, probably siguro by 5 p.m. or 5:30. Set up po mo pa na siya for 30 minutes.

40K. Dala na ng drums. Kaya kung magbakal ka drums, wala pa na yung cymbals. Dala na cymbals. Dala na hardware. Dala na microphone. Para sa may microphone ng imo nga mga drums, matakod ka na lang wire, no? Dala pedal. Diba? Pwede nga bangko eh. Mahal pa na sa mangko eh. Day 40K, no? May pag-repost ko na lang ngayon. Hindi ko man tayo gusto pagbaligya. Galing kay ti... Kay wala pa ko kaubra sa music video. Kaya gusto ko sa music video, nag-drums kami sa... Kita mo nang... Ay, hindi na lang galing. Ito baligya. Hindi na lang galing ito. No, kaya itong logo naman sa yagin nga bass. Kita mo na. Ay, hindi na lang galing. I changed my mind. Pagkatapos lang sa music video. And excited ako nga i-play din, no, sa atong istasyon ng Between by Six Strings a Touch Band. I wrote that song when I was young and then natapos lang siya 2 years ago. And under Stereofall Records, so abangan nyo. Between sa langit. Alright, muna lang kita sa oras. Alas 3:58 na sa ngapon. Kaga. Once again, madamaging salamat sa inyo pagpamati sa tibuok na simana. Next week, kita rin naman kita same time, same person, no? With your Uncle Bob in Sex City. Siyempre, din lang sa X-Rated, no? Every Monday to Friday, 2 to 4pm. Siyempre, din lang sa inyo nga paborito man nga estasyon. 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless you. Bye-bye. X-Rated.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9
4: XFM News.
5: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpaidalom na sa preliminary investigation ang kaso sa vlogger kagangiyang nga live-in partner nga dadakpan sa drug buy bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod sa tuong Agosto 25. Ang mga nagkadadakpan naging kilala nga Sunday Christian Tolentino, 32 anyos, kag ang vlogger nga si Joselito Peruelo o kung mas kilala bilang Julia TV, 35 anyos, kag sa mga residente ini sila sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Agent Keith Kapili, ang Public Information Officer sa PDEA NIR, kinamatarong sa duha ka mga subject nga mapaidalom sa nasambit nga desisyon sa ilang nga kaso apang napasaka na paagi sa inquest proceedings ang RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa ni Kapili, may ginapangayo ang piskalya sa dugang mga dokumento angot sa mga ebidensya batok sa mga naaresto. Kag sa karon, nagapabilin pa nga nakahunong sa kustodiya sa PDEA NIR kanday Tolentino kag Peruelo. Kung madumduman, nakuha sa duha ka mga suspect ang 50 gramos ng shabu kag nagabalor sa 340 mil pesos. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

amoy na ano, sayaw mo ay contagious. Gani pa din yun ang natin ini, ano, sa atin niya nga programa Extra Drive. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Kaupo din naman si Mommy Gianna Friday. Actually, this is 28 pa lang tagali, no? May 31 pa. 31 Lunes, wala pa sang klase, wala sang obra because it's gonna be a regular holiday. Yahoo! Lunes sa Lunes! Wala sang obra, wala sang klase. And syempre, 200% sa mga may obra. O, diba? Dapat, sumong pa lang, ano, ang energy mo malabot gin asta sa Lunes. That is why, gina-condition ko naman uli ang inyong mga mind. Hindi man sa maskara, pero para sa long weekend. Bago pa magkita magbiya sa bulan sa Agosto, aba, do ma-enjoy, enjoy gitsang tanan, ano? And then, syempre, pagpatakiya Martes nga adlaw, whenever na, ang aton nga mabatian. Sige ba, si pwede pa man lang, ano, nga makabati-bati na kita sa nga mga Christmas songs. O sige, bantayan nato ni na. But for now, ano, aton anay yang i-invite ang aton yung mga katropa to answer ang aton subong niya. Nag-early ko ha sa pag-anonsyo sa aton yang question para sa aton nga X time you know, okay? So, sa aton yung question for today, katropa, payday na or sweldo day na? Extra or eksakto lang bala o kung extra kulang pa? Comment na ka mo dira, ha? Ato din nagkaroon ni Baloon ang sabat sa ato niya nga mga katropa. Hindi nagkadto. Ang ginbato nila subong. May sobra o kung may kulang. Amo na yung pinakanabian, Manila nga sabton ng mga klase sa pamangkot. Okay? Sabat ka mo dira sa ato niya Facebook page. XFM Bacolod News and Public Service Authority. May gin-post nila si Mommy G. Okay, sabto nyo. And then later, basahin ko ang inyong mga sabat on air. Pwede ba kamo dira ka-request? If you wanna request or may ipag-greet, pwede get. Basta basahin ko yung natanan ng inyong mga comments. By the way, subuk pa lang, ano, medyo ma-update lang ko. Parte ya sa insidente, ano, dito yung sa Nepal nga kung sa diin, sa karon ano, ang flash floods, yan natabo, dito yung sa Nepal kag Tibet, actually, gina-account na, ano, ang pila sa mga na-recover ng mga bodies sa mga nagkalamatay sa itong flash flood yan natabo, no, sa 26 Agosto, dito yung sa Nepal, kag TK border ni siya sa Tibet kag Nepal, may mga reported ng hundreds, no, ang nagkalamatay and ini siya ang magasaka pa, expected ha nga magasaka pa as day goes by, and hundreds naman sa mga foreign travelers ang seteron missing sa gihapon, lakip na, no, atong grupo na nagpilgrimage nga kung sa diin na report nga naging kabahin man dito ang Isayayaka Filipino doctor. And mga helicopters ang nagahulog na karon sa mga aids, ano, aid ha, as in bulig sa kagda pagpangita sa mga survivors. In fact, pila na ka mga pungsod, no, ang nagpadala na sa ila mismo yung bulig. Mismo pungsod sa China, pati na ang India, nga kalapit lamang nila siniya ng mga pungsod, no, mga tupad balay lang sini, ang nagpadala na sa ila yung mga bulig. Kag mismo ang Chinese premier nga si Li ang nag-visit man sa rehiyon. So, ginaano pa natin sa karon, ano, ang mga updates sini, gina-update natin, kahit magasaka pa for sure ang pila ka mga numero, no, sa mga kadagkalamatay posible, no, kag ang mga missing, no, kung may ara balasang ginatawag yung nakasurvive dito. Amoy na pinaka-latest nga update sa karon sa natabuya yung flash floods dito mismo sa border, no, sa Nepal kag Tibet.
Dahan ibantayan gini na no, sa ato niyang Facebook page o kung mahimo man nga by Sunday para sa ato naman yang mga balita. Ano? Kaupod naman niya ang extra balita sa aga. Si katropang James King kag si Wendell or katropang Wendell Valinario. Bantayan gini na. 4:25 ang ato niyang oras. Sa gihapon kamo nakatutok diri sa Extra Drive kaupod si Mommy G. XFM 103.9.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southland Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Southland Plus Gold.

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para
6: wagas ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Pag system pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pag system pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: System pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: System pain.
3: Bibili sa mga butika.
5: Hala, ka-exciting!
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
11: nanakas,
13: at gaganda ka pa.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
14: Ako si Mark Villasis, ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Tahid mo lang sa iyong buong katawan.
16: Siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: na all-in-one sa presyong magkaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Exciting!
18: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dire sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, ka mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dire kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira gid na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kag-perwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hig. Ko. Sa mga naga-feel yucky dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, da pa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Ambot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga ini siya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upgayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain kain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko blam ayara kasi mga balita blam sun abi bigit mga DJs nila kanta.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pag
7: enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Imo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

0: right there with Dahil Ikaw, and that song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ang makapahamis man sa ato niya kutis, as well as makapalimpyo or feeling fresh gid kita, no? Again, it can control body odor, it can smoothen your skin, and you will feel fresh and confident with Santon Plus Herbal Soap. So ang ininga hapon mga katropa, no, can give you a fresh confidence and smooth skin, and available ini sa tanan nga mga butika ilabi na nationwide. Mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica. And of course, makahapit makamo sa atin niya Yes to Health Wellness Center, na kung sa diintanan niya mga Santol products ang available gidera. So, ano pa ginulat ninyo? Magbakal na! Para do feeling mo, do ka-stressful gid, no? Ang imo yung adlaw, kaya hindi mo may chidian nga kapilit sa imo, o hindi gani, may BO ka. Magamit na sa atin niya Santol Plus Herbal Soap. Alright! So, ari na, no, katropa, ang ato niya nga pamangkot kaina para sa ato niya nga X-Time You Know, okay? Ang ato niya nga X-Time You Know question for today. Ari, baluon naton!
1: You know na ba? Aha! Gets mo din to.
2: Mm-hmm. X-Time You Know. X-Time You Know.
0: Extra. Yes! Para sa ato niya nga X-Time You Know. Dari lamang sa ato niya nga Extra Drive. Check na to na ang question for today. Katropa, payday na! Eksakto lang pala iniukon. Extra kulang pa. So, ang nag-comment sa karon sa aton, ato na nga panglawagon. Thank you, gid-gidaan para sa inyo because nagsabat ka mo. Siling ni Heromaine Perez, niya extra kulang pa sa galas tuhon sa panimalay, no? Ang iya subong niya nga payday. Abo, grabe, no? As in, kulang na kulang. And siling naman ni Clara Lopez, extra kulang pa. Laban gyapon. Yes, sabuna ya mga Pinoy, laban lang sa gihapon. Very positive na klase yes ang thinking, okay? And next, sining naman ni Ricardo Dalisay, katropa, kulang gid ang tanan ng mga extra. Kulang gid kuno ang tanan ng mga extra. Ayan, kay man naubos na ang tanan ng extra. Extra kulang siling ni Egart. Hi Egart. Siling naman ni Lenlen Arsaldea, extra kulang gid ya. Kay kadamo kadaan subong sa balaydan. Siling naman ni Kena Angel Pagulong, kulang pa. O, duhalo sa aton kalabanan, ano? Subong yaya, makahambal gid nga kulang na kulang pa, okay? Oh, wait lang sa nagatawag. On air pa ko. Okay, extra kulang pa, no? Ang sweldo subong. So, amoy na gani mga katropa ang halos kalabanan sa ato, no? Nagapangita ginaya sa paagi. Basta importante lang, ano? Nga inablang ginamatamatan lang naton para at least makagulugin hawa kita sa ulihi. Kabay pa. And also, isa pa gin, ano, sa good news para yung maka extra-extra ka kung ikaw ang may kita or income nga dolyares, no? Ang imo yang sweldo or salary. Nga man, kay man, as of today, ang $1 equivalent na sa 61.98 or kagina gani, nag-open ini sa 62.02. Imagine, ano, pinaka-lowest na naman sa karoon ang value, no, sa peso kontra sa dolyar. So again, today, no, equivalent to 61.98 Philippine peso. And ang currency, no, pair currently trading sa historical high na may daily market rate ngayon sa 61.55 and 62.02 in pesos. So kung may ginabaton ka na yung adolyares, good news! Pero sa mga wala, ate, sige lang, pagtsagaan lang sa gihapon. Sige ganit sa isa nato kakatropa, laban lang sa gihapon. Amo na ang dapat nato niyang ibon. And of course, hindi ganda yung paguntatan eh, ang pagbaka-baka, no? As well as, nilalabot sa baka-baka nato niya sa obra, nga in good faith tanan, ano? Kinaanglan lakipan ginatan niya na with prayers. Nga maka butwa-butwa gid man ta, no? Butwa-butwa. Butwa-butwa lang, ano? Pero na, may gidya yakun steady na gidya ang flow, okay? So, it's 4:55 on the clock right now. Madami yung salamat sa mga katropa natin nga nag-sabat sa ato niya yung X-Time, you know, question for the day. And matayan na naman na next week, no? Sa Lunes, i-adlaw, maski holiday, yaara, gin kami yan nag-upod sa inyo. Kapin pa ko nag-drive, drive ka mo, kundi ima ka mga destinasyon sa inyo yung pag-enjoy sa long weekend. Oh, again ha, it's a holiday on Monday. It's a regular holiday. So enjoy gid, halong pirmi, hindi magkalipat, always gid, no? Nga protection na ng aton nya nga kaugalingon, ilabi na ang aton nya nga health paagi sa aton nya nga ka-partner, kapareha, katropa. Ang aton nya mga Suntone products from Yesu Health Incorporated. Lakip na ang aton nya ultimate trio, ang Suntone Vitamin C, Suntone Plus

ako niya yung better half. Oo. When two becomes one, syempre, one whole na siya. Sa ako niya better half, sa kay Alex Aragon, happy, happy birthday to you. 4:57 na! Bye ka, tropa! Halunggit!

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pwede siya kung saan Sister Pain. Resita. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM.
11: 1, 2, 3.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Southon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Southon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Southon Gold Herbal Tea.
0: Southon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Southon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Southon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Southon Plus Herbal Oil.
7: Kumaan ka rin sa
8: sentro. Come sa Bullseye.
9: Department of Agriculture.
10: Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabs, ang aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.